0: A ver, unangadra Julia Duarte kusukela dorobeni la Beira xifundzankulu Sofalango hi a le rhandzu nchumu xa wu saseka ngopfu swinene loko le nga kavinyeteliwi hikusa kun'wana ku tshuka ku nge le rhandzu li kona kambe heyi a ku kavinyetela loko ku tivisaka mpimo ku kavinyetela loko ku tshamaka minkarhi hinkwayo lexi endlaka leswaku vanhu lava va za va karhala hikwalaho ka ku rhandza hi le ka 2 hours xi tlhatekela i 2 minutos mintirho ya hina na ya mahlweni muyingiseti wa ku rhandzeka nkarhi wa ku va hi bulisana hikwalaho ka tinqingho ta hina haleno mabulo ya nyamuntlha swa nga ya ntolovetho makhumba leti tiyelanaka ni vuyaki la mindyangu makhumba leti tiyelanaka un'wani nkarhi ni timbilu kambe nyamuntlha nhlokomhaka ya hina onge khumba ngopfu hina vakazimaki yi khumba ngopfu hina va ka mamani o vusiwana bya hina makhambi ya ku tala ngopfungopfu minkarhi yi ndluleke masiku lawa ya nyangwaka yi nge swa ya ntwenyana ya voni timhaka ta ku tixikuvalisa tin'wani i nga tshuka ku a tivavisa ngopfu timbilu hi ku tshuka ntombi ya ku karhi loko yi xi na khwiri loko xurhe nyimba wa ku famba seyo kumbe bala lomu yi taka hi kona a vula leswaku ya juwawu ku ya kumeka hi ku famba ka minkarhi van'wana va ti a va teni pasiensa la ku va va kontelana ni tin'hweti kumbe loko a nga leswi va cuvukisela hi masiku kumbe va rindzela a ri siku la ku va a ya veleka va vona leswaku ye a wu voni ke a lweyi u nga n'wi vuyisa laya wa ka maxava i wa ka nsimbhini se un'wana un'wana a vhela tipaluxela hi yexe hi ku famba ka minkarhi a ngo ni phazamile a hi kona lana hi teke kona se a hi lava ku bulisana na wena muyingiseti swa endleka impela impela hi ku phazama hi mavomu hi ku chava a nga valini impela swa endleka ku va ntombi kumbe wansati a na khwiri a nga swi tivi leswaku khwiri leli hi nga velela mani. Nyamuntlha heyi a nhlokomhaka yi ta ka na yona hi leyi a wansati swi nga endleka ku va a kuma khwiri a xurha nyimba kambe a nga swi tivi swa ku nyimba leyi i nga vele ya mani kumbe ya kwihi ku na muyingiseti mpfhukeni wa ku loyi a nga luzi nkarhi hoyohoyo muyingiseti ri xile bula na mani
1: ukona mamela bula ri mina nyantumu
0: avuxeni avuxeni inkomu i rito la mani leyi
1: hayi kokwani wa wena lweyi liyeja ndreza ndamela amarakweni
0: hi swona kokwani ko yini ka marakweni nkarhi lowu wa xirhami haleni ka cenca hi nyamutlha heyi ka a twalanyana ku pepela nkarhi lowu
1: a xirhami xo vutisa xiba.

0: Na swi vona swi nga kona mimiti yinyingi loyi a swin'wana hi nga vona directament vinyi va mimiti laha hi yore eti kambe a khala mhinyeni loko a la ku namura a namurana ni munhu wa munhu loko a la ku namura na zandala o ta namurana a namurana na zandala wa sweswo loko nyimisiwa a ku nga na problem wa swo ya zandala lava ku lukela hi lava nga yisa va yisa xihungelini leswaku va tlhela loko u nyimbisi wu lukwini wawo hi lava nga bayisa lava a nga lava swoho swi lava va ku fa ota se lava swoho swi lava wawo swoswiwa u langa u kati munhu a ku lavaka leswaku lava swa u kha u hlayisa kwasisendi nyi problema kambe ha se loko swi ta karhelaka ku tumbuluka kambe swoswi kumbe ku yini a tumbuluka ta kona a khale a ti landzeleli a nga tela swoswi ha a swi ka swa ha tirhi kumbe swo ka ku tirha kumbe swo yini loko mina loyi ndzi tiva a khale loko ndzi tiva munhu a sweswi a nga na n'wana leni lweyo a pfulukisiwa se va mu hlayisa ndiripoti loko xi hume xin'wana na kumeka swi tumbulo teo ku tiwuchila xivona xe xirhana loko rileva ku xi lava kaya basi ku lava kaya va swi lavetela va swi kota ku hayitala haya celenyiya vamasati va swi tiva swi va yincaka madala a nga ha zanga kuma mun'wana loko a kha se siniyaka ka n'winyi wa n'wana siniya okay si u tekile n'wana mina wa nyika leka lexaka leya na kambe na mina mama loyi a hlayisa ntumbi ya a n'wana wa yena laya leswi a nga kula n'wana luya a nga pfulukiwa a naveliwile hi un'wana wa nuna right a nga na wanuna a nga na n'wana mun'wana a na makinzi yani ku lika vukotile a nga ha mi kumi ne hi swilo leswi mayeya hayi a mhaka leyi ndzi hayi siya van'wana hi lava va tavetele telefoni emedukumaya rinindi mati azilunavele Philipi va la ku nghena va ta nghena va ta yi khakhelela
1: Okay. Iku navela mpundzu wa ku tala hi mathomo na makateko. Bye bye. Hi vula swaku nhlayo hi tirhisaka 87005333 liqunga la yena leliya ka mahlweni hi ku yimba ku na mun'wana mo yingiseti ka liqunga hoyohoyo ri xile hi bula na mani kusukela kwini.
2: A wu xeni man'wana bela ri mina nyantomi.
1: A ri xeni mi ri mani vito kusukela kwini?
2: Philip Novela ka Xisana.
1: Nghena makeni ba Novela.
2: Antiso hi yoleyo a va xikhale a va swi tiva kahle kahle swa ku a nyimba leyi hi ya mani. Proka a yi vhevhixi van'wanyani a nkarhi loyi nghenaka hi voho nyimba a nyoka a yi rila. Se a lava va swoswi swa karhata. Mun'wanyani ome u qavangela swaku i nga veli ya mani hikuva ti halile vanhu va kona u kuma swa ku van'wanyana divana ko xitaratini a ntombi ya phuza a nsati wa phuza a divana ni vavanu.

0: Hei marito mahuma vavanuna nyamutlha vo hayi u kumile mukhandlo nyimekani vavasati mo ku hi ke hoyo hoyo moyingiseti ka liqonga ri xile bula na mani
1: Bula na Palmira.
0: aha
1: Alô?
0: Palmira kusukela kwini
1: Amatela Rio.
0: hi swona mamana Palmira nghena makeni makwerhu wa nga vula marito ya ku tihlamburukela ka leswi va hi hahlaka swona la
1: Sani tazamisa porque não na vanuna né andi feito bona logo vanindi vandi alicia na 50 por não controlar lá com na compra com minha até que nem bana na como nha no ano quando é anga nindi as kona leso que logo na leso do prendo cara mwana mwana nem zela na senarila nem zela na senarila engitshama xikan'we hi swi vonisela xikan'we ku na komu lana swa ku ni ku ni hamba ni ya yiva ni vela no va vitana
0: kambe kona swa endleka ku wansati a yi kuma nyimpa a nga swi tivi swaku i ya mani
1: a swi endleki leswo mana porque ti ngu kontrolara siku leri ni fambaku xikan'we ti ngu kontrolara swa ku a nyimba leyi i ya nuna wa mina Ini sa sagu iwa no po dulu ku ambil ku dulu iwa do iwa do iwa jerara nanti. Tambah iwa dulu ku tak mani ma. Kau kan ambil hawa no no wangai kan kan yes no wa iwa na.
0: Wakulu.
1: Insa ana le so wa iwa no wa no wa ugu ku he lugu lugu ku ya han jani mana ngana ye. Acha ku khotel sa kan mana di po aja ada dama gula di po sa eh ni mana. Wana nongga si utamu ka inu nami inu nami.
0: Mungwana wa mutsumbula hi siku la ku vakiwa kumbe hi siku la ku lahla kaku
1: hi swona leswo
0: ku vona hi tinhloko ku leti tinhloko ta laha mutini leti
1: hi swona leswo
0: hi swona kesi le mana bye bye hi le ka 2:28 hi karhi mo yingiseti hi longoloka nhlayo 8700503033 moyingiseti ka liqonga hoyohoyo ri xile bula na mani kusukela kwini
1: u bula na Enoch Orlando kusukela Nyambani umoyeni
0: ya mama na Enoch ya makwerhu Enoch ya nghena makeni
1: ya hi xona makwerhu a leswo ku wasati a kuma nyimbo a kumanga hi tivi swa ku ya mani a xi engeki leswi ekusa a wasati wa mu tiva nuna wa yena lweyi ya tshamaku na yena
0: wun'wani nkarhi a nga se va ni nuna ke lweyi wansati
1: na ma nga se va ni nuna lwi wasati wa mu tiva muvha wa yena lweyi a xakanaku na yena nkarhi yin'wani ni yin'wanyana

0: voni nga etlela na yena nempundzu ku nghena esungukati lavela sori ri nga tlela ka mbhedo loko kandza va andlalela sori ka ku ba va pfuka va ya tekela sori liya ku ari pendeki loko ndanga na sori va toteke juri hala kaya a kumile mpundzu mbhumo leswaku hi xingombolo loko we honeka ni jale ni ta huma ri ya lave sungukati sungukati ri ya ri lave xichiwana xa xitsongo hi vugena hihihihi nambitanani hi xa xa segreti ntemiwe xintiwana xichiwana va nthonisela kala sori ku ri a ta hlaya xa ku loyi ni mikuma na liboma xi phazamisanile sweswa toti xa hi ri rhandzu ra mali papa hi prince va gangakani swidalana ku swidalana swi ri tipenceni phe ta vulavula ni siya lani mamana ni tata vanghani
1: tata vamamungu
0: kumbe va nghenile a ni biwenyana hi wurhongo na va yilena Gabriel chao mama
1: hi swona hi tlangelile bye bye ya ku kuma marito ya nkoka ngopfu swinene ka mabulo lawa hi kumana ko ku yakana mhaka leyi yi lavekaka ngopfu swinene ku va hi yakana hi yona swa nga va hanyi tiku swa ka vayaki va mindyangu muyingiseti ka riqingho hoyohoyo ri xile bula na mani ku sukela kwini
2: muna xiri ndzi nyambani lunkara dawuzwali
1: alotimekile
2: alo lixile u na maxiri ndzi nyambani ma byi timekile radio ya wena loko a yi zwali yi nga zama ku deketa le ku ku zwala mina ndzi boha tin'wina
1: na yena vukhwatsi nghena makeni
2: khani mambu mambu a ku khensa ma fika hinkwaswo leswi ni swi twaku na swivula hi madoda a ku na xo tlula mpimo a timbilu ta n'wina vamamani timbilu ta vamamani hi lavo ka lava nga tshamiseka nge tona ti nga tana ti byekile ku ri kedefer dadi nguvunguvu hi na swi siwana hi hina hi kalaku hi nga swi koti ku kuma a xaxameto wa ku tala ka hina kuva a nga kona wasati hevirileri wo swi koka bya ku ndzeke na manimanyani i ndzima yilebyo hi ntiyiso wa byona maxi ku cuka ngo heni ni nhlongi ya munhu loko kala nga yi na nchumu hi xona xivangelo xa hombe hambi hina van'wanyani hi nga nasi lomitini hi tala kundla vanhu va vanhu wona hi mitirho n'wana a nga kateki n'wana a hlupheka a cuka sena khoma xa khoma xa maxini yaswo timbana kona a swi tiva swa ku n'wana loyi a nga talangi ni papayi wa lweyi a nga nela mutini xa epa mhaka leyo a yi swi tivi bya ku ku ve yi za yi koteka porke a yi za nyamuhla bya ku mula ku i la ku yamba swa ku bya vanhu lava nyamuhla vo hlakana ngopfu vanhu lava nyamuhla maxini kale byiwa hi kona swa ku a vanana va vinyi va fihliwa hi vamani va maxina swa ku n'wana ya apa a yeli pambeni hi ku layetela kutani ke ta kala hi swi kota ku swi tshamiseka kutani ke hambi va lava kale va swiko swa ku va tsele vana va fihlela vatswali vabye va nga ta chuseka ku chusa vana na lava yi va kuma ku va kuma vatswali vabye ka siku ri la ku ve kona gonseli leyi ve kona la ku hanyeni tsanyima kwalaho mamo loko ndzi nga swi koti ku nghena a mina vanghana va ri dongotlheleni hi mina xirindzi nyamukha ndzi kona podi mu ndzi rungula muzilangi ya lisimu khani mama
1: hi swona hi tlangelile bye bye le ka 2 hours xi tlhatekela 49 minutes timinete ta hina ta ku va hi kumana ka ndhawu leyi kumbe nkarhi wa hina wa ku va hi kumana ka mabulo lawa ku ya hi ku fika makumu kambe hani timinete leti hi nga londzovotaka tona 0870 50 303 muyingiseti ka liqingho hoyohoyo ri xile bula na mani
3: avuxeni mamana gilari mina nyantombi
1: avuxeni muyingiseti livi i rito la mani leli kusukela kwini
3: ayeli irito la Lord Francisco Mondlane ndzi hala ku taliwa bara ndo Limpopo a Dzongweni kambe swo swi nilo mukamaputso a district hala ni a Bohani
1: hi swona balopxi u nga swi kota ku nghena makeni
3: khani mambu mamana ntombi a makeni nghena kona ku ni minsimu leliyana ku rhandza ku ni nga yimbeleriwa hi vakokwana ndzi eka radio ri kona kwele u tatela majaha ka muganga wun'we ya ha pfuxelani phela ku vonile aye ka muganga wun'we ya ha pfuxela

0: sesi wona akusho simamana bela mina yandi ukule amadalina yeli amwana adiwe mama lomu amagagona ayindi beshwani kumakhwari
1: yakukuma
0: amagale mamani bela mina andi ikhali ayilikona kukuleni kai hayi swa susi soke a khale a kulini xihundla xa xikulu xi nga li kona emindyangwini a leswaku nga yi tivi wansati a yimba lomu a yi kumaka kona swa tala wa yi tiva mun'wanyana swa endlela vhela a nga yi tivi hi kona ka ku yini hi kona ka ku loko hi cuvuka a wu tumile se hi li hanyaka sweswi le hambanile le leyi nga ta alo khale hi vuse sweswi leswi se swi nga tala hi swo swa ku ku tala ka hina majozo ku tala ka hina tintombi hi chada loko mabarakini a ya ha li na nkama ku ve ni hi kuma a yini a ku layiwa amakaya manje nkamani lowuya a swi karhata ku ri ke ni nsati wa mina ni sungule ku ve ni ni tivana na yena se na va ni tiva kaya ka yena a nga leswa swoswi a swi karhata ku ve nini u ni murarani wa nsati mamana bela mina nyantumbu khali u nghena na yena a kaya ka wena muheke na va nga se na ku tiva a kaya ka vatswali va yena a swi karhata hi ndhawu purisu hi leswi swi kumekaku swoswi a tiyimba ti tala hina lomu makaya hi hlayisela a swivanani swa ku kala swi nga ri na vabava hi timhaka leti ongeleti priki a vana va swoswi namuntlha u ta mi kuma na João Matsona mundzuku u ta mi kuma na mani u ta mi kuma na mina Mondlwana Mondlwana a le ka Nyantuku se maximhaka kunene kona a loko i nghena yo nyimba yo leyi wa ha yi tiva ku yi kontrolana swa ku nyamuntlha ni yi kumika mani nyimba ni wo magwala la hi phuzetelaka a yi nge hi tivi purisi nyamuntlha mboda ya komba ka Matsolo ku nyimba ya ka Mondlwana si a loko ku ya kaka si ta nkarhi wa ku ve mina a ya ku velekeni swi karhata hikusa a n'wana va ku ve ni kaya ka yona maji i ye ya kombiwa ka Matsolo ku yi yala ka Mondlwana a gama ya ya kuma a xigere gama hi ku i badi a nga na lona n'wana ku hayi badi i ku kala ku tihlayisa kusa a nawu wa swoswi a ya ha swi koti ku wulana a khale a ku ni ntumbela kusa hambi a va ni kova amavhidi ya va makhumbini ya va makhwati ya va ma humelele hi kona ka hi.

0: paling geni ya ya ya skandalo shangati kula kutiwa sokungana lwe ingazo wa yena manyane kumba wa yena inkaru manyane afumo au nimelele sokwa ngwana nga hanya nga lina baba e ute kuma sokwe ilo wa kumbitiwa luya duka ya sinya sembro wata kuya ye então le xilaka ka ukuve yena munhu a vula ntiyiso ya kona hikuva lexi humelelaka lani eka vanhu manharhu a n'winyi wa yena wa mutiva kuni loyi va kumanaka barakeni a kuzini swi endleka leswi nga endleka kasi hi tlhelo a na vambirhi loyi va nga swi khoma ngopfu ni loyi a nga xisiwana a siku leli i nghenaka hi lowu wa li tiva swa ku dumba leyi ya manyana a miri wa munhu wa mangala swa ku ya mutlha ku ni nchumu xa xitirani entao a nchumu xo xa xitirani lexiyani i xikombiso leswaku swa ku karhi swi endlekile entao endzeni ka tidyondzo leti ti endlaka ta ku a nga ve ya mani rata maehleketweni wa yena swa ku a nyimba leyi ya mani kambe hi ku kala nga mutivi hikuva kumani va nga kumana kona a ta ya mu tshika luya a ku mutekisa a vekisa mun'we ka lava vambirhi ka lowa xisiwana ni ka lowa ka nga swikhoma a ya ka lowa nga swikhoma a ya ya ka petiwa swa ku ya yena manjhe ntiyiso a n'winyi wa mutiva a ku na lava tolo a tintombi ta tolo ni tintombi ta nyamuntlha hi a miri wa munhu i miri wa munhu ni va hina vavanuna a loko swi endlekile swi tiva swa ku a miri wa nyamuntlha u ni hi ku ve ni nga pasana na manyana ku ve ni nchumu xa ku xa xitiranyo entao swi endlekile se ni nga swi veki mu mahelo lawa wa mu tiva n'winyi wa nyimpa a swi kona ku a nga mu tivi
1: hi swona hi king bye bye hi le ka 2 hours xihlatekela 59 minutes mingiseti wa ku rhandzeka hoyohoyo ni xilebula na mani kusukela kwini
2: ana xitori nkondze ximbutsu ka mabunganweni
1: hi swona mamani a xitori nghena makeni
2: ina leswo swa twakala majisi ma hi wa ngopfungopfu hi namorho le se yi nga kona swoswi swa ku wo namorara se a wansati a rhandza majama nharhu mune a nga ku tivi swa ku loyi a nga ta mu tiyela ku a mu teka hi wihi ku hamba a ringetela ku hinkwavo a namorara na vo a nyikela maxangu ka vo na lona jaha li rhandza vambirhi vanharhu ala ku famba a ringetela swa ku loyi ni nga ta mu kumana a ya ntwisa mbilu ya mina hi wihi na ku hinkwavo a nyikela masangu ka vona se swi endla wansati a xurhanyimba a nga yi tivi mhaka ya ku a namorara ni majama nharhu mune hi nkama wa wun'we swa maha futhi a va swi tivi swa ku a ku famba masangu na u nga lava ku xurhanyimba swime hi swa ku yini swo leswaku swoswi ku nga ni xilungu a loko u huma a wusatini u huma masikwini a wu ngheni ka wanuna loko u nga lava ku xurhanyimba ku xurhanyimba hi loko u huma masikwini basa u huma masikwini u tlhangani wanuna pronto i nyimba loko u ngheni a swaku swi ku vikela loko u tsala futhi nga va loko u nga tsala maxe a va swi tivi swa ku loko waka wanuna na u nga lava ku xurhanyimba u ya hi mpimo muni loko se u suka a masikwini se va nghena masikwini va nghena masikwini a huma masikwini a tlangana ni mufana loyi a mu xinjisa leswaku wena ha namorara xikan'we nona wa swo swa ku u namorara nayo se swi endla a xurhanyimba ya ku kala a nga yi tivi a hi le a swi yisa swoswi a xikhale van'wani a va maha swa ku rhandza a ku liya u nghena masangu ni wanuna wa ku kalanga xi ku canda maxi a swi nga tali a swi tala ngopfu.

0: ku wanuna wansati a ti khoma a chava wanuna leswaku a nga tshuka a ni phazamisa na yena wanuna loko a ti vekise leswaku nsati wa mina ni la ku mi teka a fambela kule na yena ra ku va wonana a swi karhata hi ku saka va chava ku va nga tshuka va phazamisana maxisweswi a vansati va vanhanyani na vona wo gangisa vavanuna ha voxe na wanuna a nga mutuka a nga gwati swa ku a nga ma wansati kambe yena a tsala wona wanuna ku ni a ndzi ringana rondzo swi maheka swoleswo a tsala n'wana loko o za vo yala masiku majaha mambirhi manharhu ma yala u ta hanya ni n'wana wa ku kala a nga na mava mina swi ni endlekelile matula a xingumandzeni xa mina a ni jaha leli ka ku li nghena mava hinkwavo vavanuna lava va nga famba ka vona hinkwavo va yalile o tshama hansi a yindla nyimba a veleka ni swoswi se janji la malembe manharhu majanga na mava hikona a ka ku tatela swi endla hi ku tatela a nga swi tivi swa ku leswi ni humaka masikwini nompodini ya ka wanuna mazi loko ya ka wanuna sempre i nyimba hi ku saka loko a nyimba hi na vasati hi tixirhwa tinyimba loko hi huma masikwini se a leswi endlaku hi swoleswo ku tatela na kulu laha ku ni ku namorara ka ku famba masangu a mi namorari ntsena inku
1: hi swona hi tlangelile bye bye
0: bye rungula kaya loko u chayisa mama
1: hinkomu va ta khensa
0: hlayiseka
1: hi swona muyingiseta ku rhandzeka sele ka 3 hours xi tlhetekela 3 minutes xi nkarhi wa ku va kunene hi mintanyana katsongo mari kasi ku nga ri khale hi ta vuyani xikolyano xitokamu xi lava ku gemeta ndzima leyi hi bulaka hi yona leni hi ta amukela muyingiseti wa ku gamesa ka liqunga hoyohoyo ri xile hi bula na mani kusukela kwini
2: bulana Fabian Mokutu Mundaveni
1: hi swona nghena makeni
2: ina mama ni kona swa ku wansati a nga yi tisa ku nyimba ya mani wa yi tiva loko swa ku a yi kuma kwini ku vula ka mama na hali ku humaka wansati a teka nyimba loko hali ku huma sikwini ene loko a tlhangana ni wanuna wa swi tiva leswaku a nyimba leyi ya mani kuti loko a humi masikwini wa ni a rhangaka wa swi tiva swa ku hi yena loyi a nga nyimbiki hambi u n'wi rhandzela ni bindzu wa vanhu hi siku manji loyi a nga rhanga yelweyo a ku na ku ku ti teka switsama u tlhela hansi u teka timbangwini u tlhela henhla gama ta kumeka a timbangu a switsama swi le henhla a swi kona leswi ya vamamani va nga hi kanganyisi va nga hi tumbeleli va yi tiva ndzii ya i mavonelo ya mina mamani nga ri na wona ku ve wa ku a swi tiva leswaku a ntiyiso hi yihi ya kona swa ku ya un'wanyana wa yi kuma nyimba ku ri laya nyoka ni ncini maxi un'wanyana yi nghena nyimba a nga swi twanga manji mhaka yi laka a wa huma masikwini wanuna loyi a rhangaka na yena yelo a nga nyimbisi natsongo byivaleyi a nga rhanga yelweyo ani mambo
1: hi swona hi tlangelile bye bye muyingiseti ke hi maendlela lawa gemeta musi mabulo lawa hi teke na wona ha mixulo ku nga ri khale hi ta tlhela hi pfula tinqonga ku va hi ta kuma xikolya no xitokamu xikambe sweswi hi ta mintanyana katsongo mari hi kuma vunanga

0: avelo rena nyati loko ku xita famba a xita vuya vunanga le byikombeloke kunene muyingiseti wa hina haleno 87 00 51 333 kuna mwana muyingiseti ka liqunga hoyo hoyo muyingiseti ri xile bolana mani
1: bolana xitero nkwandze ximbuze ka mabungani
0: mamana xitero lava ku yingisa mani nkarhi lowu
1: ma bermuda
0: bermuda hi swona ya ka mani
1: nyanuta ni sukela ka maputsu ni rungula mamani Helena
0: ni rungula babaetihandle ya mi fikisa mabermuda
1: papa
0: ndzi ngo komisa swinene hi tihandle ya mi fikisa mabermuda a nga za hi baleka
1: a leli u nga ta li kuma na lilo mabermuda
0: a wu hi kumanga khwati le komisa lava u va kongomiselaka vunanga kasi hi tihandle hi veka mabermuda a nga za hi baleka
1: a ni ku kumanga khwati
0: hi vutisi swa ku vunanga byi ya ka mani u ngo heli sukela ka maputsu hi ngo komisa kasi hi ta a nga hi baleka
1: a ni ri na bavasilo novela na bavasilo novela ni vanyambane a vanyambane a va hlanganisiwi hi vava ri na swin'wozini na mamani le mamari ya njeka a ta hlanganisa va ka gaza ni hinkwavo lava ni twaku a va na va rungula lava ni va rhandzaku hi tlangaku xikan'we karadi xao
0: kan mambo bye bye 3:51 swi nga ha koteka ku va hi amukela mun'wana muyingiseti hoyo hoyo hi bula na mani muyingiseti ri xile
2: tana xirindza nyembani humwini
0: hi swona bava a xirindza vula lweyo la ku yingisaku yana yena hi nkarhi lowu
2: a ndzi lava a ni simu la senu nyembani senu ya muvanyani loko usiwana u hi nango u mahabola emutikweni
0: a yi tshembise swinene swa ku hi nga mi koma muvanyani kambe lwe hi nga tshembisaku wa hi nyembani hi nga tshuka hi koma swahitu loko a veke kusuhi
2: o ngo yi nyembana hi problema muvekini masi u vona ku zini mama senu ka hina nyembani senu u tsemekile a hi muzi wo lava va swikugwezezi kumela ku va swa ku aseka njhani senu ka hina nyembani ha zi wili kali senu ni bya nga fana mamani xiluvani ni tengela ku tsemeka senu nyembani ka hina a hi mukumi se
0: hi swona tshemba ku tintlhari ti ta tirha
2: hi vhulelini vhela a hi mukumi ne kusukela ka mani xiluvani a ku swi zingena mina vola vo tlhela va nga fona kusukela va yani nada senu ka hina nyembani a swi zwali ku yi tsemekile a rata hina nyembani
0: hi swona
2: kani mambo
0: i nkomo
2: ei u rungula ndzi yingela ka mayori ni xitumakuwakwa

0: areni yimbiano babai boimbedzedwa apa mashisha kuna tafugula no
1: 4 horas de tekela 2 minutos de amukela mwana mwingiseti hoyo hoyo mwingiseti rishile bola na mani
2: awushene
1: awushene ritula mani
2: ikrimil dukumayo kusukela kokamsaba eba la ikombela mchincha mabela la mani kuba leswi langa tingoma ta ku hati tona leswi xikolo no xitokama a tingoma ta hina hi leti ti ta ku na ti tiveka va mabermuda va ra elistoy mu va veka hi nkama epuruka ku na van'wani va yingisedi hey hina va van'we la se ni ta u loko se hi langa leswi ta ku kala hati hayi tona leti ti lavaka kambe ni vekele toni yi tikolaka
1: hi swona va khuma hi loko hi ku hatilo lamanga hileswaku a hi na tona la kusuki a hi nge na ku va hi ku hi ta mi nyika tona ku va a tingoma leto a hi na toho
2: a ni vekele toni yi tikolano ni mi rhumelela ka Philip Novela kule na Ernest Muzinyu na Zungeni xikan'we na Lopish Francisco Mondlane kani mambo ntironene ya hi kombela ku mi tivekisa khwatsikhwatsi tingoma ta yena ta mine i mabermuda loko a ku ni ta mi kuma kwi wa ku sayisa xitshungu kambe loko mi tilungwi lamise hi nkama ta kumeka inkomu
1: swona hi tlangele ngopfu swinene a ka muyingiseti wa hina kambe a hi navela ku basisa leswaku a hi masiku hinkwavo hi nga ta tikumaka tingoma leti lulamile ku na masiku u nga tshukaka ku a ti kona ku na masiku ku ve ti kalaka ti nga yi kona nakona na swa laveka ku va hakunene hi va hi pfa hi cincacinca hi ku sa vachayi hi nga na vona lomu tikweni va nyingi xitani loko yo tamisisa ni vola va han'we hi na ku tshemba leswaku hambe ye hina vayingiseti swi nga tshuka swi hi kolwa ka yin'wani minkarhi kambe kensile a ntsatsiwa n'wina swi na tshema ku va hi twisisana ka mintirho ya hina ya vuhaxi a ku lulamisa ka tingoma a swi vevukanga xitalo swi nga tshuka swi kongi hi yo miyalela kambe matshamelo ya kona Rafael Stoyi loyi a nga kombeliwa hi Bava Novela hi mi lavile hi nga mu kumi xitani a hi nga na ku tshembisa leswaku hi ta veka yena ku ve a lomu a nga kona a hi ku kumi nakona muhaxi wun'wana na vun'wana a na a nxaxameto wakwe wa tingoma leti a nga na tona kusuhi swi nga mana ka mina u tikuma ka mun'wana u nga tikumi swi nga mana ka mun'wana u nga tikumi ka mina u tata tikuma muyingiseti u nga ka leqhunga hoyohoyo rixile bula na mani
3: vulavula na khivi ka njhanjhani
1: hi ba hi swona va khivi va u navela ku yingisa mani ka lo nkarhi
3: a ni navela ku yingisa lisimu la matsoni liviri mthukuzo
1: lisimu la mani
3: Oliver Mthukuzi loko a ku todi
1: hi swona Oliver Mthukuzi loko a ku todi ya kongoma ka mani
3: lisimu leri ni kongomisa eka vana tiko hinkwavo lava kumekaka na va pfinganisiwa etikweni la Afrika-Dzonga ni ka vayingiseti hinkwavo lava va hlengeleke ka nongonoko lowu nduleke
1: bye bye.

0: pirata ye-original ungarhendzelekela u nga mi kumi 4:35 minuti mu yingiseti ka liqingho hoyo ri xile hi bula na mani
1: axi ni vulavula na mabaja kumbe njhisati migarama hobe bowane
0: hi swona ba Joseph u lava ku yingisa mani hi nkarhi lowu
1: ni lava u baka loko a ku ni chemulile
0: hi swona hi khensila kongoma ka mani
1: va ku sungula hi vo n'wa yi amukela Andrea Zandamele kuma nisati wa yena na Pfumela Dama na Jeremia Zikula na Martinya na Urasi Mpopo na Didika Matlungulu na Mama Nwamyenge na Karolina Langa na Mafuyeka na Tomakwako Masaka U na Bakete Talmama
0: hi swona hi khensile ngopfu swinene hi na mun'wana muyingiseti ka liqonga na tshemba leswaku hi ta va hi mu yamukela kasi ku va na yena va ta vula a vunanga lebyi a navelaka ku yingisa byona ya tshemba ka nkarhi lowu a nga si na lulama muyingiseti lweyi a nga navela ku hi qongela kasi ku va na yena vo a ta kheta vunanga hi le ka nkarhi wa xikolya no xitoka muxitanuki ya muyingiseti wa ku rhandzeka kari hi londzo vo 30 minutes ta ku gamesa ku nga ri khale hi ta va hakunene hi valelisa ka leyi mintirho ya vuhaxi muyingiseti hoyohoyo rixile bula na mani
2: rixile hi vuphindama mananyantlumbu hi lok Francisco Mondlani njala ku taliwa barado lipomba zongwena
0: hi swona u nga swi kota u nghena makeni
2: ndzi kombela pastora Zaria loko a vulavula hi moya wa lirhana na hi ku sungulani li kongomisa ka wena kwalani u nga hi yamukela kusukela ka loko u ta u nghenile mitekeni ku hi ma0 teku ya xita ka nkama wa swiwuswi
0: hi swona
2: ni rungula va ka Mondlani hinkwavo hi vito la Paul Francisco Mondlani ni rungula a mutshweli wa ndzilo yena Maria Albert Novela ndzi ta nghena ka tixaka hinkwato va rungu varhandzi va radio bava Elias Andres Zandamere ni ku yena bava Cremil Dukhuma ya koka misava Ibrahim Shirinza hatihati ni ku yena Arlindo Mathe mamani xiteri n'wankondzo mamana Muzinyu Makwakwa kole ampande mijekeni ni ku bava Jacobe kola a wazizinyu kola a mahubu ni ku hinkwavo lava va nitiwaku na Jean Matolo na Murungula kusukela ka swoswi khani mambu va mamani hinkwavo va yingiseti va radio na varungula hinkwavo
0: khani mambu hi tlangeli ngopfu
2: ni khosa ni xikoxa ni xa mundu vovon'wa munyingi kola bowani hi hanga ni ba khani mambu
0: khani mambu

sa akuyimbelela hinkwavo hosi na vabonga hi amukela mavitelo wa hosini nga ta mahlaya eka wena u mo pfuno u mo katekisa a nga vhaxi na Dionis na Andries tatana ni kombela u n'wi hlayisela vona

0: ena 4 hora jitlhetekela 40 set minutes jo mengset wa korantse ka hefika magamo ka mentiro ya washley itamelekeng kare wa meano wait le wa be nongono ka xikolo kumbe va ve nongono ko xikolo yano xitoka mi xi tiamukela mengset wa ku gamesa u rixile mengset wa yohoye bula na mani
1: awuxeno na Jean David Muhala district ya Murombene.
0: Hi swona bava Muhali u nga hi ku hantlisa ngopfu swinene u nga kheta vunanga byi
1: navela. A ndzi kombela lisimu ya Justin Ubaka loko a ta ku ni ulombe.
0: Hi swona.
1: Yi ya ka walk vanghana va rada Ernest Muzini. Walk vanghana va rada ndzi hlawule munhu na vana ku xaxana.
0: Inkomo bye bye.
1: Lunghisi.
0: Xitanuki ya mayingiseto wa ku rhandza ka hi vula leswaku hi fika makomo ka mintirho ya vuhaxile hi tamelake nkarhi wa meyana wa IT xiyimo xa Dzonga ka tiko kasike. David Mwali yena a tekela na kuvatata hi pfalela aka nongonoko xikolo na xitoka mu Justin Ubaka loko a kukuna vulombe.
2: Get free music on mdundo.com.

Mwenkisetwa kuranzeka hamilosa hikhela hiku hwehoyani ka longoloku lowu himinihelaku matshangu ya mapalisana ya hombi ya khavelaka bola hi chimu cha matiku wotlhe ya lahasi ka gambu ka longoloko wa nyamutlha lowu nga lomandleni ka mina n'winyi wa gezi mugizi waku Avelino Antonio himinihela matshangu ya mitlawa kutani matiku lawa ma winileku swi kotela swinyingi ka mapalisana lawa longoloko lowu wa nyamutlha mwinkiseti kota yi nga wula wo sangula bya leswi muna Avelino Antonio n'winyi wa gezi mugizi waku na ina kulori Tomas Valoy. Kota hi nga wula ka longoloko wa hina nyamutlha wa matshangu ya ku ya ka mundiyali ma nga mapalisana ya lisima ya khavelaka bola hi matiku wotlhe lahasi ka gambu hi vulavula hi mitlawa leyi yi winileku xikotela ka mapalisana lawa. Ntlawa wa Brazil lowu tiviwaku hi vitukaku hi xikreti kanarinyu wu le mahlweni ka yotlhe mitlawa leyi winileku mapalisana lawa ya Copa do Mundo. Brazil a winile mapalisana lawa ntlhanu wa makhati go sangula ku ve hi lembe ka 1956 a wu ya pinda hi 1962. Brazil yi tlhelela wina kambe xikotela hi 1970 hi 1994 ka mapalisana ma nga beliwa tikweni ka Estados Unidos. Brazil yi tlhelela wina xikotela a wu ya vala a ku wina kaku xikotela cha mundiali hi lembe ka 2002 ka mapalisana ma nga beliwa ka matiku mambirhi Korea i Japão. A katleki ka gumesa kalaxi katlechi Brazil ku ve a wina a mapalisana a wa heni vabeli va kwatsi hi Ronaldo Fenomeno, Rivaldo a pambeni zvin'we na Ronaldinho Gaúcho. A xikarhi ku wa heni van'wani vabeli va tinhenha va kaka va Adriano zvin'we na va Emerson Cafu ku ve capitão wa tlhava lowu a bela xindzhaku hi tlhelo ka chinene kasi Roberto Carlos ka tlhava wa Brazil a wa bela xibabeni. Lucio zvin'we na Juan va wa helaa xikarhi xindzhaku kasi Marcos ku wa hi mukhomi. A ka wumbirhi ku landzela kawa wa tiku ka Alemanya kutani Germany. Germany loyi a winile a mapalisana lawa a mune wa makhadi a winile hi 1954 na winileku kambe 1974. A khati ka unharhu Alemanya nga wina mapalisana ya Copa do Mundo kutani mundiyali hi khavelaka bola ku ve hi lembe ka 1990. A wu ya rindzela xipandzi cha 24 malembe ku ve a wina chin'wana xikotela leri hi lembe ka 2014 mundiyali lowu ndzi kholwaku ku vanyingi vayingiseti va bukele na wubeliweku atikweni ka Brazil. A ka nhlikani wo gumesa ka lembe leki ntlawa tiko ka Alemanya wu ve wu ba Argentina hi xigolo chin'we cha Mario Götze. A ka unharhu hi ka mitlawa yi winileku a mapalisana hi ntlawa wa tiko ka Italia. Italia winile mapalisana hi 1934, 1938, 1982 ni 2006 a ka mapalisana ma nga beliwa a tikweni ka Germany. A ka lembe leka 2006 Italia ve a ba hi mapenalti ka tlhakani wu gumesa a ntlawa wa tiko ka França hi swigolo swinharhu a ka mune wa rona. Nakona ku ve ka tlhakani lowu a mukhaveli wa nduma wa bola lomisaveni Zinedine Zidane a nga ve a salisa ku ve a nga ha beli kambe bola loku a kumeni xithukamezi cha ku vukiwa hi Marco Materazzi beli wa sindzhaku wa ntlawa wa tiko ka Italia a wu ya a muba hi laha ka xifuva chaku hi nhloko a nyikiwa cartão vermelho a tekela ku salisa Zinedine Zidane capitão wa ntlawa wa tiko ka França xikatini lexo. Ka undhawu ka vumune ku na ni ntlawa wa tiko ka Argentina lowu winileku a swikotela swinharhu hi 1938, 1986 ni 2022 mapalisana lawa ma nga beliwa a tikweni ka Qatar. Lionel Messi, Di Maria hi vona va nga rhangela a xikwata cha Argentina ku ve chi wina a xikotela cha unharhu ka matimu ya wona chima ka 1986 kati ku gumesa Argentina loyi a nga winile
a chikotela a kaunda gokhlano kuna nikawo watiku ga França França awinini ama palisana lawa em 1998 akuma palisana ngalongisela mutini wako akhela humelela akahleka no gumesa ave abaka watiku ga Brasil esgolo vinaro jokala angolo Zinedine Zidane Beloi Wanduma Jimu na Emmanuel Petit Wana vanga chela jgolo za França Deji França nga wana hejona A mundial wa kusangula kama timu Ya kwe Chungwani chikotela França ave awina hilembiga 2018 Kama palisa na manga biliwa atikweni Garusia La chikwata chive chirangielo wa hii Mbappé Jimwe na Paul Pogba na Antoine Griezmann akaunda ugao kani gimwe kuna nikawa watiku ga Uruguay Uruguay awinili mapalsana makati mambiri jakali kuwe 1930 ni 1950 luku hikola kama palsana lawa ya lembilegi masangula kum e wazina luhi ya kukayena wa vikilegi givula kum amanziku Amikawa ya França, Argentina, Espanha, ambu Brasil, matimu ya yena, bana ni mole kutani, bachikala kama palisa na lawa kota ma favorito ya kuwe vawina achikotela. Kasim, lenu tiku hombe Afrika, kuhava ni umu ikawa uini leku ama palisa na lawa ya Copa do Mundo kutani mundiali. Lejeje maha kuleja kum. Amikawa ya kumi lembile gi kubekisa kutiku hombi Afrika inga hiyeli kuwa bela tena na yela akuya tala matimu masha kawa kabelga bola hichimu cha matiku wali yala hasika gambu kukolo katiku hombi Afrika kuna ni mikawa li Cabo Verde, Tunisia Republika Demokratika do Congo Argélia Egipto, Senegal Marrocos Ghana Costa do Marfim, Nikawa, Watiku Gajoni, Makunu, Ikawale ya kumi, itangavi kombekisa, atiku hombi Afrika, na kurinzelo jwa kungana iwa wini chikotela, kasi vufumisa bola, yalomu, tiku hombi Afrika, halakanyisa, acha hombi Afrika, achikutileku, kama palisana wakavelga bola, imikawa ya tiku hombi Afrika, kugumesa akama quartos de final luku kawa te gagana chikatini lecho cha 2010 kama palasa na mga beli wa tikuwe ni gajoni ufambili kala ma quartos de final na orangelo hea Samoa Jan na kona Samoa Jan lui hea nanga pukwa penalti lumuka madisconto laha anga fanele kuwe agana a chapela akuya kama mesh finais na bilu ya kuhikawa watiku ga Uruguay Basi mwingiseti, alongolo kwa hina wanya muka laha minahela ku amatangu ya mundial unyima laha. Ulo le mikawa le makunu iwe nileku ajikotela kama palisana yali sima yo kabelga bola matiku ya lasika gampu ulo le mundial. A Brazil ya rangela ni kanu ajikotela kase França ni jimbiri yena angali hasi. Ulileja kuna kona kuwa wani uungu kawa watiku hombi Afrika loo makunu uinileku chikotela na churinzeleja kwa lembligi lia kumi itanga kumikisa tiku hombi Afrika kana iwa atali matimu masha kawa kabelga bola echi imu chala hasika gamba Avelino Antoni mutali ni muhingeleti jingwe na Tomás Valoy yanga vea sasela michini vale bye bye

tintivi hi tlhelo ta swa ntumbuluko ti vula leswaku matshamele ya misava kusukela ka muganga lowu ku ya ka in'wanyani a yi hambana na ya hlukanisiwa kusukela a Portugal. Lexi nga tiya hileswaku tintivi ta tiko la Portugal ta ku fana na Frei Bartolomé de las Casas hi leti ti nga le ni ku enta ka leti ti yelanaka ni tiyendzo a misaveni. A ku sunguleni a xipfumelelwani lexi nakona a xi lamula a dzunga la ku tsumbuliwa ka misava yintshwa kumbe tindhawu tintshwa hi Christopher Nkolombo loyi a nga tiva swa switsongo mayelana ni tindhawu tin'wana leti ti nga le kona misaveni. Hi ndzhaku ka sweswo Portugal a hambile a kuma a wu tifumi ndzeni ka malwandle ya Atlantico nakona a le a wu swi koti bya ku londzota a mukhandli wolowo wa ku tluta a mabyatsu a va a landza a tiyendzo ta ku hambanahambana. Ka malembe ma tlhandlameke Portugal a swi kotile ku va yisa mahlweni a makungu ya tiyendzo na ku tirhisiwa a ntsungeni wa lwandle lana a nga nghena a India hi ugamu ku ta humelela ntivi Vasco da Gama leyi i nga landza a leyandzu la ku rhanga lomu ka malembe ya 1497 ku ya fika 1499.

0: Muyingiseteli uyamahlweni kuva linongoloko ntwanano bindzu la Radio Mozambique Emissora Provincial ya Gaza. Loko hi le ka Kriste hakunene hi famba aku vona kaleni hikusa hina hi munyu wa misava lavan'wanyani va hi vonaka va fanela ku va va lunga hikwalaho ka hina hikuva hina hi munyu wa misava. Loko va vona hina va vona ku vona kala, va vona dyondzo, va vona Kriste, hikusa Kriste wa hi fuma. Loko hi le ka Kriste hi pfumala ku va hi yingisa a dyondzo yakwe na hi li karhi hi ti ya hlukanisa ni vanghane lavo biha. Hi nkama lowu Radio Mozambique Emissora Provincial ya Gaza a chavelela hinkwayo mindyangu leyi yi fambaka ka minkarhi ya ku tika, minkarhi ya ku tsondzoma, minkarhi ya vusweti, minkarhi ya ku va a varhandziwa va vona va tekeriwile a kaya atilweni hi nkarhi wa makhombo. Hikokwalaho hi lava leswaku Xikwembu xi nga chavelela mindyangu yoleyo, a Xikwembu na xi li karhi xi tiyisa hikwalaho ka nongoloko ntwanano. Hi rhamba naswona hinkwayo mintlawa ya mativista, mintlawa ya vabava, mintlawa ya vamamani leswaku loko va hitwa va nga hi tisela swirhambo haleno ka maanniversary ya vona leswaku hi ta teka tinsimu a ku va ti ta hahisiwa mpfhukeni lana hikusa hi wuyimbelele a vanhu va li kuma a rito la Xikwembu va va va pona. Loko hi fa hi ya kaya tilweni a hi na wukanakana. Loko nkarhi lowo wa ku tika wa ku tsondzoma wu fika hi lava leswaku Xikwembu xi hi susela a nchavo xi hi tiyisa leswaku hi li ni tshemba leswaku hi ya kaya tilweni hikusa hina hi mfanekiso wa xona. Ku nga le khale hi ta vonana na Kriste hikusa a te wuya ku byi tele a kaya tilweni. Benda fasi.
1: I am going to see my King. I am going to see my God. Hallelujah. I am going to see my King.

Muxetilo ya mahlweni ku valina ngolo kontwana no binzula Radio Mosambique emisora provincial ya Gaza. Ndzhaku ka loko hi ta va hi twile ya lisimula mamana Brenda Fassie loko a le karhi hi tiyisa hinkwenu leswaku hakunene ku nga hi khale loko hi graduara loko hi hundza laha misaveni hi ya kaya tilweni laho ke hi ta tshamaka kaya lowu tenga hi ta ya wisa hakunene a timpfumalo a tindlala matorha ni hinkwaswo leswi swi hi xanisaka swi ta va swi nga hi kona hikusa hi ta tshama na hi le eka nkulukumba loyi a tshembisaka ku yingisa a mikhongelo ya hina ni ku va a hi hlayisa hi nkarhi lowu hi lava leswaku na ku lori muyingiseti a nga tshuki a ngheneliwa hina la diavolosi u nga lovhi a nkerekeni famba nkerekeni u ya dzunisa a xikwembu na u ri karhi wu khensa hikwalaho ka swiendlo swa xona loko hi ya ankerekeni hi tiendlela maxaka maxaka ya ku hundza ngopfu maxaka hinkwawo i Yesu Kristo loyi a nga hi fela ni ku hi kundzula swidyoho swa hina a xihambanweni.

hakunene xikwembu xa hina xi tshembekile, xikwembu xa hina xa yingisa mikhongelo ya hina naswona xa titiva a timpfumalo ta hina, hikokwalaho xi hi nyika loko hina hi nga pimisanga nchumu. Hi navela leswaku vatsongwana na vona vuka mixilo wa namuntlha va nga lovhi enkerekeni i nkarhi wa ku va mi va lulameta na ku lori muyingiseti leswaku va ya va ya Jones. Loko vatsongwana va ha ku vekiwa va heleketiwa nkerekeni leswaku va ya katekisiwa, murisi a tshemba leswaku a dyondzisa hi ku yantwa leswaku vana va fanela ku va va ya dyondza exisontwanini, va hlaya a rito ra Xikwembu, va dyondza ku yimbelela, va ahlukana ni vanghana lavo biha, vanghana lavo homboloka. Na la diavulosi a endla leswaku ka masiku hi nga ka wona a dlaya miehleketo ya lavantshwa ya vatsongwana, va tinyiketeta ka swidzahadzaha, va tinyiketeta ka uphuzi lamabyala, leswi swi kalaka swi nga yakisi hikusa hi ku hetelela a vutomi la vona li nga ta va lelinene. A tindlela timbirhi ku ni leyo khumana ku ni leyo anama, leyo anama yi koka vanhu vo tala leswaku hakunene va ya ku loveni va ya a tiheleni, kambe ku rhandza ka hina hi lava leswaku ngati ya Yesu Kristi hakunene hi mixilo wa namuntlha i nga hi kutsula ya mahlweni hikuva yi hi hlantswa a ka ku homboloka ka hina hi huma aka swidyoho hinkwaswo, kambe Xikwembu xi hi pfuna hi hanya a vutomi la ku vangama a vutomi lelinene. Hi ta vitana a ntlawa wa Relampago di Signore lowu nge Salvo Xitoho.

ele hinkwavo vatirhi vatirheli vaxi va rito la Xikwembu Xikwembu xi nga va pfuna leswaku hakunene xi va fihla exihambanweni ku va va nga tshuki va wela eka minkarhi leyi. Hi vile ni hosi yo duma swinene, hosi Davhida loyi a nga fuma Israyele hi xipimo xa malembe ya ku hlawa swinene, kambe na yena vo a vile a mutsandzeki loko nkarhi wa ku wa kakwe u fikile, a nga zanga a tipfitlingile a yo tisola emahlweni ka Xikwembu. Hikokwalaho hi lava leswaku Xikwembu a xi pfuni ni ku rhangela a vatirhi va xona. Loko hi tsandzeka, loko hi wa, hi tsutsumela eribyeni, ribye la tinguva, ribye leli tiyeke, a nga Yesu Kristi.

Mwingiset ahi le kari itlanga pangalatiwala na intlawa wa maondas ti Emmanuel loko hilava a ndhawu ya ku wisa kona a kona kun'wanyani loko a nga le ku va hi tsutsumela a ribyeni ribye leli tiyeke ribye la tinguva na kulori Mwingiset u nga xweli enkerekeni ti lulamisi hi tsatsiya hinkwavo lava va tleketlaka a varhandziwa vayingiseti vakristi a ku va va ya fika ka tindhawu ta ku hambanahambana leswaku va ya dzunisa xikwembu leswaku va xixima a timhaka ta mafambelo aswitarateni leswaku ku nga voniki a timhangu naswona hi mixi lowu hi ya mahlweni hikuva hi tlangela hinkwayo mindyangu leyintshwa leyi i sungulaka ka siku leyi la namuntlha yi tlhelakaya hi muchado yi tlhelakaya hi swivuvutwani hi lava leswaku

Mwingisati wa ku rhandzeka hi nyamuntlha hi pimisa swa ku swi ringene a tinsimu hi nga ti ndlhuliselana hi tshemba leswaku ti ta va ti ku pfuxelelile hi ntamu swinene a ku va u kuma matimba ku va u kongoma enkerekeni ku va u ya dzunisa Xikwembu ku la ku rhandza andyangu wa wena na ku lori mwingisati n'wina vavasati yingisani a vanuna va n'wina leswo mupostolo Paulo a hi dyondzisile hi ku yantswa a matelefoni mani a moda wa ku dlaya mindyangu madlayani mabulu xikarhi ka nuna ni xikarhi ka nsati hi mavekeni kule ka masiku ya ku fana ni lawa hi le karhi hi bula swin'we hi le karhi hi kombisana ta ndyangu hi le karhi hi yakana vana va fanela ku va va tshika mhaka ya ku tihundza vana va fanela ku va va yingisa a vatswali n'wina vana xiximani a vatswali leswaku masiku ya n'wina laha hansi ka dyambu ma ta engeseliwa Xikwembu xi ta mi pfuna a Xikwembu xi ta mi katekisa naswona mi ya enkerekeni mi ya dyondza a rito la Xikwembu mi ya yimbelela mi le karhi mi xi dzunisa bibele yi le swilo hinkwaswo leswi swi hefemulaka swi fanela ku va swi dzunisa Xikwembu hi lava leswaku vafundhisi na vonavo va nga lulameta tinkonzo leti ti nga ta tlheliselaka a kurhula mindyangwini va lulameta tinkonzo leti ti tlakuselaka kurhula tikweni la hina la Mozambique na va le karhi va tlakusela Yesu Kristi alo hi nongonoko bindzuliwaka u tlhela u kombisiwa hi muvulavuli Fernando Mukhancwa ka sonto leyi ya namuntlha hi pimisa leswaku Xikwembu xi ta wu katekisa sonto yinene kateka hi ntamu sonto yi taka hi ta va swin'we kola aka un'wanyani nongonoko kateka swinene bye bye.

0: Oya oya mingi se twa radio Mozambique mso provisela ka gas.
1: Wa sangula nongono kori tla tsongwa.
0: Nongono go tla ka tsongwa ni uya fika ka tsongwa.
1: Nya mhlo ta pangala tiwe mina na ze Jeremia swinwa na pele mina maumani.
0: Mingi se ta ka tsula ya mhlo ta ve bulisa ne nhloko maka ya nkoka swinene. A xikola xile ku suyi swinlisima ku ibule nhloko maka le.
1: Vela xikola xile ku suyi inji mngana hina le ka swa ka a nhloko maka nya mhlo nga vhi ya kona.
0: Ni tshemba swa kwa switiva anhloka maka ya munhla vhela ya nkoka swinene a swo swithelela ka xikolweni ku nti mangu ti nyingi ta ku nga tlhangana na tona ndleleni
1: ina ku va hi ti vhikelela ka timangu leti nga kumanaka na tondleleni ku laha hi funda hi switiva a ku tlelela xitrata mafambelo ndleleni ra hi ta va hi fika kahle xikolo
0: hakunene mngani wa mina kambe anhloka maka ya munhla i segurança rodoviaria
1: segurança rodoviaria mngani wa mina i yini swo sweswo
0: Ni veni vula swa ku swo swi tlhelela ka xikolweni ku nti mangu ti nyingi ta ku nga tlhangana na tona stradwini akuva hi ti vhikela ka timangu leti ku langu hi tiva ku famba kahle ku ni swikolo leswi nga kusini stradu ku langu hi tiva swa ku a stradu lexi hi xitlulelisa ku yini loko hi tlulela stradu tengu hi tiva swa ku hi cuka kwini ku sunguleni ni ku hi tlhela hi cuka kwini kambe aka hina ntsena vatsongwa ni famba ka xikolweni ni vapapayi lava fambisaka mimovha ku langu va ti vhikela Vadya swa ku xitratwini i ndhawu leyi ku humelela ku timangu leti nyingi ngopfungopfu lomu nga ni xikola kusuhi
1: ina nghana mi fresh mina u hlayi swo a leyi ta va nhlokomhaka nyamuntlha handle ka nhlokomhaka hi ta va ni mikhandla ku hambanahambana
0: hi ta fundhela u sweka ka mikhandlu ta maswekelo
1: hi ta endla ka mikhandlu ku tiva muganga Mozambique
0: hi tlhela hi tlanga lava tlhanganisi va malembe
1: se a wu nanga ke
0: ni wu nanga
1: Ubiko na Felejmina, akuna mkubu woka lo nanga. Ishi leswi, tashweta mga na hii nalekaya, iunanga.

0: ive kari to nangala u tsakisa ngopfu swinene aleswe hi pfula tindlela ku mungani wa hina a dyondza hi tindlela letinene
1: pepelexi mina a ni nge se ku vutisa a vhiki lawa li fambi njhani
0: a vhiki la mina li fambi khwatsi
1: hikwala ka yini
0: hi ku ni ve ni tlanga ni ga ni tlhela ni ti lunghisela ku tlhelela xikolweni
1: u ti lunghisele u tlhela xikolweni
0: ina mungani wa mina
1: u longo he ka tirhanga ka ka wena
0: ni tirhini pfuneliseli mamani a ku mami tirhi ya le kaya
1: se u tsaki u tlhela xikolo
0: ni tsakile mungani wa mina
2: kambe wena naza vhiki la wena li fambi njhani
3: ni tlangile ni ga ni pfunise mamani ni ti lunghisa ka xikolo ni tlhela ni famba rini yawo
2: u fambile rini yawo mungani wa mina va ti yini rini yawo
3: vo balini kama ku famba xikolo va tlhela va hi komba masala
2: a loko u funda ni mixo mungani wa mina njhe u ta hlamba hi xirhavi
3: ina ni nga hlamba yi
2: mungani wa mina a pro hi kanganyisa loko u funda ni mixo
3: ni ta hlamba mi ni ta yi tlhela ni cheli mati ka tere munhu pfuka ni mixo u teka mati lani hlambeni a xikolo kwaya kusuhi ni xitrato
2: kusuhi ni xitrato
3: u fambisi kwihi
2: kamani ngani ya xikolweni ni fambi na mamani ka u tlulela xitrato hi cuki ku sungula ka tlhelela xinene hi ka mechiwa ka tlhelela xibaba kumbe ku ta movha loko hi tlulela hi tlulele ku tsutsuma hi famba ben
3: mu famba ben mu khapula kambe mutota mukatsongo
2: a loko ku tlulela xitrata swi lava u tsutsuma na swi lava u fambe kutsongo
3: felix mina wa ta pasadela
2: na li tiva mungani wa mina
3: hi xi tshamisi kwihi
2: a pasadela ka xitrata va tsale mabara ya ku basa la ku hundzaka a vanhu hi kona loko va tlulela xitrata
3: kasi
2: ina mungani wa mina
3: mi a ni kota swaku ku ni pasadera swa ku pasadela yi tshamisiku ya mi nga swi tiva se felexi mina nga ni kwela wewa swirhandzo swa ka bola kusuhi ni xitrato
2: ahihi mungani wa mina bola li jogiwa kambu
3: mimaka ma u nge jogiwa kusuhani ni xitrato laha ku bonda ya kusuhani xitrato
2: a hi swinene u joga bola kusuhi ni xitrato mungani wa mina kumbe ku tlanga u tlange ko xeha hi u nga se wa ku ta movha velocidad
3: ope ma ni ku swi bohi ku laya ku mi kusuhani ni xitrato ta kontela movha
2: a swi laveki mungani wa mina u nga se kama hi jogaku wo bola li tlulela xitratwini kwandi hikola ku hundza wu ko movha.

0: Ngano wa mina hi ti mhangu ta ku nga ti kumaka loko hi tlangela xitaratwini.
1: A timhangu leti ngo ti kuma loko hi tlanga xitaratwini fetish mina ku movha wu yiba.
0: Hakunene munghana wa mina, ni loko movha wu tshika wu ta hi ku tsutsuma na hina na hi tlangela xitaratwini na wu nga wu voni wu fika ku.
1: Kambe la swi khulumaka nyamuhlayiso pra hina hi fambaka hi minenge ni lava fambisaka movha. A xitaratwini hi nga kuma timhangu letinyingi loko hi tlanga kofe lexi mina. A xitaratwini a kuma hi loa ku tlanga kuma hi loko ku hundza movha ni vanhu. A xa ku sangulera ndza wu bela bola xitaratwini. Ke ya bola hi la ku beliwa xitaratwini. Hi nga kuma na timhangu letinyingi loko hi bela bola xitaratwini.
0: Ku nga humelela yini munghana wa mina?
1: A xa ku sungula xitaratwini a kuma hi loa wu bela bola u nga tshuki u ti tlhave xipinyozo ti tsema ebodlhela. Kumbe xi ti vavisa hi swilo swa swinyingi swi nga kuwa xitaratwini.
0: Mina loko ni ya xikolweni vona vanghani vanyingi na va tlanga xitaratwini. Van'wani va tlanga hi xilada, va tsutsumatsutsuma kole ya xitaratwini. Mina leswiyani swi vonele swinene hi ku ku nga li khale va nga suka va phazama va biwe mimovha.
1: Ina munghana wa mina, ni lava ku loko va na movha va wu caca leswi a hi swona.
0: U vule u tiyisile nazi, a swi li njhani ku swo swi ya twa mukhandlu paratulo wo karhi.
1: Ina Felix mina, a hi hambi ka mukhandlu paratulo wo karhi.

lishili ngamu ya mi. Ngamhlatya Miranda ata mfundisa leswa swikisaka swona mathapa. Mina loko na uxaka mathapa ndzanga kuti khayela mathapa a mina ni hlantswa ni matsika matsoba matela wai ni vandla xinyalani ni kandza timanga ni rarama khokho ya mina ni gama ni kandza mathapa ni xinyalani loko ma upfile mathapa ni chela lomu ka panela ni tseleka ni matsika masangu la ku vilanyana van'wani va le ku fuhula ni gama se ni hlutela khokho la mina ni li tsika lisangu la ku vila ni gama ni chela timanga ni swi tsika swi vila ni tshivelele ntamu ndzi lo pfurha ntamu upfurha swa normal swa ku mathapa ma nga tshwi na ma nga se na upfa ni matsika mathapa mina ma vila masangu la ku huma mafurha hi lama kombisa ku ma upfile u tsimatsika mahuma mafurha lawa ya khokho ni timanga u chela munyu leswi u swi lavisaka swo ku ni lavaka va nga geswaka swa munyu hi ntamu ku ni lavaka va nga geswaka swo ka swi nga na munyu ntamu machelelo ya munyu ma dependela hi mbita ni maswekelo ya munhu mun'wana ni mun'wanyana se loko mathapa wa masangula ku va ma huma mafurha ma kombisa ku mani mafurha ya ku ngi ku to minya mafurha lawaya ma kombisa swaku ma upfi khwatsi u tigela ni wuxa kumbe ni mpunga kave ni lavela ku khumbukisa vatsongwani ni hina vamamani kaya swa ku a vatsongwani va hina loko va fika ka ntanga ku hi fanele ku hi va fundzisa ku vona ku xa ku karhi lomu a kozinya hi fanele ku va hi va kusuhani ku hi va vonelela a makhomelo kumbe matirhiselo ya mafofo swikhwa ni swin'wana swigotso swi nga kona lomu kozinya swa ku swi nga tshuka swi va pfuxela a mhangu

0: Hive kari hi dyondza ku sweka ka mukhandlu parati lowo karhi. U xurhile munghana wa mina?
1: Ni xurhile munghana wa mina. A swakudya swa nyamuntlha swi nandzile.
0: A swakudya leswi ni komba ku lava ncina.
1: I ntiyiso munghana wa mina, hambi mihi swi ni komba u cina phe.
0: A leswi xikolo xi nga kusuhi. Ha, funzi ncina hi ku xikolo xi le kusuhi.
1: A hi twinani.

0: Ive karhi twa nanga la u tsakisa ngopfu swinene laha hi nga ve hi karhi hi ti juja ni vona swa munghana wa mina Nazia wa swi kota u cina.
1: Ina munghana wa mina.
0: Munghana wa mina ku na ngo ni fundhisa mapasi lawa u nga na wona mani makoti.
1: A wu makoti.
0: A ni makoti munghana wa mina.
1: Ni ta ku fundhisa u nga chavi. Munghana wa mina u nga kota ku a nhlokomhaka nyamuntlha i segurance rodoviari.
0: Ndzhaku ka ku hi cinile hi tlhela hi dla a swi njhani ku hi endzanyana.
1: Swi nga ve kahle a hambi ka mukhangi ku tiva muganga wa Musambhiki.

0: shini mingiseti wa mina wa kurandzeka ina hi mina Elton Gulamu akalisikula namuntla ni ta tlhela ni endla swin'we na wena kambe namuntlha hi xikwalakwala hayi ka bheleni hayi ka maputsu ni a hi suki hi boxa ndlela leyi goxomete nyembani suki ya le sofala hi kambe suki ya sofala hi famba ya koko le makelemani tete hayi kona hi kola ka gaza la hi ta endza hi movha wa mina ni ku vona swa ku se hohleka munghana wa mina a movha wa mina pheni u lunghisile phela u ta duma ku nga ri khale u nga chavi a leswaku hi pfuka hi chovhela movha a ku pfuka mani ku hume emovheni u chovhela swi helile hi ta endza swin'we ku ya fika koko la kusuhi la lana ka mandlakazi van'wani va le i manjakazi loko va lava ku xongisela van'wani va le i mandlakazi hi ta endza swin'we se nyima ni dumisa movha hi ta kota ku endza swin'we ha swona se u sungule ku ndanisa movha mina mino loko no kombela tijile a ni pfuna ku lunghisa movha lowu mpelampela u nga famba ben ima ni tlhela ni wu rindza ke wa duma wu dumanga movha wa mino yo a yi mani a pfula kapona vanhu swa ku humelela ka movha wa mina
1: alana swi lunghile hinkwaswo lana
0: a yi tlhela ni wu ringa wa duma ehe hina lavaya namuntlha hi endza swin'we ku ya fika koko la kusuhi la a xidorobana xa ka mandlakazi muyindlisiwa hi mina Elton Gulamu ni movha wa mina lowu wa ku saseka movha wa mina lowu wa ku a ku na movha wa ku tiya ku tlula lowu mfundzini loko u duma lowu hinkwako ko rhurumela a hi endzi swin'we wena lani kaya lexi xi endlaka xa ku sungula loko nghena movheni i ku yini u boha bandi hi xiputukisi va le Cinto de Segurança boha bandi la ku ta kota ku ti vhikela ka timhangu to tala endleleni a hi fambi swin'we ka xidoropani xa ka mandlakazi a xidoropana xa ka mandlakazi xi kumeka atikweni lahina Musambiki ka xifundzankulu Gaza a xidoropana lexi xi wumbiwile xidoropana kusukela ka lembe la 1998 hi woyo eyi ka khale phe hi ku kula ka xona munghana wa mina xi ni stente hi woyo 2 km². A vanhu hi vanyingi sitereka va le va fika mbe ka ma 6,830 wa vanhu va ni va tlhela va hundza phe hi ku hi lembe ni lembe vo hi kuta vanhu ha swona kambe a xidoropana lexi xi ni mabayiro lawa Cimento, Eduardo Mondlane, Josina Machele, Bairro Alto, Liberdade, Inga Kohui, Amakave. Para ku fika ka mandlakazi a swi karhati loko u la ka gaza la ka cincayi ntshimantshima leswi swo ka cincayi i doropa lelikulu la xifundzankulu gaza loko u la ka cincayi la wena ho teka movha wa wena kusukela le prasa le kumbela u khwela u ko movha o loko u no movha wa wena o swi ta lava hi wena a ni ku mina na mina u nena movha wa mina no ti dumisela noche loko u nga dumi no pfuka ni ku yini ni wu chovha nawenaw yendla swoswo hume movheni ka wena u chovha u tsonda ku nge u ya kwini u ya kole a yi nyembani maxa u fike nyembani u hundza la ka xidoropana xa ka cincayi u nghena ka xidoropana xa ka ncongweni loko u fikile ka ncongweni hi wena luya wo famba ni movha wa wena a loko u cuka lomu maraveni lomu u vona misinya u vona tiyindlu tingo yaketeliwa vantshwa vanyingi phela u vona tiyindlu tingo yaketeliwa u vona vavhovho na varima masin'wini leswi loko u endza ni mixo ku ta va vona kumbe loko u endza ni nhlikani u to vona vanhu u vona vanghana va wena na va ya xikolweni u vona van'wani na vo hi maedukasan fizika swa ntshimantshima leswo hi wena loyi u famba phela mpfi u fika ka wa ndhawu va ngo i Center Bush a loko u fika Center Bush phela epra u fika u tshama hansi i ximaji lexo va le Center Bush tshama hansi u fika Center Bush o u fika tshama hansi loko u fikile tshama hansi ku chiwa ku Center Bush u fika u nyima phela a wu kontinuwari u famba phambeni u fika u jika koko laya ka kurva leliya laya ka cruisement la center basho ujika uqonda ka shimbutsu ukhela uqonda ka mandlakazi kambe a tshele lokolano loko ujikile kula ufika unyima la center basho laya ushama pra bakati ushava ti banana he kune swilo swa ku tsakisa vaxavi saka laya na phela uku madinwa tikanju wena wa ku rhandza xikhaba xikona laya xikhaba laya manjangazi laya u ta va kuma vavhovo vo ti tshamela layana van'wana va xavisa swifaki van'wana va xavisa matsawu mina wa ku rhandza ku dlendlela mi loko ni fika layana no xava lexi ni swa ku nda xiga moveni ambe ti banana ane tsuke ni ti tlangelile loko seni xave swa mina laya hi mina loko ni tlhe nghena moveni seni ti loko ni pfala xipala xa movha movha lowu se hi kona starato xa a ni ku jikile laya ka kurizamento la ximbutsu ni ka mandlakazi a wu continua rivoma phambeni ho jika loko se u jikile hi wolwani movha wena mvo u hundza lana va ngo xiporweni ku kona va ngo xiporweni ku ni xiporo laya u hundza xiporweni koko laya ncongweni u famba u hundza xikola b xikola b i xikola primaria hale ku funda vatsongwana hina vatsongwana hi funda koko laya hi fundela a hi funda b hi funda c hi khela hi fundela ku vulavula ximanjile xa ku saseka loko u hundzile laya xikola b laya ku fika xikola sekundaria loko u fikile xikola sekundaria ale se ku funda lava vakulu ka hina a va funda mabiologia makimika a funda mastora hayi le masciences sociais ni manaturage makimika stora u hundza layana u famba u hundza siyaya u hundza poyo ombo unza nyankutsi phela ku fika nyankutsi swiku nyikani loko u la ku ji ku nghena la airport la ya a destino airport uya kwini uya ka mandlakazi hi wena lwa famba phela movha mve wo famba movha mve loko se u fikile la yana mungani wa mina u ta fika ku ma ndlela yi jikaka ka xibaba andlela yin'wana qonda phambeni ku fika ka ximbutsu wena u jika ka tlhelo la xibaba a wu continua ri ya ka ximbutsu a ni ku ya ka mandlakazi se u jika hi xibaba loko u jikile u ta ku vona mandlakazi na ku ku hoyo hoyo loko se u fikile ka mandlakazi u ta ve karhi u vona swilo swa ku saseka ngopfu swinene hosi ya hina leyikulu hi yi tivaka va ku Edward Mondlane wa koko laya ka mandlakazi loko swi koteka u nga famba u ya va ku tiva lana nga tswaliwa kona lana nga kulela kona ni loko u nghena koko laya na nga tshama kona Mondlane laya u ta swi vona swithombe swa yena swi nga veketeliwa tanihileswi a nga swi endla ku sukela vutsongwanini ku za a tiviwa u tlhela u vona va le mamonumento swo u nga swi veka ni switato swithombe va nga mahela koko laya u swi vekela koko laya ya swi sasekile ye leswi movha mina u ngo timeka na ni nga si fika na mina okay ma ni khena no ringisa movha mina lana ku talaka ni kombela ku choviwa koxi ni yo nyima lambo yombo la ku na ni wa ku ni pfuna ku voneke ni movha lambo yombo la ta ku yini mino ni tshikeni ni chovela movha na khelisa rito ka xitudio xa radio Mosambiki
2: Mosambiki as crianças vão à escola aprender a ler e
3: a escrever. Ei, a Dibula é Nelsa Sequile.
4: Ngofo, Ginene.
3: Uste, só está aqui, sabe o que é um ganomim?
4: Só está aqui, sabe o ganomim? E vá vou nilevando, na batalha da estrada, mas em que lá, manene.
3: A escola chega com suíço, sem licença, com o edificado, que é de mangulete, ninguém lhe lene.
4: Ei, cami, não, não, qual é? Não, eu fico mais gama, feliz, mim.
3: Am nongonoka ina se fika magamu mngano mina.
4: Ni makamu.
3: Kahle ta ku hi tlangela vahlanganisi va malembe.
4: Ina vahlanganisi va malembe.

0: Mwengisete, anongonoka enofi kimakamu.
1: Akasila ya mshavu upangala juwe mina felijimina maumani shumwena nazi ya nyandumu.
0: Seguransa do duviara, hivi nkisho kumanganya mungi.
1: Ifundili matu lele manene ya stratu. Le shifane loku shiende, le shoka ashifane loku shiende stratu ina.
0: Aka ubenzulu anongonoka ina, man Pinar Samuel.
1: Aka ukoma kumla mchini manetu ngulamu.
0: Titia Miranda Mabunda.

Muito setuar Rádio Moçambique, emissora provincial e a Gaza Colossal Chile, a Yenica Maongo, e a Michumchai Fernando Mucanjoa, Xiu, Jana, Xilumakilakati Mango, Tanto Mbuluco, e Ximxas Funzanculo, Gaza, Xinikele Amagiti, Acava Hanhitico, Lavava Dumele, Wakei, Xenofobia, Tequenila África Dzonga, Lava Vata, Tequenila África Dzonga, Nzakalokovata, Vava Kumili, Ansequetelo, Wa, Orangeli, Jamfumo, Kusukela, Wa, Narului, Lukuvalikareva, Baleka, Asasa, Ivoneka, a tikweni lele hungu lele linyikeliwa hi munyikeli wa mahungu ndzeni ka xibyana ENGD lana a vuleke leswaku hinkwavo lava va tlheleleke a tikweni va yamukele a makiti lawa na mani swakudya swa ku hambanahambana leswaku va ta kota ku tihanyisa hi xipimo xa chumela masiku na ntlhanu. Bonifácio Cardoso a tlhamisele leswaku ku nyikeliwa ka makiti lawa ku ni kongometo wa leswaku ka masiku ya ku rhanga vana va tiko va swi kota ku va tihanyisa ndzhaku ka loko va ta va va lusile hinkwaswo. Bandla la Frelimo lomo xifundzankulu Gaza li komba a ku vindlamindleka hikwalaho ka hasahasa i voneka ka tikweni la Afrika-Dzonga lomo vana va tiko la Mozambique va nga karhi va khinya veziwa timhaka leti ti endliwaka hi vanhu va humaka tikweni leli. Aka bandla la Frelimo a swi twisiseki ku veni ka ya mahlweni hikuva ku voneka a tihanyi lana van'wanyani va dlawaka ku tlhela ku onheteliwa leswo tala na ku ve vanhu lava i vamakwavo hikwalaho ka mhaka leyi ku karhi ku vonekaka ka masiku ya ugamu tikweni la Afrika-Dzonga a hasahasa. Kutani a murhangelinkulu wa bandla la Frelimo lomo xifundzankulu Gaza Daniel Matavel a tipatsa ni hinkwavo lava va nga onheteleliwa swa vona va tlheleleke atikweni la Mozambique. Hi tlhelo n'wanyana, Daniel Matavel a kucetela la vantshwa va kumekaka Afrika-Dzonga leswaku va tlhelela atikweni la Mozambique va le karhi va komba a ku humbana ni ku va va ti endlela a mintirho leyintshwa. Kasi murhangeli wa xidoropana xa le ka Masingiri hi loyi a nga karhi a komba a lisima la mintirho ya ku yavela ka mati ya ku phuza ni ku endlatiwa ka ndzilo wa gezi swa nga leswikulu leswi swi kombaka a ku kula ka muganga lowu aka masiku lawa ya ugamu lana namuntlha a nga lisiku laka Masingiri. Ajeu Ngoven a xungeta ka mintirho ya ku hambanahambana a ku kula ka doropa leli a mintirho ya ku lulamisiwa ka matshamele ya swiharhi a ntsindza wa xidoropana lexi hambi ni ku hlengela ka vayakatiko aka mintirho ya ku hambanahambana. Ngoveni a kombisile nakona swin'wanyani swiendlo leswi swi nga karhi swi tlakusela a matshamele ya vahanyitiko ni ku nabyalisa a mahanyala. Mwengiseti lawa ave mahungu ya mixu hi emisor provincial ya Gaza rindzela man'wani hi nkarhi wa ntolovetso.

Mwenyekiti wa Radio Mozambique, emissor provincial ya Gaza, glossalishile ayene ka mahungu ya mixumhlayi Fernando Mukhatshwa axubyana xivonelaka timhangu ta ntumbuluko lomu xifundzankulu Gaza xinyikile amakiti ku va ku yamukeliwa a vana va tiko lava va hlanganeke ni xenofobia etikweni la Afrika-Dzonga, i vana va tiko lava va tlheleleke ekaya na va kuma nseketelo wa mfumo wa tiko la Mozambique lava va fikeke hi wa sithathu a nga ndlula loko va li karhi va baleka ahasahasa. Hungu leli li paluxiwile hi munyikeli wa mahungu hi xiyimo xa ENGD lomu xifundzankulu Gaza, loyi a vuleke leswaku va yamukelele amakiti lawa mayelanaka ni swipfuno swa swakudya ku va va kuma swa wo tihanyisa ndzeni ka chumela masiku ni ntlhanu. Bonifacio Cardoso nakona a yelekele hi ku vula leswaku ku va ku seketeliwa amahanyele ya vanhu lava va fikeke kusukela tikweni la Afrika-Dzonga hi lava va nga karhi va tsatsiwa leswaku va nga tlhelisi a tihanyi hi kola ka mhaka leyi i vonekeke. Kasi vandla la Frelimo hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza nakona li komba a ku sola hikola ka mhaka leyi nga karhi i endleka ya udumeli bya vana va tiko la Mozambiki hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Ka bandla la Frelimo a swi twakali leswaku ku nga voneka a tihanyi ni ku dlawa ka vanhu hambi ni ku onheteliwa ka switirho swa ku hambanahambana leswi swi nga karhi swi voneka tikweni la Afrika-Dzonga hikola ka mhaka leyi a murhangeli nkulu wa bandla la Frelimo hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza Daniel Matavel hi loyi a kombaka a ku chavelela kakwe ka mindyangu leyi i nga kumiwa hi xenofobia leyi yi nga karhi i voneka tikweni la Afrika-Dzonga. Hi tlhelo n'wanyani Daniel Matavel a kucetela lavantshwa leswaku va umbana hi mitlhangano leswaku a mfumo u ta kota ku va u va seketela a ku va va kota ku endla xa nchumu. Kasi murhangeli wa xidoropana xa le ka Masingiri ka Gaza a komba a timhaka ta vuyaveli bya mati ya ku phuza ku endlelatiwa ka ndzilo wa gezi a nga swin'we ka swiendlo swa nkoka leswi swi vonekeke endzeni ka malembe manharhu ya ku tlakusiwa ka Masingiri ka xitepisu xa vudoropa kumbe xidoropana lawa ma tlangeliwaka namuntlha a Jehungoveni nakona a ha xungeta a ku kula ka xidoropana lexi ka mintirho ya ku wola a nsila ni swin'wanyani leswi swi endlekeke a ku fambeni ka nkarhi. Ngoveni a tivisile nakona leswaku ka minkarhi leyi ka ha voneka a swi rhalanganya swa ku hambanahambana leswi swi vilelaka a vahanyitiko ku va va hlengela hi ku yantswa leswaku va tlakusa a xidoropana lexi xa ka Masingira. Kasi a munti u hanyelaka ku seketela timfanelo ta wanuna ni wansati ntsongwana hambi ni mahanyelo manene hi lowu nga karhi wu komba ku vindlavindleka hikwala ka ku voneka a vatsongwana hi nhlayoyikulu lava va endlaka a mintirho ya ta vuxavisi lomu a swidoropanini hambi ni ntsindza wa xifundzankulu Gaza a wu rhangeli li vula leswaku vatsongwana lava va suka emigangeni na va le karhi va tshembisiwa a ku ya dyondza a xikola emadoropeni nakona loko va fika va endla a mintirho ya ku hambanahambana. Murhangeli wa mintirho ya ta ku vonelela a timfanelo ta wanuna ni wansati ntsongwana hambi ni mahanyelo manene a vula leswaku vatsongwana lava va xavisa a swipfuno swa ku hambanahambana loko va nga se na heta a va fanele ku va va tlhela kaya tanihi ku vula ka munyikeli wa hina wa mahungu. Hikokwalaho vatsongwani ntalo wa vona va vonekaka lomu aswitarateni. Mwinkset hi ku fikisele a mahungu ya mixo hi emisoro provincial ya Gaza rindzela man'wani hi nkarhi wa ntolovelo ta kulosa lexile.

0: 14 horas y 53 minutos y tlayile le saku hi enche hinkwaswo lulamisatindlela hinkwato ku va hi kumana na mitisiklusi amosi ya nombe kusukela kampi ya Astral Vermelha xifundzeni xa Marakweni kolomu xifundzankulu Maputo ku va hi buyelisela final bya tasa Mosambiki bola hi vulavula hi xikola di Sargento Joa Boana swin'we na Inkomati wa Xinavana. Inkomati wa Xinavana lweyi a humeleleki mahlweni ka klubu di Marakweni ntlhelo mabola ku pfumala ya ngulu a chapela ya ka final kasi ke a xikola di Sargento Joa Boana a himi a Umbeluzi Football Club Vike Tshikalutiki na yena chapela ku va a kumeka ka final xanake himani nena ya xifundzankulu Maputo. Hinkwaswo leswi swi tivanisa ka 90 minutos ya ku hlawuteriwa a musinyana wambe loyi kutana kumeka ka tshamisekile a kampu ya Strela endlekani. Amos Nyanombe Nhlikani. Amos Nhlikani.
1: Xolo.
0: Ya kuma hi tindlela tinene.
1: Nhlalisa ku Nhlikani ni Sport Provincial de Maputo, Gaza na Nyambani. Kunene hi kumbeka kola a xifundzankulu xa Marakwani, lani ku fikisana ka xikola Sargento ya le Boana, xikan'we na Inkomati wa Xinavana. Ntlangu wu sunguli ku nkama ya ma-14 itali kutani sweswi va kumeka ku wiseni ku tlhela leswaku ka tlhava sweswi ntlawa wa xikola Sargento ya Boana ya humelela 0 gol vinigeriwe siwa ha gwambi 5 minutes swa komba leswaku ntlangu wukulu lukusanee Inkomati a byela ku ve na humelela ka timhaka leta ta sa Mosambiki bola a provincia de Maputo ni yo xikola Sargento hi a bya ku va nhenha wa provincia de Maputo hi tlhelo bya tasa ku tlhela leswaku hi tlhelo bya vanhu na tlhela leswaku vatsongo swinene va boyaka va hlelela ntlangu lowu wa Inkomati xikan'we na xikola Sargento ya Boana. Kambe ke va konanyana hikusa hi kone hi zendlaka bola hi kone hi nga ni swin'wanyana swa ku swi enca kutani hi kumeka kola a kampo leyi ya Marakweni. A ku tlhela leswaku a xikola Sargento wa Boana a ni nghena na Vitori abalizeni ndzeni ka kampa ku na Carlos Isa Milagri Inancio Chavani Moses Gwambe munghenisa golo a 5 minutes Aundi Americo Elisio hi tlhelo bya Inkomati ku na Rafael abalizeni Maper Rengo Jeremias Huseni Valoi Ngotini Olivio Altino Rauli Jaime. A pampini ka xikola Sargento ku na Daniel Fazenda, João Simões Cumbe, Nicas na Sansão. Hi tlhelo bya Inkomati a bankweni ku na Fabiano, Eric, André, Arlindo, dos Santos na Xambal. A papito ku ntlangu lowu Edinelson Mangwale, a pfunisiwa Mtizo ha Eugênio Mahayei, Afonso Nassere, i va tlakula swidyekani Ferrand Judith i muchayi wa mpepo wa omune tanihi boyaka hi hlaya va ha kumeka ku wiseni vabeli va ntlawa wa xikola Sargento i va Inkomati lani hikeke leswaku Inkomati wa luza va hlweli ka xikola Sargento 1-0 golo bya mubeli wa ntlawa wa xikola Sargento yene Gwambe a 5 minutes kutani ku hlaya leswaku loko hi nghena ka ndzeni ka ntlangu hi nga hlaya leswaku loko a va huma kunkama lowu na va dinkanile kumbe va dingana na ka swi hlamuxela ku leswi swa mtiki swona a 45 minutes ya nkama ya ku sungula kambe ke ntlawa lowu wa xikola Sargento pfala hi ntamu ntshaku laha swi encaka leswaku va Inkomati va nga yi kumi a ndlela ya ku veni va nghenisa golo bya ku veni va dyondzisa ntlangu ntshaku ka leswi va ta vona leswaku va ta nca yini ka ku veni va nga humelela ku ntlangu kutani ke hi ta swona ka 45 minutu ya nkama wa bibi ya ntlangu lowu wa Inkomati xikan'we na xikola Sargento ya le Boana a kampu leyi ya Xitirela Vermelha a Marakweni. Jule Mavoto
0: kanimam swinene Amos Nyanombe hi u le mpfhukeni loko swi sungula ho yangula kwalano hi le ka 14 hours 57 minutos Tiko toa majungula ya kusungula mailana ni Escola de Sargentos um incomante zero e final da Taça de Moçambique bola eximusha sfunzankulu Maputo e tatuavunanga na izinjera kuba inkwasu tamseka kuba kusungula 45 minutos wa ugamu wa incomante na Escola de Sargentos wa Buana.

mwingisito wa ku rhandzeka ha mi losa hi tlhela hi ku hwehoyani ka longoloko lowu hi mi nihelaku matshangu ya mapalisana ya hombi ya khavela ka bola hi chimu xa matiku wotlhe ya lahasi ka gambu ka longoloko wa nyamutlha lowu nga lowu mandleni ka mina n'winyi wa gezi mugizi waku Avelino Antonio hi mi nihela matshangu ya mitlawa kutani matiku lawa ma winileku swi kotela swinyingi ka mapalisana lawa longoloko lowu wa nyamutlha mwingiseti kota yi nga wula wo sangula bya leswi muna Avelino Antonio n'winyi wa gezi mugizi waku na ina kulori Tomas Valoy. Kota hi nga wula ka longoloko wa hina nyamutlha wa matshangu ya ku ya ka mundiyali ma nga mapalisana ya lisima ya khavela ka bola hi matiku wa tlhela swi ka gambu hi wulawula hi mitlawa leyi yi winileku xikotela ka mapalisana lawa tlawa wa Brazil lowu tiviwaku hi vitukaku hi xikreti kanarinyu wu le mahlweni ka yotlhe mitlawa leyi winileku mapalisana lawa ya Copa do Mundo. Brazil a winile mapalisana lawa 5 wa makhati.

0: Hivi higonda nguru tatineni kamchamuselwa nyaza angaziva kukeni kuja mihandu ya hambana hambana chisengela ka kuve kiesu utomi watu kufani kuja masinora sifanela kukukula ma.
1: Kuja madie 1m20 sisengela kuineka vitamina C.
0: Kasi nana umanikiru chitipa Cleves.
1: Ina ntiri ile nzeve kunagwanda tatingi.
0: Mwingi seti, au mlongo lokuwa vanano bendula kuraju Musambiku ukongo miselwa vanana.
1: Kasi sondu ni sondu maneka ukonga, isaka nana nawe, gondiselana suwa amba na amba. Inadana mana Matilda, anga ombomba ni kari ya dao dao.
0: Yo.
2: Saudi vida, Saudi vida, Saudi vida, mama no.
3: Mwingi seti, anamuta kamu kandlu Utomi ni manyalo itakumeke bulisana na ena kitia Isabel Kasila ingutu kumeka ikuluma yita magelu manene Shoko maka ya nyamuta kanongo nukulo Kasi hiku sungula kukumbusha ete shaku ikankama wa ushika Inje kankama luwa ushika lu yita magelu hikumeka na hiti fambisi saku yini Kuni kuambani sela kuni kutema shungwani shungwani kugeka ina kasi kaushika leli shwenjisa kuini kasi itelo la magelu kasi kaushika leli njini shwefanila kushienja itelo lata magelu kaushika leli
4: Lugu ulofle maiki lao tumunda munu anka minlo wao wa shira minu amunu teki ative kistela kako aminguwa ni munguwa ya chinche ini majala ya yon itaonka lesho kama gelu yanka malo wa shira minu Tengi tiba kuambanisa amagelo. Entao, amagela yanka malo. Tengi tiba kuambanisa amagelo. Akushimwani shimwani shikumaka hika imakamuni. Tengi tiba kuandishika kashona. Shukona shifamilaka ni mzimuwa inishirani. Nanga mula kutitimeta. Shukona shifamilaka fandelane ni nga mula kutitimeta. Kama thamelo lao ya minguwa ni minguwa. Tengi tiba kuambanisa. Kuli shusha giwa nga malo. Amichimwa Yala ya ukara majiunga mani.
3: Titia, shikona shwa kugale shwa spesifiku, ifanela kaku gashona, le shwi indikaru waka, kumbi shwi kumbisu waka, aku hinga shwidla, hinga chavanga, kankarlo wa ushika.
4: Ngufu ngufu, tengi iranzaku, aku tamara wa sopa, ukabachani. Ini mazima ima kamu ni ku ama sopa. Muna mbongi, nangini anshira moshkota kuyini. Aku cukup betah hiwo, lona sopan loko ali di. Ijan kan bela, laku betah mun, Kami benci, nak kami syakku ya, iran sa aku ga, amihan, inga mafru, amalaran, ya, ada jari, ya, amamasa, itu, jual ni syangka malu, ini semua tinggi, jual bela ku higa, ini seman sima perasa ku tak kosi. Ini kan tam amu sendiri ini hingga ini nukul lalu hingga ini nukul kuman mama kuyaui jauh kar ibram sendiri no samu tinggi.
3: Titi ya ansi lagu tiba show aku nanti manti mana kumbesin tisa ya kuhiga show aku gashow aku hisa.
4: Nanti manti mana iko anasela. Ambi okan la inga li pangka mawa aku tinggi. Ifan eli aku mohon mohonyan agak show gashow aku hisa. Iku ambo pangka mawa show aku hisa. Iku show gashow aku tinggi. Ujawa mukul uinga semua nanti. Rasuah no semua nanti tak ini. Tiba si titi sehingga angka mawa syiram. Angka mawa syiram mana? Oh, kungkubannya kau ni wah nukubah gua. Kau kalau kungkubah hunsi makam ni kau. Tapi lepas aku minta suka suka titi meter. Mana entah. Angka mawa titi meter. Sila kita suka suka titi meter. Tengi. Tapi lepas aku minta suka suka suka suka suka hingga. Ambo kalau enggak lachani, kenda songo mimi kama.
3: Ukumekili na ulaula hiku higami anzu ya kufana ni madimwa. Kasi titi Isabel, amadimwa lawa hima tameli ya wena. Ishtola vetu ya kutitimela. Seke akuna shiosho hiku higa amadimwa lawa kankarulua kutitimeta.
4: Ashi, amadimwa ya kutitimeta ina. Ama ishi vangeli shako biemu zindini ya munu hima kamu hima kama amadimwa. Ima tanjarina, nisi mwanyan shui, ima masa, shi nikela aku muna ati ya mzimbenoe, ranga rekari, itengave ati ya mzimbene, loka ajari shian, kita minka mazitamina kuyena ati ya.
3: Imenkari nyingi, maman leka ya, tulavela aku lungisa la kasi, amupungu, akuvaa ifeshule uo, nangupungu fukanka maluwa kutitimeta. Anzila kutiva shaku, hili ilisima la amupungu kasi kankarilo wa kutitimeta.
4: Ngicela ukuthi timeta u njwamphungu ikunawona wahisa awuna ayina komhi njwamphungu na utimeta amphungu njwan ankama kuhisa ebu sinawo nawo wavekiwa kwa sopa nichani wavekiwa ndawo yunawo ndakota ko yinka antamu niku uyi kufumeta mizimba ina thoma uhisa
3: Titi Isabel hi minkarhi yinyingi avatswele va tolovela ku tsimbisa a vana a ku phuza nhambiko wa cani nhambiko ku dla mihandzu leyi hi xitoloveto hikusa hi minkarhi yinyingi va chava ku wan'wana a nga tshuka a tsutsumatsutsuma usiku usiku a lava ku ya xivaveni se u nga hi byela yini mayelano ni mhaka leyi nhambiloko hi tiva hi tlhelo lelo swa ni lisima mpela ku hi kongoma kumbe vatswele va kongoma va nyika cani va nyika mihandzu nhambiko wa miphungu leyi a vatsongwani
4: mfanelo ya kona ya nkama lowu wa xirhami lowu yi mfanele ku hi dya mihandzu leyo ya malaranja hi khova cani hi khova masopa na hambe hi ni xita xa ku huma hi ta huma ini ni vo vana va vatsongo ti hi vi ni nkama ku hi va pfuxa va ya kwini va ya amakasitizanyo porke loko hikwale hi nga va nyikile a mihandzu leyi a vana va ta ve ni va gwela ni ka magoza wini na le va gwela ni ta ve ni likulu ka vana
3: hi minkarhi yinyingi nkama lowu wa wu xika i vanyingi lava va kalaka va nga swi koti a ku phuza mati hi ntoloveto a van'wani nambe siku va heta mpela va nga swi kotanga ku phuza mati nambo va vhiki ku ni loyi a swi kotaka mpela a ku a li heta a nga phuzanga mati hikwalaho ka wu xika kasi hi swihi switikamiso leswi swi nga kumekaka hikwalaho ka ku kala ku phuza mati kumbe xihi leswi i nga wu xika a mati leswi hi kalaka hi nga ma naveli ngopfu ma nga kala ma nga ma hi nchumu mzimbeni ka hina ku va hi nga phuzi wona ku nga kala ku nga cinci nchumu mzimbeni ka hina hi ku kala hi nga maphuzi
4: swi na mfanelo wa ku munhu hambi wo kala a nga titorha i mfanelo ku munhu ti nga a phuzile mati hi ku mati na wona mzimbeni ka munhu ma choma ma kiyela na wona yi va ku yin'wana ya vatimbiko se swi kongometiwa leswaku munhu mun'wana ni mun'wanyana u twa ni wo kala a nga titorha ti nga a phuza mati Porque lo va a chamaco e mina ni phuzi mati bua ntitora. Xivu vangela mavango man'wana emuzimbeni wa yena. Nkama lowu wa ku titimeta, a hi veka mavonelo lawa. Swa ku a ndyangu wun'wana ni wun'wanyana, a ndyangu wun'wana ni wun'wanyana a nkamini wa xirhami. Tengi hi vi hi tiva a ku hi tiva swo nkama xirhami ku dyiwa swoga swihi swa kona. Hi tambe swi ni yisima ngopfu ku hi tiva ku hi tiva yika swoga leswi fitaka swi ta hi tisa muzimba wa hina aka masistema ya hina ya munholoxo hi sembe hi tave hi tshama na hi tiyile mzimbeni ta a muzimba wena ta tshama na uli densodas a ku na lexhumu xin'wanyana xa ku mina teni nyiga a michumu ka yi nga lavi a swoga swa swi nga laviki a nga mina xirhami kuxa ni mahela a mavago manyitshima ni tshima ni nga swona tengi swi vhitala tengi hi tiva swa ku hi hanyela yi tambe lexi dyaka xona nkama lowo mun'wana a le makamina na xirhandza maxiha hikwalo wa xirhandza wa xirhandza image swi evitala se vanhu vanyingi vhela va vuya va ni ku kanakana hi nkama va nga na ku tshemba maxi or a nkamina wa kona swi ta fika kapfu vili kada moment kenso moment nkama swo ta fika nkama swa ta kuma swa tiseketa swi nani tata
3: khani mambu Titi Isabel kasi hi mabulu lawa hi magamu kasi Titi Isabel hi wihi ntsatsiyo lowu u siyelaka a vayingiseti ka nkarhi lowu hi ncwini leswi navelaka ku gwela muyingiseti ka nkarhi lowu kumbe xi leswi hi fanelaka ku kala hi nga swi endli hi fanela ku swi evitara kasi hi kata magelo ka wu xikalela
4: a hi tatiya ngopfu swa ku mun'wana ni mun'wanyana a ti swa ku hi vula yini hi mhaka nkama wa xirhami nkama wa xirhami a wu tshamisekanga kambe hi ve hi vhitara a mabibides freeyes ni swakuga swa magodirosa hi ntamu leswiya swa hi frakisela muzimba wa hina u nga tshami u xongile a ngameni wa xirhami hi swi rhangela ma va kuma nyingi fela ngameni wa xirhami hi vhitara kambe ni ma amalimini ya sukarade xitengi xi vhitala hi ntamu leswi hi tiva swaku nkama wa xirhami bya yini nkama ku yise ka yini
3: mwingiseti alo yi ve mukhandlu wutomi ni mihanyelo ni nga lunghisile ka siku la namuntlha bayi bayi hi ta vonana ka makhambi lawa mataka
2: Saudi vida, Saudi vida, Saudi vida.
5: mama no.
1: Gondile ngutu tati neni kadi buludi ya mana madilda ngavena. Shonil, tingabe chani ku yenda nyana kamkanju watu.
0: Hisi seende, ishuku kuhifa nyana uchenje.
1: Nini mapasu yoturangutu.
0: Kula ujini gondi sa mga nami klesi kumbina nani, ningabe nji makota mapasu ya yoturangutu.
1: Yona makota makarati.
0: Basi njisa kucha.
1: Wanda kandaka, wanaka.
0: Oh, eh. Sogo ni gondisa sonti itaku, porque kongo, ninge siku.

0: manekile chipa mkanjo kuziva muganga ya Msambiki.
1: Hai nga wana sima so ambana ambana vatu. Sasa ngisiwo ninya, so tura kambi. Porque Msambiki wa atu ni nene asuri ya chima hacho tura, chingani simwanya nisubia.
0: Kwa zivote njule wa aminyatera, ten coisas bonitas.
1: Ish. Na uzamu gano mikleos. Tinga wenjani kuhitutuma hipa mkandlu, tama bikeru.
0: Hambiana nzala sena hipa, manjezi setula, inasamba maanza.
1: Kutoona kuwe himana kutifikela, kama luati ya kolera.
0: Iveki sautu wa miunene.

0: Kwindi sedi nyaso chipangala tongongani shunili nyantumbu kumwekuni
1: lezi nyantumbu
0: hayi ngavani msungu makwanyasi
1: ikumajelo manene
0: kaubenzoli mana matildi mungwambi
1: kamichini man elton gulamu
0: kasi kaulula misi titia miranda mabuni.

0: tse kwa ra dzimse bika kula tsene kwa tsela ka ntse bane wa shilirimla shi changana nyamhle ka kwa ka kune rika sontor siku satka kota vshika lembe 2026 dzana forsta wa mongo shwenza nkulu ga sa itavu ya nivudanga dza shintu minza tsi yoko fika dzana forsta tanda mnu chingata kunika kuma ungo interesana antena nasionale itavu ya ni mapulu kusikala le shimbutsu 21 hora ejita va maungo ya antena nasionale ivya ni ndongono kumukambe 22 hora ejita kunika maungo ishi changane ivya ni matimu ya siku ikupinda nzaku itava vunanga mabulu nyamkake inga 115 kutwala chokwa kempela mukisetuwe ukongoma ekarkan malan kuba uya dzunisa shikwembo roshtin botela na manuel antonio va kulosela vitla nhla kungolo radio msebik au smeke ku uku pangala tsen kwendla kungwa swetswa kwa game tiro le stitch yiva ikufikela etindla let nene ka majump kumbe usiku la nyamuntla mosambiki na dzano vorash
1: emissor provincial de Gaza.
0: Irambar wima karenge kuva idlavela mongwa shunza nkulu Gaza vungisetile nene.
2: Mahungu ya shifunza nkulu Gaza. Nokonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
3: Rostino botela na mwingisetsi wakuranzeka mipelisa kuka na emi hoyozela intsaku kuka nongono kwa namuntla wa mahungu lana itaka ntihloko omakaleti xidropani nxale kama singiri kulo mxifundza nkulu Gaza namuntla xi kulungela a kundlula ka malembe manharu na xi tlakusiwile kuva xi fike kuka xigava lexi swa dropa amurangeli wa ntlawa wabandla la Frelimo utaka hile ntsinza kuta seketela a xifundza ankulu Gaza avula leswaku abadelegado lava vahlawuliweke ku ka hlengeletano leyi tekeke masiku mambiri kulo mxifundza ankulu Gaza ku kongoma a ximoyo vafaneleke ku va vaya kombisa a swikhalu kumbe ku hinkwaswo leswi swi kombisaka ku vilela ku ka xifundza ankulu Gaza Antlawa wa Club de Gaz umelelile mahlweni ka Ferroviario na yena wa kulumka Gaza ama bola manaro ya kukala yangulu ka ntlangulo uveke uiswa mahlweni tolo dropene la kancha inchai wa supertas na ukombisa ku kanguliwa ku kangu vaya nyanwaka ya tabola ishi mushashifunza nkulu lexi xa dzongeni eka tiku shashameto wallet ntinwana Koka nongonoko wana munta wa mahungu ubinzuluweke na ulikare ukombisi waha Rui Makaringi ka ukanjisi dwa mchini dwa nakuluru antiru Mariamu Amiri. Ingeleleye muna ulela wingseti lidu nene. Minzumba kumbi minchinu ya ntumbuluku ntlangu wa bolwa ni chololoko wa vayimbeleli na vakombisa kumbe vanduma a xifundza nkulu Gaza ile namuntla swi kombiseke a ku kulungela ku ka kundlula ka malembe manharu a xidoropani xa le ka masingiri na xi phakamisiwile a ku va dropa andle ka mintirho leyi tane ku vula ko ka murangeli wa mfumo wa xidoropani xa le ka masingiri kare a bulani ukulu la mahungu la Radio Mosambiki a wu ndhundhuzele bya xidoropani lexi hi le leyi kasi li veke li endliwa hi matshamela ya ku hambanahambana a jeu a vula leswaku a jeu ngoveni hi loyi nakambe a veke a vula leswaku a siku leli namuntlha likulungiliwaka li fanele ku voniwa swa nga le siku likulu hikuva swinyingi leswi hi xidorobani lexi kumbe a mfumo wu endleke a ku va ku hlamuliwa a ku vilela ko ka swikarhato leswi vatshami va muganga wolowuya va tlhanganaka naswona namswi le xitano a jeu ngoveni hi loyi a veke a vula leswaku a mfumo na ku tinyiketela ko ka vatshami tiko hi lava nga ta ya mahlweni ni ku va va yisa mintirho kasi a ku va a xidropane xa le ka masingiri xiphakama nambe hi leswi swinyingi swa hanyimeriwa ka kuva swi endliwa hikwalaho ka kuva ku voniwa leswaku ko mugangeni woluya a ku mbundzumukela ka misava hi loko ku vindlavindlekisaka swinene a mfumo wa xidropane xa le ka masingiri.
4: A nossa vila está propensa à erosão. Sentimos que há trabalho de base de consultoria que nós precisamos de desenvolver para podermos perceber os sinais que a nossa vila com estas mudanças...
3: Marito e a Morangeli, o anfumo, a Drobani, a Xalikama Singir, a João Governo, o Cavula, a Cassi, ele, o Sá, falei com o Vasco e Endliwa, a Mugungeni, o Luia, Lana, a Xungeteke, a Kumbonzum, que ela camisava, Xanga, Xicarato, Xicul, a Geu, Governo, Danei Vuleka, a Kona, a Vula Vula, a Kula, a Kulungela, na Munta, a Malembe Manaro, a Drobani, a Xalikama Singir, na Xipakamisi, o Ile. Evulile ku sunguleni eko ka nongonoko wa hina mwekiseto wa ku rhandzeka leswaku ndzhaku ya ku va i nyimisiwile hikwalaho ka tindhambi leti vonekeke ka tin'hweti ta Janeiro na Marso a dropeni la kancencai a mintirho ya vupfuxeteli bya bazara likulu hi leyi tlheleleke hi sunguleta tani ku vula ku kana ku leriwa ntirho Mario Martins.
5: Ntiro wa ku yaka ka bazara rintshwa ra ku gwevisela ka rona doropeni ka Ncencai u tlhele wu sungulisa ndhawu ka loko ku ta va u yimisiwile hi ndhambi ni mpfula leyi vonekeke nyan'waka. Murhangeli wa xenge xa ta vuyaki ndzeni ka mfumo wa doropa ra ka Ncencai a tivisile ka mintirho ya Radio Mosambiki leswaku xizathu xikulu xi kumana ni khumbi la murhu lowu dilikeke hikwalaho ka ndhambi ndhawu leke yi pimisiwaka a ku yaka ndhawu ya ku tsumela ka wona mati. Rogeri Mandlata tivisile ka mitirho ya hina ya ta vukulu bya marungula leswaku nomo lowu ku hetiseriwa swintirhwantirhwana swi saleke yi nga ku lunghisa xitrapi lexi se xi gandlatiweke hambe ni ku yaka aka ku vekela kona swa ku xavisa ndleleni ya ku va ntirho lowu wu hetisiwa ku ya fika mawuwani loyi a taka.
6: A mhaka yaleyo i kona ina eka mhakeni ya ndhambi ku nga wa murhu ka mpfhuka wa 80-60 meters ka leyi nga ya ka yona ntawu se murhu lowu se wu sungule ku yakiwa. Va tshemba ku leswo swi ta lunghisiwa kwala ka tiweti leti hi nga na tona swi nga ka xiunyu ka tiweti letaku hinkwaswo swi ta hela porke loko yi leni ka xitrato se va sungule ma a bazi a leyi hambiwile bazi ma swi nga na mpfula ku tsakama ku onhekela ntawu ku lava ku lunghisiwa ayi se matiriyali lawa yi nga hama nyimela yi nga ya paveni va ta veketela hi weti ya yin'we swi ta hela hinkwaswo leswo.
5: A hi longoloka ni marito ya murhangeri wa xenge xitavu yake ka mfumo wa doropa ra ka Ncencai Rogeri Majati loko a tivisa mintirho ya ku hetisela ka ku yata ka bazara la ku gwevisela ka lona leyi ke a yi yimile hikwalaho ka ndhambi leyi hlaseleke a doropa tin'hweti to sungula ta nyan'waka.
3: Na kulori wa ntirho Mario Martins kasi loyi a hiteleke ni mahungu mayelaneke kasi ni mintirho ya ku pfuxetela a bazara lelikulu kolome doropeni la ka Ncencai mintirho loyi a yi yimisiwile hikwalaho ka ku a tindhambi leti vonekeke ku sunguleni ko ka lembe yi nga ka lona. Na ku endleka leswo a murhangeli wa vadokodela ko ka xenge xa Taudayo a xifundzankulu Gaza a tshembisa leswaku a xihundlwana lexi xi ni matshamela ya ku va xi hlamula a ku vilela ka timbabu loko ko tshuka ku duvuka kumbe ku vonaka a mavabyi mayelanaka ni xirhami nkarhini lowu wa ku titimela tani ku vula ku ka munyikeli wa hina wa mahungu a xihundlwana xa Taudayo a xifundzankulu Gaza xi ni mimirhi a ku va xi hlamula tanihi vuleke a kona a ku vilela ko ka xitshungu. Serge Joao i loyi nakambe a yaka mahlweni ni ku bandleve kumbe ku tsatsiya a vatshamitiko ku va va tivhikela ko ka mavabyi enkarhini lowu wa xirhami.
7: Relatado que são os cuidados que nós precisamos ter na população diversa. O primeiro é a necessidade de se agasalhar de forma adequada, principalmente quando olhamos o grupo de risco que nós falamos, são as crianças, os idosos e aqueles que sofrem de doenças crônicas como o asma. Evitar ficar em locais muito fechados, portanto, e sem ventilação. E depois, a questão das lareiras, e nessa altura algumas comunidades podem se aquecer ao nível das lareiras e podem propiciar que outras pessoas possam...
3: Marito, já amo. Murhangeli wa vadokodela ka xihundlwana xa Taudayo Serge Jean kasi nkarhi a nyika nhlamuselo mayelana ni matshamela lawa ma nga kona hi tlhelo la mimirhi ku ka xenge lexi xa Taudayo ku va ku hlamuliweke ku hetelela a ku vilela ka timbabyi nkarhini lowu wa xirhami kumbe ushika inga akawona. Zanovora ji itlatekela 9 minutos na 4 segundos. E carei que fique selando no Kwamaungu e aí emissora província loca gazana monta em Gaka Santo 7 de junho de 2026. Kata politika. Maungu engana wana ama vula leswaku. Murangeli wantlawa. Utaka ilentsins dropen la kamaputsu. Kuta seketela ashifunza mkulu gasa le zwikelo la banda la frilimu. Avula aleswaku. Abatila gato la bawasla uliweke kukantlengritanu itekeke ama siku mambiri na itaba isi wile ama tuini adropeni la kanchanchai. Wafanileke kuwa kukantlengritanu ikulu. Ikilo la banda lele ingatava kona le dropene la shimoyo a 21 kuyafika 23 eka agosto ataka. Wafile kuwa wakumbisa a swikalu leswi swi ilanaka ni kuvile la kuka shitsungu ashifunza kulugaza. Ngeleni ya kuwa wa kuma antulelo wa swikaratu leswi Alcinda D'Abreu a karidi ali kare abula kumbe anyikele ama ungulao. Kare abula ni wakole wa maungu. Ko ugangwe ni kakilengretano lei, tani vuleka kona itekeke ashpimu. Shamasi kumambiri, kolo modrupene la kancha incha. Lana nakambi, aveke ayamakilu ni kutsatsia, kumbe kuramba, avatami vashifunza kulu kugaza, ngufu ngufu. Suiru swabanda la frilimo, akuvaba kengela kukamintiru. Ila nakakasi ni kutuvukisa ashifunza kulu leishi.
8: Os nossos 150 delegados eleitos irão representar fielmente aquilo que são as mensagens, as questões principais do desenvolvimento interno do partido e também do desenvolvimento económico e social da província de Gaza. A mensagem que fica para a população de Gaza, continuem a produzir. O camarada presidente Chapo entregou-nos sementes e nós deveremos...
3: Alcinda D'Abreu, Murangeli wa Ntlawa, lowu sukelaka ntsindza dropeni la ka Maputsu ku tata seketela a bandla la Frelimo ku lomu xifundza a Nkulu Gaza. Kare a bula ni vakole va mahungu a wu gan'wini ko ka nhlengeletano leyi tekeke a masiku mambirhi a dropeni la ka ncayincayi na nhlokomhaka a yili wa ku va ku hlawuliwa 150 wa vadelegato lava kasi kusukela 21 ku ya fika 23 ka agosto ataka vangata kobisaka a bandla leli ko ka nhlengeletano ikulu a bandla la Afrilemo le dropeni la Shimoyo ntsindza wa xifundza nkulu Manika. Atlawa Club de Gaza umeleluile mahlweni ka Ferroviario na ina wakulu muka Gaza mabola manaro ya kukala yangulu ka ntlangu wa Supertas. Tangu lo kombiseke akusungula ko ka nguva ya nyanwaka ya tabolo mazambane Klez na Alex ila vakasi vamenteke itlula a klubi di Gaza. Amkafkanyisi wa klubi di Gaza, Iraj Mkabral, avulile leswa kumelela kukanta wa wako. Sukotekile kukula kakutinketela kabafana vakwe.
9: Foi bom jogo de futebol, onde estiveram uma das duas melhores equipas a nível da província, com histórico muito grande. Preparamos este jogo. Treinávamos para virmos aqui fazer o jogo de estreia com uma boa capacidade de poder interagir com o Ferroviário. Estivemos bem no capítulo da finalização.
3: Erasmo Cabral, mutlavukanyisi wa ntlawa wa Club de Gaza loka ndunduzela kasi leswi veke kutinyikitela kukava fana vakwe ndzhaku ka kuva ntlawa wakwe umelelile mahlweni ka Ferroviario a mabola manaro ya kukala nyangula kasi hi tlhelo la Ferroviario. Maduro, mutlavukanyisi, avula leswaku ntlawa wakwe uluzile kolaka kuva avafana vakwe vaphazimile kanyingi kuka fambeni ko ka ntlangu lowu.
10: Dar os parabéns ao Clube de Gaza pelo jogo, de tua atitude. Nós sofremos gols concedidos por nós próprios. Eu penso que vamos continuar a trabalhar. Ainda temos jogo da taça a próxima semana. Eu penso que tirei as lições. Na minha equipe faltou atitude, objetividade. Eu penso que são coisas que temos que trabalhar.
3: Maduro, o trabalho de si, o antigo ferroviário de Gaza, o antigo ferroviário de Gaza, o Luzilema, o Clube de Gaza, uma bola manaro e a cucala e a angulo. Tango a supertaça. Tango louco. ukumbiseke ku sungula ku ka nguva ya nyangwaka ya tabol a xifundza nkulu Gaza kweleni ka vhiki leli namuntlha li sungulaka leswo hi mugqivela a mintlawa leyi hayimbirhi yi le tlhela hi vhika vhikisana kasi ka ntlangu wa TASA de Mozambique lana ke a ntlawa u nga ta humelelaka u nga ta kombisaka xifundza nkulu Gaza ka xiyenge xi landzelaka mindset namuntlha nyima la hi ta tsakampela loko nongonoko lowu u ta va mufikeleli hi tindlela tinene yamukelani ako salisa ka Rui Makaringi loya benzuleke atlela kombisa nongonoko lowu ka khwanyisi bya michini bya nakulo rwa ntirho Mariam Amiri la pelile
2: mi hetile kutwa mahungu ya xifundza nkulu Gaza nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mozambique.

0: Limitiro ya radio Mozambique emisor provincial ya gazelo ya shwa kumuxir le chakwa kempela centre ibali ne nonga rival muxet mutsuko ke i muvulu ku sunga vikir kwane ra tantiro la Jones kokola ukula kwa kempela u tumulana na ulu la mselili arsiku la munzuku
1: mandla yo basa shitsembiso sha udomi
2: kunduliti ndambi kambe avu basisi la simama hlamba amandla imati msabau na unge senada niloko wa haligama kutirisa ashikoti kumbishana kukoma sumwanyani sanchaka
1: tivikele uvikela njangu wa wena kama vaji
3: muranziu Apo nselo.
4: Mani.
3: Ahin shakuin. Mwana waina.
4: Ah, set. Go. Baba isalava.
3: Mwana waina injadin.
4: Anga titu kwazi kuvenanga. Ei, mpimsalo shakwa nzedzedzi.
3: Aini, adzedzedzi.
4: Ah, ya, nakona hazela.
3: Pela lesho shini mangu.
4: Ungatulisi mpimu. Go.
3: Anzi tulisi mpimu, leswi kombisa swa ku dzedzedzi.
4: Nga nyima, kokela ka tsongo ku veni ntlangu gama.
3: Kambe murhandziwa.
4: Ei bas, a ku lava ku tima TV swoswi.
3: Ina, swa fanela. Ka u tomila n'wana wa wena ni bolo xine xi nga ni sima ngopfu.
4: U tomila n'wana wa mina, li ni lisima ku tlula nchumu xin'wana.
3: Hi xileswo, a hi fambi swoswi mutini wa udawu.
4: A hi fambi, ni ta lavetela hi nkarhi wun'wana swa ku imana nga wina ntlangu lowu.
3: Kata.
4: Nkata, a hi fambi, nkata, a hi fambi.
5: Loko n'wana a hi seta kumbe ku hazela mu heleketi xibedhlele kumbe u vulavula ni mupfuniselo wa vaongoli a nga ape hikusa swi nga endla i li dzedzedze loko li nga
6: kambeliwi a fanele ndzi kota xikombeta xi sempe kunene todo xiredis toda hora
7: a cena na xi stadion na Vodacom é que podes curtir tua cena já vontade porque a rede funciona como deve ser e a cena ainda mais nice é teres um pacote que te permite estar online em tudo vejo um meme no Insta faz screenshot mandas pro teu bro no WhatsApp sem stress. Checas um vídeo no TikTok, faz screen record, postas no status e todo mundo está a rachar contigo.
6: Yeah, maninho.
7: Estás sempre atualizado com as notícias do Facebook e do Twitter. Mas,
6: ainda não me disseste como, pai.
7: Bro.
6: Como?
7: Eu estou a curtir WFTTI da Vodacom.
6: A sério?
7: Maning, para ativares é simples. Digita asterisco 111 cardinal, opção 5, internet, depois opção 1, WFTTI, e fica on!
6: Não é fácil. Deixa eu fazer agora mesmo.
8: Muranziwa, loko u lava ndhawu u nga kumaka hinkwaswo na u nga sukanga a nhlamulo u yi kumile ku na MC One Stop Hotel Shopping Center i nga ndhawu yi kumekaka na yi amukela a vaendzi. Loko u lava a mintirho ya nsima hi ni a swakudya leswi swekiwaka hi ndlela yinene hi ni swilavo swa tinhlengeletano a mukhandli lowu u ni a ndhawu ya ku va ku nga endliwaka yona a mindzumba yi amukelaka a tinkambi, minchadu, a mabatizmo ni swin'wanyana hi ku tala ku ve ni hi tisa a manyawu ya wena hi ni a ndhawu ya ku va u bukuxa kona a nga amapixina ku ni a bottle store a ku va u kuma a swa ku titimela vatsongwani va ni mukhandli wa ku tlanga a pulapula ni michini ya ximanguva laha ku swekiwaka kona a swa ku fana ni mapipoka nakona vamamani loko va lava a ku va va saseka ku ni a Salon de Beleza va longisa a misisi ku va va ya ka mindzumba ya ku hambanahambana hi endzeni hi kumeka a Bairro Fidel Castro a kusuhi swinene xitrato xi nga ni nhlayo ya ku rhanga MC One Stop a ni hinkwaswo leswi u swi lavaka loko u lava ku tiva tin'wana u nga hi fonela ka 86 93 04 555.
9: Chansi rintra hiku deka tantsena on se ulemfukeni

0: Mwengisati wa Raji Msambiki ya provincia ya ka Gaza ya losa ni kukoweze la kale unkari itako itabula na ikumeka ashifunza shibutu lana kamu ganga wa unidat kuwa ishusha ni wa angitiku lava vanga wa wakaratiwa ikola kama tia ndambi la manga dumela atikula inangopungo pushifunza nkulu Gaza iti mweti ta janeiro ni marzo wa lembele lenga kalona. Handle ka kuva hi bula letela na ku ni swikarhato leswi hi ta va kambe hi bulisana ni vahanyitiku mayelana ni mavabyi ya dzedzedze kun'we ni mavabyi ya kolera.
1: Kunene hi kona lana kuva hi ta va hi bula ni vahanyitiku nyamuntlha lana hi nga ta va ke hi kuma a xitani mayelano ni leswi va ulukiseke swona eka ndhambi leyi hi hlaseleke xifundza nkulu Gaza lana ximbutsu na yinawo ave a tumeliwa kambe muganga unidad kumeka dropini la ximbutsu lana nyamuntlha hi nga ta va hi bula kona ni vahanyitiku kumbe vahanyi doropa hi amukela ku va ulosiwa mukiseri kulo nkarhi hi Miranda Mabunda
0: Rostini Botela
1: Roger Nyamango ka ugwedlela titambu hi kumeka na Ilari Xivambu lweyi a hi tleketaku ka pfuneleli ku na Carlos Matsinyi swin'we na Antonio Tembe.
0: Enti yiso kambe hikolaka ko ya vulavula ko hi mavabyi ya dzedzedze ni mavabyi ya kolera a wu tlhari linyingilele na ku ni mhaka leli hina kota va vulavula va Radio Msambiki a hina lona hi ndlela leyi hi rhamba ku titlhari ta muti wa tawudawu ku va ti ta hi nyika a xa ko karhi mayelano ni ndzima leyi ni dyondzo leyi handle ka leswo hi ta navela kambe ku va hi tiva letele na ku ni tinhlayo tele na ku ni mavabyi lawa lomu ka muganga lowu hi nga ka wona
1: ku vula leswaku va hi ta va na mabulu swin'we ni tshwantshwantshwantshwa leyi hi nga ta va mke hi nyikanalana a swihiwa mayelana ni swivutiso leswi hi nga ta va hi swi veka ka ku va hi kombisa leswi hi nga ku vhikeli la mavabyi ya dzedzedze swin'we ni ya ku vuyelela Merand
0: i ntiyiso Botela hi vulavule na ya ha sangula swaku hi ta bulisana ni vahanyitiku lava va nga va va tlhangana ni xikarhato lexi xa ku va va xaseliwa hi mati ya ndhambi lawa ma nga voneka na hi nga se kongoma ni mabulu lawo Botela hi navela ku va hi bula ni lava kombisaka ku rhangelela muganga mayelano ni untlhari la vona ni leswi va swi tivaka mayelano ni tindlela leti ta ka ti tirhisiwa lomu ka muganga lowa unidad ka ku va vhikela mavabyi lawa ya dzedzedze
1: kambe ke lowu nongonoko u bindzulo wa Radio Msambiki na u kuma nseketelo wa UNICEF kambe itava hi kombela ku va hi bula kambe na hi tshutsekana na hi kumeka ku hi ri kona ku va hi ta fikisa a mabulu ka mwengisetsi
0: enti yiso a hi navela ku va hi tshunelengana haleno hi laha hi vonaka kona titambu ta hina hi ngi ta hi limitara ku va hi kongoma seni mi nga kona hi kombela mi tshunelengana katsongo seni hi nga kona leswaku va hi ta bulisana swin'we haleyi mintirho ya Radio Msambiki hendzelo provincial ya ka Gaza nyamuntlha yi kongomisaka mintirho ya vuhaxi kusukela seni a dropeni la ximbutsu lomu ka muganga wa unidad
1: unidad i muganga lowu kumeka ku dropeni la ximbutsu kunene mayelano ni ku va muganga lowu u va u dumeliwile hi tindhambi kambe ke Miranda na yi nge se na fikelana ka mabulu lawa hi ve hi kongoma masin'wini masin'wini hi vone leswaku va a bindzu se la pfuka
0: enti Sibotela handle ka ku va lipfuxa lipfuka bindzu hi lana hi vona ku ti hi ta ka kukulu swi ngopfu swinene ka lava va ka si i nga vona va landze va lona bindzu leliyana lana hi nga tiva swa ku hambi ka leswi va nga luzekeliwa hi timbewu ni swilo swa ku hambanahambana va swi kota ku va va pfuxeta ntirho wa vona va swi kota ku va va nga tsukuli va ni ku tiya ka ku va loko va tinyiketelaka ku va tlhela va hoxa xitsongo va gwala lexiya ni lexiya va ta swi kota ku va va vuyisa bindzu la vona a leswi kombisa ku nhlengelo wa vona ka ku hluvukisa mimiti ya vona hambi ni tiku lena la Msambiki va timbewu leti va ti byalaka nyamuntlha a ti tirheli ntsena mimiti ya vona hi leti va gamaka va xavisa loko va xavisa tikongoma ka tindhawu ta ku hambanahambana ku va ti pfuna hinkwenu
1: kambe hansi ka bindzu kumbe handle ka bindzu la vurimi ta va hi la ku tiva leswaku va hi wulehi wutlhari swi leswi va ta ku lava swi landza ka ku ta hlula a swikarhato leswi swi vangiweke i tindhambi hi vulile leswaku va hi ta va hi bula ni vurhangeli alo sela u nga vula vito ni ku xeweta mungisetsi
2: inkomu ku sangula ni losa nhlengeletano hinkwayo leyi nga lana hi ta ku hi ta hlangana hina hinkwerhu na hi hlangana hi kola ka programa la ku tata hi ta vulavula xa wukarhi emahlweni ka radio hina hi nga kumana ni mati lomindyangwini ya hina inkomu haleno seni ka hina bairu da unidadi hi hlanganile na swikarhato swa mati lawa mahitaleleke kambe ke mbora ka matatanga a bairuka hinkwalo maxikuni miganga leyi nga taleliwa tani hi lamvonaka hi kona varadu leswaku hi vona lava va nga kona lana kumbe hina hi kona hi nga kona lana hina hi nga taleliwa hi mati hi ve ni mapoyo ya wo karhi lava va hi poyereke a va maorganizations na ngouvernementais ku fika lana hi nga tlhelela mindyangwini loko mati ma tlhelile loko ma tlhelile mati hi tlhelela mindyangwini va tlhele va yata va ta ta hi nyika leswi va ngo va le eritorno switsongo va nga ta hi nyika leswaku va hi tlhela hi naswo hi ta kumaka sungulisa mindyangwini leswo hinkwaswo a li vona va maorganizasion lava hi rhangelile hikwalaho a hi la ku hlaya leswaku wa marito lama nga kona ma ta va ma li kona hi nkarhi wun'wanyani ka loko ku ta landzela van'wani va makwerhu va ta hlamuxela tanihi ku vulavula mina ntsena ku murhangeli na vona va makwerhu va ta vulavula hi laha swi fanekelaka ha kona
0: hi swona va va Adown Dlamini hi navela ku va hi tivaka n'wina swa ku hi mavonelo ya n'wina a nongonoko lowu radio Mosambiki wu kongomisaka lana nyamuntlha ka muganga lowa Ondat u ta va wu hlengela u ta va wu pfuna ka letele nako ni ku hangalasa mahungu ya ku vhikela mavabyi ya dzedzedze
2: hinkomu u ta ve u pfuna hi ntamu swinene hakunene a mavabyi ya dzedzedze ma kona lomu Bairu na loko ha hali layani a sendele nkomu de sound a vanhu a va kumeka na va ya xibedhlele ku ri a hi li na xona xibedhlele lana a va hi tendera hi laha swi fanekelaka ha kona ngopfungopfu mavabyi ya ma talile a li wona wa lamadzedzedze man'wani a nga li ntamu kambe ke lama nga ha talile ngopfu a li madzedzedze hi va hi tenderi hi laha swi fanekelaka ha kona
1: kambe ntirho lowu mo landzaka swo swi ku va ku ta hluriwa mavabyi lama
2: ntirho wo landzeliwaka swoswi i wa wubasisi lomu a hi li kona ku taliliwa hi ndhambi hi basisile ku tshamisekile mabati ndhawini ta hina mindyangwini ni ku hi landza tanihi laha swiheno va hi byeleka kona ku hi dyondzisa kona a ndzawulo ya wudawu leswaku va hi fanele ku hi tlela hansi ka michikitelo ku va hi ta pumba a timhaka ta mavagwi ya madzedzedze ya nga ku lumiwa hi tisuna
1: kambe ke mirant hi ta va hi losela ku hinkwavanyi tiku ya losela ni ku hi khensile ku va mu yamukela
0: i ntiyiso roxini botela swoswi hi ta va hi bula ni vahanyi tiko lava va kumekeke ni xikarhato lexi xa ku taleliwa hi mati lawa ya ndhambi lana hi nga ta navela ku tiva leswaku a mati lawa ya ndhambi nkama ma nga nghena a va li kona kaya va swi kotile ku va va sa xa ku karhi le mutini swi ma hisile ku yini na ku vona swaku kusuhani ni vamoni mun'we botela loyi a nga ta vula vito la yena a vula xa ku karhi mayelano ni ndzima leyo
1: kambe ke miranda ya losela a hi tsakanga swona a hi kombiseni ku tsaka ke hi swona hi na tani hi vuleke ya kona leswaku va hi ta va hi bula mayelano ni ku tivhikela ka mavabyi ku hambanahambana ka wona hi ta va hi bula mayelano ku va mi hi byela a vumbhoni a xihitani ka leswi a mati ma dumeleke na mu ri ka swona elosela hi bula na mani u ni ku u nga vula leswaku va a ndhambi yi ku kumile na wu le kaya kumbisa kusukile
3: mina Rosita ndima a ndhambi yi ni kumile na ni le kaya ni suka ni baleka ni ta laya exikolweni a ta exikolweni hi tiva ta ta ni hlayisa hi mfumo wa ku ta hi matiko ni matiko va ni dyisile u humelele a mavabyi ku ya ta xibedhlele xi ta xi ta hi pfuna xi hi nyika a makinina hi ze hi suka hi muka hi ya kaya
0: mama ni Rosita u vulavule leswaku ndhambi yi ku kume na wu le kaya a ku za u nyimela ku mati ma fika a wu nga swi tivi a wu nga yamukeli mahungu ya ku la kuwa mi suka minkoveni leyi mi nga kona hikwalaho kaya ku mati ma nga tshuka ma mi dumela lomu kaya
3: a hi swi tiva va hi gwelile maji hina hi li kule na wona a ma nge se hi fikelela maji ma hatli ma hi fikelela se hi hakela hi suka
0: mi swi kotile ku teka xa ku karhi kaya
3: hi tekile swin'wana swin'wana a hi tekanga swin'wana swi fambile ni ndhambi
0: se ka leswi swi nga va swi humelela i dyondzo munhu u nga va u yi kuma u navela ku tluleta kota u ntlhari ka van'wani vanhu
1: mayelani ku tivhikela ka tindhambi leti taku malembe lama taku
3: hi laha ku tivhikela hi kombela a mi chikitela
1: kambe ke matsi lawa amanga fika le kai mosungula
3: mosungula maji kale na mai fikelile maji anyangwaka mai tulise mpimo ekumatila mbila ya kugametsa la amazanga mafikela mafike kunwani maji amafikile kamiti nwani maji mai fikelile maji la kusungula ila manga ishanisa mai akulela nishkoti mai akulela nitiyindo mai famba ikisuka ya ikhele ya sungulisa ku aku tendera ku hiti hilava ku hilungisela timhaka ta xaskuti
0: akalonkari mithelelile miyaka yalo mukungatelelwa hi mati ya ndambe ma tinweti ta ku sangula tatsembeleli kumbe mikongomi tindhawu tinwani leti tinga amagangeni
3: ayikombanga ikongomile ku ku ikhelela kola hinga sukela kona kola kaya ka ndambe yo linga kola ikola hinga sukela ko
1: miranda itavala na ibulane mungwani mo anyetiku lana a muganga onidanti vulavula ka sim i dropa la shimbutu lana i kumeka ko kulonkarini na imlosela nko nga vula vitu ni ku tlamisela swa ku va xikarati lexi xi kumile kambe a ri ka matshamelo wa
4: avitu mina ni Arlet Xivindzi andambe yitile yi tata ni kuma kuve mina akaya a ni nga li kona hi ku a ni yi vona leswaku ndhambi ya ta manjhe hi masiku a ndhambi a yi nga nga ni fikela lana ni nga kona xikan'we ni vavhezini se loko yi tile yi fike yi ni kuma leswaku a ni kona manjhe loko ni vona leswaku vavhezini se va hlaseliwa na mina ku ni kumeke ni tsutsuma ni huma ni famba ni tekile timpahla ta mina ni huma na tona swin'wanyana swi nga phazamisa swi salile swi fambile a swi koti swi dilikile a tiyindlo tin'wanyani ti moxekile lomu hansi ka maxapa laya ku sungula a mati ma hlaselile maxapa lawayana ma kupuleliwile ma manyeteliwa a semende tiyindlo tin'wanyani leti ta ku biwa mukhame ti ta wu rhange switini swi dilikelile switini leswi ya tisala ku nga na nchumu lomu hansi se munhu hikoku loko hi tlhelile mun'wana mun'wana a ya ya sungulisa manjhe a leswi swa ku hina hi yo tsaka hi kona leswaku hi ta tshama matini hi ku ya swi tiva swa ku nambe loko hi yo kanganyiseka hi tshama manjhe malembe ma ha taka a mati ma tata hi hlasela hina a hi navela ku ngaku hi nga kuma ndhawu yin'wanyana hi susiwa lomu hi nga kona hi ku mati ha swi tiva swa ku nambe loko leswi hi nga salvhara lembe lin'wanyana ma ha ta mati hi ta tlhela hi xanisiwa hina hi xanisiwile mati hi hlayisekile lomu hi nga suka hi ya hi ya tshama kona a hosi ya hina yi hi hlayisile hikwalaho ka ku a balile leswaku a bayiri la hi mina ni xi hlayiseliwile mati se hi kumeke hi hlayiseka a yi zanga hi sole nchumu ku ta fika ni swoswi
1: kambe loko u sukile u teki mapasi
4: a mapasi ni tekile manjhe man'wanyana lawa ma nga ni phazamisa njhe hi vatsongwana van'wanyana a ni tekanga
1: mayelana ku va loko se u vone leswaku va mati hi lawa ya leyi u yo tsutsuma vatsongwani u va kotile ku va teka hinkwavo lowexe kumbe u ve u pfunana ni vanghana
4: a vatsongwani ni tekile hinkwavo a ni pfunananga ni vanghana i vatsongwani lava se va tivaka van'wanyana hi vola hi nga pfunisana ku tekateka swin'wanyana hi huma na swona a vatsongwani va vatsongwana
1: kambe vanghani ke loko va vitanile ku a hi fambeni na vona va landzini
4: a vanghani loko ni va vitanile fambeni va fambile hi fambe xikan'we
0: mamani a vulavula hikuva a swi kotile ku rhwala timpahla ta ka swin'wana ni swin'wanyana swi la ku vula swa ku a mahungu ya ku va mi ti vhikela hikuva mi nga tshuka mi taleliwa ma handlizi ma fika mugangeni
4: a mahungu ya ku ve ni hi ti vhikela ma handle ma fika hi gweliwile manjheke hikwalaho ka ku tiva leswaku hi malembe a hi nga nga fikeliwa njhe hi leswi hi nga swi vonisa swona hi ve ni ku ve ni hi ti gwela leswaku ha devi swo swa malembe kasi nyan'waka hi swona manjheke hi humile ni swilugu swa hina swin'wana swi nga phazamisa swi fambile manjhe swin'wana hi tekini
1: kambe a jones leyi yi nga kumeka hikwalaho ka ndhambi leyi yi ya kona mayelano ni ku ti vhikela ka malembe lawa mataka
4: a mayelano ni dyondzo leyi hi nga ka yona xikan'we ni ku ti vhikela ka tindhambi ta ha taka hi mavonelo ya mina a ni vona leswaku nkarhi wun'wanyana hi susiwa ka ndhawu leyi hi nga ka yona hi laveliwa ndhawu hi vekiwa kona hi ku ya swi vona leswaku laha Itamana ya shansi wa malembe mataka.
1: Kambe loko vo ayifambi swoswi unyimisekile.
4: Loko va ka ayifambi swoswi unyimisekile ku swi vonile ku shaniseka.
0: Ahi navela ku va hi tivisa muhanyi tiko leswaku le mintirho ya Raji Msambi Cancer Provincial ya ka Gaza nyamutlha yi kongomaka una ya haxa seni a Byron Dad a dropeni la ximbutsu lana hi kongomisa ku nongonoko lowu na hi kuma useketeli la UNICEF. Hi kongoma mahlweni ni mabulu ya hina na hi navela kambe ku khumukisa ku wa hi ni ntshwantshwa hi nga ta va hi wu kongomisa ka vahanyi tiko mayelano ni tindlela ta ku va va tivhikela ka mavabyi ya dzedzedze naswona hi ta va hi tiva letela naku ni tindlela ta ku ti landziwa hi muti wa Tawudawu ku nyikela dyondzo la ku vhikela a mavabyi ya dzedzedze hambi ni mavabyi ya ku vuyelela.
1: Ku nga ri khale hi ta va hi bula kambe ni vurhangeli la muganga leri hi nga ta va hi tlelela ka mabulu mayelano ni tindzimana tin'wana tin'wanyana wa ku ni tlhari ya vudyambu na yona yi ta va hi va ni mabulu ni mintirho leyi ya Radio Msambiki ka nokonoko lowu taka na ku seketeliwa hi UNICEF. Hi bulelana ni va mamani kambe hi navela ku va hi twa rito lava bava bava alosela u nga losa mukiseti
5: a vito mina Albino Makamu.
1: Tatana Albino, ndambi yi ku kumela u le kaya u le kwini?
5: Ndambi yi ni fikele hi mahora de madrugada usikwini na ku ve se a ni zame ku khipakhipa na switsongo ni swi khupukisa ganga se loko yi ni kumile ni tekelile leswi nga teka swona swin'wana swi mbombile yindlo yi beke mabuloko la lahansi ya mukhamelo yin'wana yi wile ntawn swi kotile ku loko se ma tlhelelile tlhelela ndzi koperela ku zami kumeka ni le ka namba li peza le kaya majike a wundadi yi ni hlayisile hosi ya lana ba for xitimistar a swi kotile ku va hi amukela hi nyika masala hi tshama ka woo ntawn na yena a famba hi rilela hi za ku kumeka ku siku ni siku a swi kota ku hi khomisa a nga ku dla se vi hi khululeka hi vekaka swisweswo hi kumeka hi le ka ku nenenyana kutsongo ku hi timbilu tona ta khunguvanyeka hi swikarhati swi nga hingelela swa mati ku kuma swa ku kaya a ku ngheneki siku ri hi va tikoka hi mabondi nchumu yinyingi yi nga hambombele se manjhi nambi hi leswo xikwembu xi ka xi nga hluvukiki nchumu va swi kotile na va pfumata ta hi vhizitana va endla yini va hi tiyisatiyisa se a ve leswo mahanyeleni ya kona ya mati lawayani.
0: Bava u vulavula leswaku wa mati ma nghenile hi mpundzu a swin'wanisa u swi susile swi kongoma gangeni mi ni muntiseni gangeni wa ku va mi nga veka ka wona minchumu kumbe i ndhawu nga yi lava ya ku va wa hlengeleta ka wona minchumu ku va yi nga luziki.
5: Mi ni aveka ka vatsongwana va mina
0: se a ku tlhela mi ya kumeka mi li kaya mi za mi ta kumiwa hi mati lawa ya mpundzu i ve xihi xivangelo?
5: A ma fike hi mpundzu na ni etlela endawu se hi sungula ku teka-teka switsongo hi baleka a mati ma sala mafuma woo.
1: Kama loko se u nga huma la khawule kwini?
5: A ma khawula hi ka xisuti.
0: Mi swi kotile ku huma kumbe mi ve mi pfuniwa hi lava se va nga ni mabondi ku va mi swi kota ku va mi huluka?
5: A leswi a nga ri usiku a ku nga na bondi a hu vana va vhizinyi kuma swa ku se ni kotolokotolo ku gijimiwa ku fambiwa.
1: A nkama lowu li nga chona ma vonanga leswaku ma mati ma nga tshuka ma mu fikela usikwini?
5: Na damali kule ntamu ngoku va tlhela veka mamarki a dzima swinhongani swa ku phala ku lixa mundzuku ta vona lana kuma swa ku phasikulelo a mave rapid ntamu anga ku tsutsuma
1: a timnwadi ka mafona ti nga ngheni
5: a timnwadi mi message ma nghena sempre sempre i puriso yi nga teka switsongo switsongo manje ku pfumala ka mali ku nga xata dlawana le gangeni hi kumeka hi nga na ndhawu ya ku hi nga ya kona ku sama mali yi kona ku xava ta dlawa se leswi nga hiba hi kumeka ngiki wo kala hi nga tivi na ku ve ha titwa ni mesaji ya hinkwela manjeke swi hi bile hikwalaho ka ku hina maswi hi nga rhusa hakwini hambi va vekela swigwa a mavi ya vunyaminyama lowu wa veka a wa ha swi kume hinkwaswo swigwa swa swa hangalakela.
1: Kambe ke swoswi kaya ku yini?
5: A kaya ku kahle mati ma ehlile ma fambile so a ku na lexi hi nga xi mbalaku purikepa ka ku khaya ku bileni ku li mi nga nghena mati ma hi tekela wuswa ma tlhama hi hlongwana ni le kaya se hi kona ku le kaya ku ku vhele muti wa wena i muti wa wena va
0: hi swona a ka lowu nkarhi botela a ka lowu nkarhi bava i swini leswi mi ta ku na mi swi endla ku va mi pfuxeta mi vuyisa vutomi la n'wina leswi li nga hi swona ndzhaku ku va mi hlangane ni xikarhato lexi xa mati ya ndhambi.
5: A ku vuyisela ka hina ku ku tshuka khoma xo xikoma xivezi va kupa a hi yeni maxamba mahanyela byabyana masaladanyana a ku n'wana ku pfuna ku nyikanyana swimbewana wowa ungata ungata urulisambiri akuna shimwane shima hako kuwe ni kususu nyano wapakanyana sote atumbe unyano kupawele zeta gwale kuta umamati sopa yote kesaisa usuwa la aliku uli ngopo indamu
1: ama angu inga kumeka ku loku munga jala timbe uleti muta sukota kuwa mtu kuma kuwa mta pushata urimi
5: loku kuma timbe inga sukota kufushata urimi
1: leka ya uvulile chakwa kuna yendule isa ya uilile uwenyane ma bloku yivula vula yishitini sase kululu uile mati usukota kuwa usi ya kete nkwasu
5: ama bloko no pfushetela ni maveka im dakalash dulu na anga li semende ukala kamala ali ya nwani nga wani pfushile nyimile
1: mabulula wa itako na wana kusikala mganga uli that lana dropin la shimbutu nyamuntla ikumeka ukona kova ibula ni vanya tiku lawa vave va 2001 iti nambile titi tlatele kesh punza nkulu gaza I sungu tini nyanyankulu lawa va unzek kambe na ikumulisa tukwa kungarikale tawa ibula na mungori Zulfa lui akomisa ku anzavulo ya ta vudau ndakona itava ibula ni vurangeli nambi ikuva ita bula mailano ni ntimantima ya nongonokulo ukumako sekretelo wa UNICEF
0: inga rivali antshantshwa leyi nga vulavula hi yona yi yelela ku ni mavabyi ya dzedzedze hambi mavabyi ya kolera hi navela ku va hi tiva leswaku vahanyi tiko vahanyi va lomu Byron Dat va swi tiva a ku va va tivhikela mintirho muni va ta ku va yi landza ale kaya kumbe emugangeni ku va va vekisa mhaka leyi ya vubasisi hambi ku tivhikela ka mavabyi lawa ya dzedzedze ni ya ku vuyelela
1: kapike hi tava ebula na papai lana alosela u nga losa mungisetsi ni ku vula vito
6: Rafael Stoye mina kol mbaron dadi xa usungula no mohozela bapfumba ba mina lana skarato hikumanda kuna xona lomtikwena bardon dadi ihlaseliwile lomndyangwini hi mati kambe ka amfumu uyiyamukelile hi ta tshama kola xikolweni alomndyangwini amati sama amabile amagdeke hinkwawo mayenela kambe swikotile ku sweswi nga humana swi humena swona swin'wanyani ekuva se pa amave ko padwa ku nwana ndawo hi swikotile ku hi baleka swi nga baleka swona hi ta tshama na swona xikolweni afumu uyiyamukelile mabandla ya ku tala maprojekti ya ku tala ma yiyamukelile ma hi hlayisile hi ndlela ku saseka swinene a ku zenga ku veni lexi xi nga hi kumeka xi hi karhata timbilwini kambeke xikarhata swi ngopfungopfu lomu hi tirhaku kona hi kumaku swakudya swa ku hidlisa hi kumaku wudla hi kolomu hi nga kumaka biwa lomu masin'wini hinkwako a swoswi amfumo wu hi twele wusiwana u hi hoxahoxile swi ngwa swi kota ku famba u ba swipfalo ka matiko ya le handle man'wanyani mazama kota ku za manyima hi nyika a ku hi kuma hi tlhelela mindyangwini a swoswi hi kuma ni ku hi tirhatira kolomu maxamba na nde hi famba hi rimelarimelaka vanghani va hi hoxahoxa swimbewani a bileni kale wu kopadwa ku sevani ndhawuko hi nga kumeka hi nga nghena khani mamba
1: kambe ndhambi leyi ku kume na wu le kaya na wu le kwini
6: ndhambi leyi mina wa kona yi ni kuma misani le haliyani mamani wa le kaya a le kaya kota mina ni le tirhweni ka valungu se manje hikwalano hi nga swi vona swa ku nada hi swi kotile ku swin'wana hi swi khipa ya veka ka tixaka siku ta hina ta tshama hina laha khani mama
0: aka lowu nkarhi bava i ntirho muni mi ta ku mi wu endla ku va mi vuyelisa vutomi la n'wina ndzhaku wa mi luzekeliwile hi timbewu le masin'wini hi swilo swa ku hambanahambana
6: a swoswi loko hi tlhelelile hi swi kotile ku hi hamba malipeza lomu mindyangwini loko swi kotile ku hamba malipeza mindyangwini mindyangwini a ku ni madaka ya ku nun'wa switele lomu tindlwini a ku nga tshamisekanga manje hi bohe mbilo hi ze hi kota ku ze hamba lipeza hi ta ze hi kota ku za loko hi tlhelelile hi ta kumeka hikumekaka ku basa ku sasekile
0: handle ka letelelaku ni ku basisa magqeke ya n'wina ni tiyindlu ta n'wina a ka letelelaku ni ku pfuxa a vutomi la n'wina hi vulavula kasi hikuva mi pfuxeta timbewu masin'wini mi pfuxeta swifuyo leswi nga luzeka i swini mi ta ku mi swi endla ka lowu nkarhi
6: a ka lowu nkarhi leswi ka lowu nkarhi leswi hi ta ku hi swi endla hi kola ka ku hi zamazama ku ve ni ni ku hi famba hi tirhatirha lomu maxamba hi kota ku taza hi kota za hi vuyisa a morali wa hina lexi hi ta ku xikombela hina e kombela kwa mfumo ni sosi u khondla antamu leswi wa hi engesela ku veni wa hi nyika nyika swimbe wa mbe wani teza ikota ku za hi landzela amasinwini lomi nga kuma nga ni xikarhato xa ku biwa lo masinwini
0: esona a hina vela ku hi khumukisa vanyi tiko lava va yingisa ku nongonoko lowu kumbe va yingisa ti va radio Msambiki swa ku leyi mintirho ya radio Msambiki ni swa provincial ya ka Gaza ankongometi wa hina ku va hi kola mahungu hi mahangala sa leswa ku a lweyi a hi yingisaka lweyi a yingisa ku radio Msambiki a swi kota ku va a veka xa ku kar a veka xiendla xa yena hina ntsena hi kongomisa mahungu ya ku la ku tiva leswi nga humelela leswi inga mintirho ya ndzoku va hanyitiko ka ku va va vuyelile sa vutomi la vona la tolo
1: Kunene Miranda Babunda itana ibula ke ni vahanye tiku lana amganga unidad kuva itatiwa lutwa kuva shikaratu leshishi kumekile ndala ya kona wa matlika ka matirisa kuva mutava muwinile ashikaka ka leshishi domela ke shifunza sha shimbutsu intimatima shifunza gulugaza gelosela ungavula vitu ni kuva unyika switsonku maitande swi ndambi I kudumeleke na urika swona
3: Avito ni Eva Jeremias Toy. Amati mahengenelile maja asengaringani ku amali kule ke hitivala wa ya malembe manwani majila wa nyanwa ka mave manchincha. Loko manchinchile mati humile enkama wa unene loko humile ku sale munhu mzani kaya ku vanga sala vaiva zwibwe ku sale chunile mangene na lichunile na tsungula ku phuma. Yo mesile leswi nga mesa swona vana va mina vani pfuna ni va vhezinya hi pfuna na hinkwini kota ku huma a loko hi humile hi aka basto hi ku afanele yini vana va mina ni va vhezinya basto ya hi veka la xikolweni aka hi ya tshama xikolweni impela ya tshama ko ba basto ya ahambi le ndlela ya ku switsikwana leswi ninga swinga huma lomu ka mati ni fanele ku mahisa ku yini swi ta dla yini ahambi le ndlela ya ku hiza hi kuma ku dla hi gile hina la xikolweni impela ni vana va hina hinkwavo Akuna leswi vanga tshika a etlela ni ndlala kumbe hina va kusuka hi ndambi ku veni lwa nga tshika bala leswa ku ni swo kari a xibedlela xilikola kusuhani na hina hi nga tshamile kona ni ya xikolweni hi leswi ni la ku kamisela ku swona
1: ndambi ku kumile na uleka ximu xi xakona
3: a ndambi yi ni kume ni husiku na ni yi vonela leka kule a loko ni ku hi a mati se ni vona la gqekeni ku ni mati loko ku ni mati la gqekeni Neve zinyo wa mina ku eh ni la gqekeni kama ku ni mati vana va mina va fona va ku ni pelele wile sini ya ku vaya ke sini iyo suka huma hi teketela swigu swipuletela hi ti ya swiveka ka nwana wa mina swinwa hi ti aveka la xikolweni
1: kambe amnga mkelanga anwa di kumbi ha ku dzediwa hi vurangeli swikoma moya ni swinwanyana ku kota mati
3: ama message ama ngena hi ku ve ni nga tiva swa ku lana hi nga kona amata mafiki a hi nga xikolweni
1: Akungangangena mati la mkubeka uko.
3: Akungangangena mati papaya nganga suka kusukela yaka stende set.
1: Kambe atindambe amoti wana kumati la wayale.
3: Ina emavonela le kumati mangena matala majesty malakaya amangangeni papaya.
1: Amunga swipimisa leswi mangatsika mafika.
3: A inga swipimisanga hikuzaka hambi ndambe ya stende set ayi fikanga lana henga kona majili yifiki.
1: Se a Jones moyi kumeka.
3: A jonzo le hikumeke la ku vulavula leswaku ha swi lava ku hi nga makuma matadlawu ya ku hi khupuka gangeni
1: kambe mailano ni mapasi ya vatsongwani sautekile
3: a mapasi ya vatsongwani papaya mina se ni mukulu no vani vatukulu no sala nunu wa mina ni xin'wana ni lexi a xigamandzeni n'wingi ntse a hi vanyingi swo za hi fika kumbe xikwihi
1: a wu teki mapasi ya vona
3: a mapasi ya vona a ni tekile papaya
0: Aka lo nkari mama, hina vela ku tiva mintirho le mita ku mi yendla ku va mi vuyelisa vutomi la n'wina tolo ndzhaka loko va mi luzekeliwile mi vulavule ku swin'wana ni swin'wana mi swi kotile ku va mi swi susa mi swi kongomisa magangeni kambe swin'wana swi luzekile I ntirho munhu mi ta ku mi wu landza ka lo nkarhi wa ku va mi pfuxeta vutomi la n'wina
3: a swo swipfara ku hi pfuxeta vutomi la hina maxamba ku ni mati a bileni ku talile se leswaku hi ta khoma yini hi ta tshika yini mina ni nge hembi a xikolo ku lixa hina yo ti tshamela hi swiyela magqeke hi kambalala la makaya
0: a mi nga nga tshuka mi amukela swipfuni swa timbewu kumbe a ku va va vhizinyo vangani va mi nyika masimu kwa mi swi kota ku va mi tipfuxeta
3: va vhizinya va ta hi nyika masimu ku vetani hinkwenu a ya ri leyi hinkwenu siwa kobileni hi dlabileni hi dla maxamba manje maxamba ku tele hi mati
1: Miranda Babunda, itavuya kem, ikuvam, itabula melano, ni ku dumelu eskakaka, sha dambin, kambe, ikumekalana unidabs, amganga kumeka kodropini la shimbutu, nyam kenseke melan kuvam, itava ibula ni ivanyetiku, ikolaka, shikara tuleshi, shandambe, shi dumelake, kambike, ufikin karwakuvam, ita ngena kantant.

0: Alimtiria Radio Mosambiki kansekatelo wa UNICEF lana itako na ibulani vanyetiku mailano ni mshikarabu nchua tangana kina shona ikolaka shikakanka ndambile idumeleke shpunza kulugaza isunguti ni nyanyankulaba va unzek obaku nyamutu ikumeka drope la shumbutu ndakona kuungava kuva ni kudumeliwa indambeka mganga uni dadzi kulu inkari watantra
1: Enti yiso inkara ko vanyi tiko va kombisa leswi va swi tiveke leswi va jondzeke mailano ni mavadzila wa ya dzedzetse nakona va vulavula hi swa ku vata na va tivikela ka mavadzila va hetana vela ka siko va kongomisa u tlhari la vona a nhlangelo wa vona mailano ni minjiri le munwana ni munwana ilandzaka le ikaya kwa tivikela ka mavadzwi ya dzedzetse ni mavadzwi ya cholera na ya sangula botela hina vela ku va He kumbukisa leswaku le mitiro ya Radio Msambiki akama hingata nyikela ka xivutisi loya anga ni nhlamulo ta kombela ku vatla ku savoko leswaku ata hlamula ata vula xa ukari mayela ni xivutisi lexi ngata xa sia
0: kamike loko a hlamulile itavanlana na mungori Zulfa loye anga tava a hlamusela mayela no ni kuva anga va hlamulo iriona kombe anga riona kamike I vula ikhelo swa ku va itava ila ku tiba mailano ni ku tivikela nambe I leswi mita kuna muendla swona ku va kuta hlongotsiwa amabadzwi ya dzedzedz swi vutisi swa ku sungona dzedzedze inga va yini
2: mina ni vulavula ka Philippi Paya mabadzwi ya dzedzedze ni nga hlala leswa ku hiseta ka muzimba kambe malaria ikusa loko ni fika xibedhela niku nokuma ni dzedzedze vani kamba va khoma malari se hindlela leyo ni khoma mhaka leya ku dzedzedze I mavabyi ya malari lama vangiwaka hi tisuna
0: a suna leyi vanga ku mavabyi lawa hi ya kona mun'wana lwa nga ni anhlamulo yi vitaniwaku hi mani suna leyi
3: Ansuna leyi ivanga kuma vabyi ya dzedzedze insuna ya wansati leyi itswala kuma tandza loko ikuluma nyameni ya wena so kumeka ku muzimbo wa wena lo unga uti uhanya kahle se vabya loko ya xibedhlela va kuma ku ni malari
0: loko ikuluma insuna leyi
1: akona munwana navela ku nyikela nhlamulo ya kuva inshini lexi vanga kama vabyi lawa ya dzedzedze
0: Unga vula vitu ni kuva u nyikana nhlamulo.
4: Adelaide Aronsam, amavabyi ya dzedzedze mavangiwa hi nsuna leya yikulu. Ansuna leya yikulu loko yikuluma leyi vangaka mavabyi ya dzedzedze. Separa ku hitifikela kulaveka kulakaye hi swiyela.
0: Inaka a hisena nghena ka kutivikela.
1: Ina hina vela ku vetswa ku hixini xivangaka mavabyi lawa ya dzedzedze. Mamani layi a vulavule hi ku insuna ya wansati leyi kulumaka hi siya matandza mavanga mavabyi lawa.
0: Mamani a ku insuna leya yikulu mungori. Hixini xivangaka mavabyi ya dzedzedze. Inhlamula mamani kumbe ya mamani leyi.
5: Inhlamula ya mamani loyi a nga dyaka bachi lawo tshuka.
1: Hinkwavo vanhu mabachi ya ku tshuka.
0: Loya nga vula ku
5: mama loya nga vula ku hansu ama vagwa malara mavangi wensuna leya wansati
0: etsona iloyi anga tava yamkela xihiwa
1: na ya lulemisa xihiwa hi vuya ni xinwana xivutiso
0: kambe xihiwa xita nyikelo ya Antonio Tembe
1: inshini leswi hi fanele ku va hi swiendla ka ku va hi tivikela ka mavabyi ya dzedzedze Enshini leswi fanele ku va hi swiendla kwa hi tivikela ka mavabyi ya dzedzedze. Se hi vulile swa ku mavabyi ya dzedzedze mavangiwa hi nsuna hi swona. Enshini leswi fanele ku va hi swiendla kwa hi vikela mavabyi lawa ya dzedzedze.
0: Enshini nga endla ku papa hi vitu ni ku nga nyikela nhlamulo.
6: Kan mambo a vito hi mina Jeremia Valenti Xivite. Mayelana ni leswi fanele ku hi swiendla para ku vikela mavabyi ya dzedzedze. Ku gwimba mchikitelo, ku basisa. Upsemetela mama loko ku etlelwa ndlwini ugumba mshikitelo atikanti kwaza ku suneta ka ngeni sona niku basela gbekeni abagwanyi lenga ku salonga na gwanyi la kaya la ku sasakasa ka kwani
1: mama ni la yaya ani nhlamulo inwanyana
0: unga vula vitu niku nyikala nhlamulo
7: akuve heti vhikela adzedzedze ikuveni igumba mshikitelo leswaku ansona inga hikumeli aloko ilila handle lana hisa ama leswi swa murhu wa tisuna leswaku a tisuna ti nga hi kumeli ti fambela kulu loko hi nga le naswona leswa murhu wa tisuna ha swi kota ku unganyeta nambe hi magwanyi leswaku hi hisa lana hi kumekaku na hi tshame kona ni vatsongwana leswaku a tisuna ti fambela kule na hi khani mapa
0: wa swi landza leswi ku vhikela ntsongwana lowu nga na yini
7: na swi landza ku vhikela vatsongwana hikuva a nsuna hi yo leyi gweliwaku hi yona leswaku loko yi ku luma yini mavagwa ya dzedzedze yini malari
0: i ta va hi kuma nhlamulo
1: mamana Zulfa mamani na bava va hlamulile a nhlamulo leyi vonaka vana kondra tlharila ta wudawo i nga yona ya yinene kumbe yi nga ntiyisa leti ya le nako ni ku vhikela mavabyi ya dzedzedze
0: u nga hlamusela
5: a hi va beleni mavoko hinkwavo va vambirhi tinhlamulo ta vona ti serto
1: hikuva va kombisaka swaku hinkwavo va swi tiva va ti tiva tindlela ta ku ti vhikela ni le kaya va landza mhaka ku va va ti vhikela hi ta kongomisa a muchikitelo ka bava kwa ya mahlweni na ku ti vhikela ka mavabyi ya dzedzedze mamani hi ta mu nyika xihiwa xa nguhu hi laha hi tivaka kona swaku mamani nga mamani hi loyi a tshamaka na ni nguva swona
0: nakona a ni n'wana n'wana ta va a mu beleka hi nguvu leyi a yi amukeleke
1: i ntiyiso a ka lowu nkarhi hi navela ku va hi tiva leti yalelaka ni mavabyi ya ku vuyelela hi vulavula hi mavabyi ya
0: i xini xi vangaku mavabyi ya kolera ma kumeka hikwalaho ka yini nakambe ku tlakusiva ku mamani u nga vulavuli ni ku va u hlamula xivutiso
8: a vito ni Ofelia Salomon Mai a mavabyi ya kolera ma vangiwa hi nchaka u suka u ya ka Zadbanyu vu ta khoma swakudya u nga hlambanga mavoko u tshika ka Zadbanyu lalikulu li gwavuliwile tinhongani ti ya pela ti vuyaka mapurato ni ta nga ma kuma mavabyi ya kolera
0: mun'wana nga ni nhlamulo ya ku hambana vito ni ku nyikala nhlamulo
9: a mavagu ya dzedzedze ya kolera liyaxi i mavagu lawa ma sukelaka ka ku pfumala ka vubasisi hi vulavula ku ku lava ku hi yaka a swi koti lomindyangwini leswaku va loko hi ya tirhuma hi ta swi ta pela kona leswi swi hi vangelaka mavabyi ya kolera ni ku hi tlhela hi lava swa ku mbhonya hi mbhonya na loko hi vuya hi makazadibanyu hi fanele ku hi hlamba amavoko hi nsipho kumbe hi mati ni nsipho loko hi nga na nsipho kambe ku hi tirhisa ankuma na wena ku va u ta hi pfuna ngopfu na ku mahama limpeza hi laha swi fanekelaka ha kona hikuva mavagu lawa ya dzedzedze la i mavagu lawa aliyaxi mavagu lawa ya kolari i mavagu lawa yi nga ya ku tsutsumisana hi makumaka hikwala ka nchaka loko hi xava michumu kuriku loko hi ya kha ya michumu ya ku fana ni masalada na matsavu ni swin'wana nimpoti swi swekiwa swi nga hlantswiwanga ku leka swi hlantswiwa leswaku hi ta vhitara timhaka leti ya mavagwi ya kolari
0: hi ta va hi kuma nhlamulo
5: a nhlamulo ya papayi hi leyi yi nga serto a hi umbeleni mavoko ka yi tsakanga
0: mamani yena
5: na ye mamani a hlamuli hi swona
0: Ale ye emitiria radio Mozambique emisor provincial ya Gaza kasketelo wa UNICEF kambike baba utanyeka mamani ngu umbyela leswaku va anguvuleyi ikuva itirisa so ehe mamani umchiketelo utavo vhikela atisuna eka nwana loka
1: a xinwana xivotisi itaka na xona hi leswi inswini leswi fanda ku hi swiyendla ku va hi wonelela mati lawa hi ma tirhisaka ku va hi ti vhikela ka mavabyi lawa ya kolera
0: mati ya ku sweka hi wona ya ku va hi phuza ku va ma kumeka mari ni tshamisekile hi fanele ku va hi endla yini hi nga tlakusa voko ku va hi ta hlamula xivutisi mavana a kumela ku va hi hlangana lana u nga hlamula ni ku va
1: botela hi nga jikanyana se ni ku nga ni vatsongwana sini va nga tshuka va fundhixa ku karhi hikuva va nga tshuka va fundhilexa ku karhi xikolweni mavelelano ni mavabyi lawa ya kola mu nga daniseni vafundhisi va n'wina mani a mi fundanga mavabyi ya kola ra n'wina xikolweni i swi leswi hi fanele ku va hi endla ku va hi tendzela mati lawa hi phuzaku ka ya ku va hi ti vhikela ka mavabyi lawa
0: i swini hi nga va hi tshutseka ku va hi
1: mamani le kaya a ku dyondzisa ku va u endla yini ku va u vhikela mati botela hi luya ntsongwana a nga tlakulaa nga tlakusavako tshunela seni minini inaka le kaya mamani a nga endli nchumu mho kha mati xihlovoni mi phuza hi swini leswi endliwaka kaya ku va mi vhikela a mavabyi ya kolera hikwalaho ka mati
0: a mi fundhi exikolweni n'wina va mi byela hi swo swa ku hi vula vito
10: Adão.
0: Uma aí nem para curar o tráfico era mavado já com a lera camada. Uma aí, logo lá o pose.
10: Albert.
0: Tia me fundisse.
10: Amado, ei.
0: Isso olha, subiu, isso olha.
10: Amado, cola a mana manga nicha.
0: Kambe loko ya khama tile a xihlweni vuya na ona kaya na unga sina phuza ufanele kuma mayi
10: fula ngoma tengisiwe my bagida hlantsuwe
0: Zonilda Rose kambe ke etava i la ku tola tswa ku vanhu hlamula ntsongwani ni ya bavaseni ai kombela mun'wana nga nhlamula inga tshundzeka amat ifanele ku va hi maendleni.
11: A vito na alegria ntivan. Prota maphuza loko makhile ka ihlovo fane ku range hi ku machela certezo mambonyo. Se ko kotaka ku maphuza. Naswona loko lexa mdzuka wa tirisiwa ka ku phuza ngwa hlanjwe wo mapride. Majinanga ali ka ku phuza kana.
0: Lwanga nhlamulo ku hambana?
1: Hini ntsongo ani sena la ku misa kwa fundile xikoleni makale yele na koni mavadzwela ya kolera. A vito
12: Miss Sandra Alberto Stoe.
1: Sandra, mafunda xikolweni makali ya Elena kuni mavadzi ya cholera?
12: Si.
1: Oka ka professora ensino sobre cholera?
12: Nga ikelanga ncho.
1: Aloko avuya ni mati hi chombeni mamani. Intswina maka ka ya kwa ma mivikela mavadzi.
12: A ma tengisa mara bakida hlanchiwile.
0: Agama kwini?
12: Agama sweke ho.
1: Ako mwana nga ni nhlamulo ya ku hambana akwe mubale vito
0: wena ukomba ku vangano nhlamulo wena hi yakho
1: ina ka wena le kaya le loko muve hi chombeni amati mu endla ini ku va mphusa
12: yo matseleka u mapeta ka bakidi u gama so mama tsheka mahola se mphusa
0: kambe ke itela ku tsivala na Miranda nhlamulo ya va mama ntseni lwa a hlamuleke swona hi wa kona.
5: A loyi anga hlamula swona hi mamani loyi anga vulavula hikuva a mati hi tirhisa certeza
0: kambe ke loko hi pokopelelana ni mabulu lawa mi hi taku na wona hi ta va i bula na mamana Zulfa mana Zulfa nyamutlha hi lana a unidad hi vulavulaka si muganga lowu kumekaku a dropeni laya ximbutsu tinhlayo mayelana ni mavabyadzedzedze ya kolera ti tshamisi ku yini ku lo nkarhi i swi leswi mi ta kuma swi lantswa tanihi ndzavula ta wudawu
5: lixile vanyi va Byroni dade. A vito la mina mina Zulfa na tshemba ku tala ka lava nga lava ni tiva hi ku sempre ntlangela kola Byroni dade entao lawu vulavula kutsongonyana hi mavabyi lawa ya malaria ni mavabyi lawa ya diarrhea na ni vula leswaku a mavabyi lawa malaria ni mavabyi ya diarrhea mavabyi lawa ma hlaselaku a tiku la hina hi mavabyi lawa ma karhataku ngopfu hi mavabyi lawa ma heta ku tomi la hina vanhu hi nkamanyana wa wutsongo na loko hi nga swi koti ku va hi landzelela eswitirhi leswi swa ku vhikela mavabyi lawa na ni vulavula ngopfungopfu seni ka mavabyi ya malaria ni vula leswaku a mavabyi ya malaria a lembeleli hi mavabyi lawa ma kumekaku tinhlayo ta kona ti li le henhla na loko hi tsuvuka hi fananisa ni lembeleli li nga ndlula la 2025 hi vula leswaku ka lembelela 2026 lomu Byron Unidad o hi ta vulavula emisaveni no geral ku tenderiwile a 366 wa vanhu lava va vagweke hi mavabyi lawa kontra a 123 wa vanhu lava va nga tenderiwa a lembeleli nga ndlula leswi balaka leswaku a lembeleli a tinhlayo ti ya amahlweni hikuva tikhwela leswo a swivangelo swinyingi tiku la hina li kumekile li ngheneliwa hi ndhambi hi kumekile hina vanhu hi nga tshamisekanga lomu hi nga toloveli ku va hi tshama kona hi lahlekeliwile swilo swa hina leswi hi vulavula hi ku lweyi a nga ngheneliwa hi mati a lahlekeliwe hi ma-red mosquitera a mindyangu yi vutheliwile maxi hikuva ku ngheneli a mati lomu mindyangwini a murhi lowu nga vutheliwa na wona wu kumeki wu hlantswiwa hi kolaka mati lawa ma nga nghena na swile xitano hi na komu ndzawulo ya wudawu hi lava ku rhamba vahanyi tiko leswaku hi landzelela timhaka ta tau vikele ta mavagulao porque para ihlula mavagulao ya malaria ita mahlule ekola ka u vikele akuna xinwani lexi xinga endliwaka loko inga lu vikele kuva ita kota kuva ihlula amavagulao amati mangenile inkweni ya pfumela mase ku chota hina seni ma apartela hina leswaku hi kota ku hiti vikela kuva ita dza ihlula amhaka leyi ya mavagulao ya malaria kuma vagulao makarateke ma heta ka u tomela munhu na manga hlwelanga Mailanta uvikele semu swihlayile lana swa ku hi swini swivikele swa mavagulawa ya dzedzedze inga ku va hi tirhisa red moshkitera hi vhutelisa mindyangu ya hina hi swi kota ku va hi hisa nsuli loko hi kumeka na hi xuxa hi maha alimpeze mindyangwini inga ku va hi hlakula hi sasagwanyi hi susa swigwa leswiya swi nga kona laha ndyangwini ku va swi hlengeleta mati hi ku hi laha hi tivaka hi koho a ti suna ti tswaliwa ku hi ti tswaliwa matini no hemba Então, ova xigwanyana xa xitsongo lexi nga kona xi hlengeletaka swimatani. A loko kota nsuna life ka iveka matandza, a ti suna ti tatswaliwa ko laya, ti huma lomu ka matandza. Então, matandza lawa ma vekiwa matini. Então, nsuna loko i xurhile, i famba i lavetela lomu ku nga ni mati leswaku i ta ku yini i ta veka matandza. Então, a hi ma endli mpesa mindyangwini ya hina ku va hi hambukisa swigwe hinkwaswo leswi swi tshukaka swi hlengeleta mati. Nga va kombi i cikiri loko ka hi nga tirhisa hi ku loza leni swimatana a nsuna yi ta veka matandza endhawu a hi kombela ku rhamba vahanyi tiku ku va hi vonelela etimhaka leti ta u vhikele ta mavagulawa ya malari na loko hi nghena ka mavagulawa ya diarea kumbe hi nga va mavagu ya kola a mavagulawa ma chiwaku mavagu ya mahoko ya nsila ha swona leswo endhawu i mavagu ma chiwaku kuma vagu ya mavoko ya nsila hi ku mavagulawa hi ma kumaku hi mhaka yini hi mhaka mavoko ya hina loko hi swi kota ku va hi lwisana ni mavoko ya hina ma tshama ma basile a mavagulawa hi nga tshuka hi hambana na wona mayelana ni ti

0: ku va hi tivhikela hi swi kota ku va hi vilisa mati ya hina lawa ya ku hi ya makha acombeni a mati wungamani ma vona ma basile enkwantu a swi ku ni switsongwatsongwana leswaku a hi swi voni hina hi matihlo ya hina pura wo swi vona swi lava a michini endhawu loko hi ya kha mati ku laha hi swi kota ku va hi ma tendera mati lawana hi nga kota ku va hi tirhisa certeza hi nga swi kota nakona ku va hi ma vilisa hi laha ku lavekaka ha kona na loko hi ma tendera mati lawa ku laha hi ma tendera hi tlhela hi ma tiva swaku hi ma hlayisisa kwini pur kambe loko u ma tendera loko se u nga matiku ma hlayisaka kona leswi u nga swi endla hinkwaswo hu multiplicar hi zero fa xikonta u mahanga nchumu endhawa hi ma tendereni hi tlhela hi ma tiva swaku mati lawa hi ta ma hlayisisa kwini hi ma chela ka xigwa xa wubasi hi ma veka ximbonyo hi dyondzisa vatsongwana swaku loko a lava ku phuza mati lawa a ta ma khisa kwini kun'wani nkarhi wa ma tendera ma tlhela ma kontaminariwa hikwalaho ka ku hi nga ma tivi ku va hi ma tirhisa mati lawaya a swi vava swa hina hi swi hlayisa swa hlayisiwa kuma swi hlayisiwi swi vava u nga ga kombe u ngeki xivaveni u nga ga xivaveni endhawu leswo swi le ka hina ku va hi xi tendera xivava xa hina leswaku hi ta tshama ka ndhawu leyi baseke a vatsongwana va ka va nga swi koti ku rhuma a ku ti rhuma makaza dibanyo hi swi kota ku hi va hisa khumbini hi tlhela hi va landza hi ya va tendera hi veka tindhawu ta ku hlamba mahoko ntsongwana loko sa jayi loko a xivaveni loko a huma wa ha khumbuka ku hlamba mahoko loko a nga ma voni laya a nga ha khumbuki endhawu wa hi vekeni mati laya makaza dibanyo hi nga maha matipitapi ya swi tiva swaku ku ni matipitapi ya swi tiva alomisaveni a hi swi tivi maha matipitapi na hi nga swi twa a ku tirhisa xibakelo u veka timhandzi timbirhi u gama u veka xa wu kandziya u hlamba mavoko a hi swi tivi ya swi tiva a hi maheni tipitapi vito la xo mi tiva lila kona now hambe ka baziya swa endleka maxika tipitapi swi ma xiprati ku puruki laya a wu presizari ku u kha mati ka baziya wo tirhisa nengo wa wena u ni sabawu laya u chela sabawu ka mavoko u kandziya u hlamba mavoko emaxifasili i ximanjinjiyeni ku duki ku u tirhisa baziya ku baziya u ta fika u kha hi voko leliya li nga ni nchaka u kha u chimisa mato lawa endhawu laya wo hlamba swi hela ko laya u suka wo ti fambe endhawu switsongo leswi ni nga na swona ku va ni khemela vahanyi va bayroni dade a hi yeneni mahlweni hi ku tihlayisela i nkomu
1: u nga se tshama a hi navela ku tiva swaku mintirho mi vulavula hi ku tinhlayo ta mavabyi ya dzadzadze leti yaka mahlweni kumbe ti nga yingisela ka lembe leli ya tiva swaku swivangelo hikwalaho ka mati ya ndhambi i swini leswi a muti wa tawudawu ta ku na wu swi endla ku va u yisa mahlweni dyondzo ya ku va vahangitiko va tiva ku va ti vhikela ka mavabyi lawa ka masiku lama taka hi nga yingiseli tinhlayo ta vanhu va kongoma ka miti ya tawudawu na vakarhati wa mavabyi ya dzadzadze
0: bon leswi hina hi swi endlaku komu ndzawulo ya wudawu hi swi endlaku pura hi kota ku va hi ehlisa tinhlayo leti ha swi kota ku famba hi miganga leyi nga kona lomu a misaveni hinkwayo hi famba hi dyondzisa mayelano ni ta wu vhikeli ta mavagu lawa nakona ha swi kota ku vanhu lava va kumekaku na va vabya loko va ya mutini wa wudawu va wu kuma murhi na wu li kona leswaku va kumeka va nyikiwa pura va ta kota ku va va hanya naswona lava va nga kumeka va le masentro ka nkarhi lowu ku nga ni a ku taleliwe mati va kumile maredi moxikitere ku hi lava va nga kumeka a maredi ya vona va lahlekeliwa hi maredi hikuva va taleliwele hi tindhambi ndhawu ya swi kota ku va hi dyondzisa tantu comunidad ya nsinkomo a xibedhlele ya dyondzisa hi mapalestra
1: bayronidad hi veka ku khensa ku va mi nga hi amukela mi ta hi nyika swifuva xa n'wina mayelano ni leswi nga va swi mi humelela hambi ni leswi mi swi tivi vaka ni leswi mi swi endla ku kota ku tlhela ku va mi ti vhikela ka mavabyi ya dzedzedze kun'we ni mavabyi ya kholera
2: kunene igimetakola nongonoko lowu bindzeriwaku hi radio mosambiki ka nseketelo wa UNICEF nyamutlha hi buleke ku sikelelana a muganga UNIDAD leswi ka doropeni la ximbutsu mayelano ni xikankanka lexi dumeleke a muganga lowu hi sunguti na nyenyankulu lava va hundzeke kambe ke mwikset hi gimetelana na hi ku yakensa ku va hi tlhelesenu kambe u hi pangalatile na hi ku yamukela ku salisiwa Miranda Babunda
1: Rostin Botela Carlos Matsinyi ka u honeleli a loyi a hi fambiseke i
2: Ilario Xivambu kambe ka ku endlela titambe ku na Rogero Nyemangu Antonio Temp na yena hi loyi a rhangela ku xikwata

0: Baik setwa radio msambi kerpelil, yang mewazala kanung loko mukambi, lana ibulakan tin kambi tokar, mailanu ni kilowat ono kamanya muta, kita bulan ni jaringwe, lagu tuali wale, magume tukatuli, ujup, amadender. Inaka, vitulalona lili imista wona, lana kumbilu wona yine, Steve, kamba antiswe kona, ikuve lite tlamisela ntokotwa kona tshama na hina mwingisi to ku rhandzeka ka nongoloko lowu nyamuhla u kombisiwaka hi Nicolas Mukavele kambe ku sungula hi xoweta Mr. One hoyohoyo
1: hoyohoyo
0: Mr. One i vito la wena le
1: i vito la mina Mr. One
0: u wona yini
1: ni nga ku gwela swa ku a problema la vito lela Mr. One leti hi ndlela yin'wanyani kasi ni nga ku i vito la u kandori ku ni sungule ku yimbelela va gamba ku a mfanelo wa vona lwi se va sungula va tlhavenyeta ko lava ku hi wewe Mr. One selitisixileswo
0: sungule lanu ntao va qambi kumbexana va khuzeli va we va nga ku nyika vito
1: va khuzeli va mi va nga nyika vito
0: Mr. One vito la wela mapasi le leyi
1: a vito la mina la mapasi mi Carlo Xitoni
0: okay
1: a wa ku huma andengweni Nyangome
0: okay u tswariwe hi rembe muni u tswaliwe kwini
1: ni wa Woitenta ni tswaliwa a xipiritani ka ndengwini
0: okay
1: a localitat la ndengwini
0: okay
1: a district la Manjakazi
0: yeah.
1: A province la Kangasi
0: okay
1: yeah
0: Mr. Wona u kumeka u tshama kwini u tshama ku sina ndengwini u tshama kwini swoswi ya tshemba leswaku hi lomu nga velekiwa kona kambe loko vanhu va kula majali swi ya swi tiva ku makula ma tilavela swilo swa wona ma tshamela se n'wina Mr. Wona ni lomu ka kwini
1: ni tshama ko ko ndengwini ni mbimkulu wa xikolo
0: okay
1: ni remaster rap
0: okay yeah uri mayena mtsumbula uya le mir ka ndusitele
1: eso ni rima mtsumbula matsawa
0: selo smongo tala radio ni ku hitisanyana xi mtsumbulani vakithi laneta kuma xa ku yini ke
1: anti na shore ni kuma swa ku pa loko ni fika laha vo xiteke vanwanya
0: kune ndi mwingisi to ku rhandzeka lawa hi mabulo hi sungulaka hi ku hlekelela ka nongoloko lowu wa mukambi lana hi bulaka na Mr. Wona a hi doleka swa ku vito ra yena ra mapasi hi yena Carlo Xitoni a tsoriwaka le ndengwini kune ndi Mr. Wona a hi twisi va yingiseti ku sungula a vunanga bya wena a kuve batati va swakunyisini leswo va tiselaka ndzhaku hi ta vuya hi ta xuxa hi mabulo

0: Mzaka kuve hituli vunanga la Mr. Tool kusungula ila kutuwa kamwena Mr. Tool, Mr. Warner. Mr. Warner. Shaku antirulua kuimbelela miu sunguri lirini.
1: Antirulua kuimbelela ningaku nina woma limbenyana na miu sunguri li kukusukela ka 2018 na nisungula kutamba kufika nyamuke.
0: Sungulisi kuyini leswaku imbelela van'wana loko va sungula ku imbelela vale mina sungula ni imbelela nkerekeni ni le mu imbelele nkulu van'wana vale mina ni imbelela ka zipanyo van'wana vale mina ni repish se n'wina ke Mr. Wona ti khatisi njani
1: ya ni nga ku aku imbelela vhela swi hi tindlela tinyingi wa vona mina ni munhu ni wi munhu wa ku ni nga tinyimisela hi ku ni nga imbelela mara niti loko nekela ni lora na ni imbelela wabo and now ni sungula ku pfuka loko ni pfuka ni swikhumbula leswi ha ni sungula ku imbelela gospel.
0: Okay,
1: se loko ni imbelela gospel ni swi swa kwapa swa famba leswi masiku man'wanyana futhi na ni lora swin'wana se ku ya sungula la ni nga qavanga se ni tshama na ni qavanga ku ni imbelela right through. Se ana swi kota ku tshika ni mahlweni.
0: Okay,
1: yeah.
0: Ya, nta swi sungule swa ku lora nyana le.
1: Swi sungule hi miloro ya, swi sungule ku lora ya.
0: Masi leswi n'wina milorisiwa mi tinguluvi kumbe xo xikwembu lexi.
1: Apa a xikwembu ni tinguluvi ni nchumu xin'we.
0: Okay.
1: Rhandza a tinguluvi ta we hi xo xikwembu xa ku sungula.
0: Okay.
1: A ku na xikwembu hi nga li tinguluvi. Se ni nga ku hinkwaswo hi swimbirhi ni nchumu xin'we.
0: Okay.
1: Hi swo swi nga ni pfuna ku ni yimbelela.
0: A risimu ra ku sungula mi li thepa ka valoko se mi ve ni miloro leyi ya n'wina leyi. Se mi ya fika laka kumbe ku swa dara ku se hi sungula ku yimbelela. Ma ha ri khumbuka?
1: Na a na ha li khumbuli no khumbula la wumbirhi.
0: Okay.
1: La wumbirhi na ha li khumbula leyi ni nga yimbelela swa wena. Famba Satani u lava yini ni n'wana Yehovha i ni la wumbirhi ka lowu humesa se ni ya mahlweni hi ku yimbelela.
0: Mr. Warner lwi anga na hina va ku mu yisa lwi wa wona mpela ya muto mingisi to rhandzeka swa ku wa wona ni mavulavulelo ya kona Mr. Thuli lwi Mr. Warner Thuli i xibongo a wona hi lele na lo qambe. Okay ya loka hi dwe eka Mr. Warner ni nga hi tshamisela u loko swi sungulile swa ku yimbelela swi endlisi ku yini swi ku vevukelile u ve ni swikarhati swi ma hisi ku yini.
1: A swi vevukanga hi ku ni sungule ku yimbelela ni nga na munhu loyi a tivaka ku yimbelela.
0: Okay.
1: Se ni yimbelela swin'wana a ni ya koho swin'wana nga ni nga yi koho a ni nga na munhu wa ku ni kuruxiya.
0: Okay.
1: Se hi ku ya ka nkama se ni sungula ni dyivana ni lavaya va nga tiva ku yimbelela hi khale se va sungula ku ni fundi swihulu loko swi leswo fambisa xileswi loko swi leswo fambisa xileswi.
0: Okay.
1: A swi nga vevukanga.
0: Okay.
1: Na swi mbalisa leswo.
0: Okay. So, Mr. Wona, nyamuntlha leswi hi lava ku xona mabulo ya wena kambe hi lava ku paluxa ntsena vunanga bya wena. Mabulo hi ku tala ka wona hi nga vulavula kasi hi lava ku twa vunanga. Hi ta byela va tekinika ku ve va kwexeta vunanga byin'we bya wena ku ve va twisa vayingiseti.

0: vuhlanga lebyi byi dyaka bya Mr. Wona hi laha ku tivaka n'wina, mi vulile leswaku a swi mi vevulukelanga ku sungula a vuqambi bya n'wina, kasi loko mi sungule ku yimbelela lomu mugangeni vanghana va n'wina maxaka va mi vonise kwini? Hi tive kan'we hina hi kulile ka nkarhi lowu wa ku loko leswi hi sungula ku yimbelela leswiya a va ku hi timolweni a hi yimbelela hambi hina marepe hina yo swi tika ku a kaya a hi boha xipakani va ku leswo swa umolweni mbembe mi ta luka misisi mbele swa umolweni mi ta dlaya masigari hina zi hi swi tsikisa swoswo hi nga yimbelelanga. A ka n'wina Mr. Wona swi ma hisile kwini?
1: Ni nga ku mara ka muganga wa ka hina a nkama lowu hi nga sungule wona ku yimbelela va swi tsakela hi ntamu ku a swi kala ku vona munhu wa ku yimbelela ka zona la hina. Se nkama lowu hi nga sungula ku swi fundela ku yimbelela va swi tsakile hi ntamu na va bala swa ku loko i li ku ri ha kuma lava nga ni talenta leliya la linene va kota ku hi xitiruwira kahle.
2: Okay.
1: A ntirho wa hina a va wu tsakela ku nga ya phambili.
2: Okay.
1: That's why ni swo swi se ni nga ku hi nga kula a ntirho nga kula.
2: Yeah.
1: Va karhi va wu tsakela ngopfu.
2: Okay.
0: Yeah. Mr. Wona, hi nga nyikela a nhlayo ya wena ka lava lavaka unanga. Ku ni mixet mun'we se a hi tsala kinqwadi ya ku lava unanga bya wena. Nga nyikela nhlayo ka loya lavaka unanga la wena sweswi.
1: Numero ya ku u nga kuma a unanga la mina hi leyi 086 73 908. Na repeat 086 73 908. Hambi ka interneta loko u tsala ku Mr. Wona u ta wu kuma. Loko u nga wu kombelana u podi u tsala swi ku musika duxavala u gama ku Mr. Wona u ta wu kuma hinkwawo ma musika mi ma kona.
2: Okay.
0: Hi swona Mr. Wona a wu yimbelelele la gospel hi swona u li yimbelelaka swi ma hisa ku yini? Hi ndonga lava nga ku yimbelela swilo swin'wana u ze wa kongoma gospel u mukhongelo nkulu he?
1: Ya ni nga ku alanu na yimbelela gospel na yimbelela marabend. So a lexi ni xi fisaka hi ntamu i gospel hikuva a gospel i nchumu lexi xi vulavulaka hi marito ya ku hlupheka hi ntamu.
2: Okay.
1: Ku ve na mina wu nikulu hi ku hlupheka wa vona.
2: Yeah.
1: Se that's why xin'wana xi kumaka xi ni vevukela ni le danki Xikwembu.
2: Okay.
1: That's why ni nge khofi ku nghenisa a gospel.
2: Okay.
1: Hi leswo.
0: Hi swona a hi twenini nyana vunanga mabulo hi ma tsikela siku rin'wana nyamuntlha hi la ku twa a wu nanga mpela la Mr. Wona.
3: Wona.

0: Itpile vuna nga linwani la Mr. Wona. Mr. Wona kuni swilo swi mibela ken loko ya hali ku tsemerisa mabulu vuna nga letsi. Mukume kulele ku hlupheka, mahlupheka leyo wa hinga etlamselana. Mi hlulisi ku yini swi tika mezo leswi ka ku hlupheka ka nwini?
1: Ya, ni nga swi vulisa xileswi a ku kula ka mina ni kule nzima hi ndamu. Papa ya nga tiri, mamana nga tiri. Abawa mina ili munhu wa ku arhandza ku phuza hi ntamu a nga na mhaka ni mitsongwana mara a mamani a nga zanga ni tshikile a wi phambeni ni ku a ku na wu ndla n'wana wa mina mundzuku i ta wa yehe a ta ni hlayisaka that's why a hi kulisi mamani hi ku rimela a hi kulisi mamani hi ku xavisa mamani kahle ni nga ku a hi kulisi ku vava that's why mamani ni nge murivali.
0: Okay.
1: Mamani ni nge murivali munhu lweyi. Loko ni mvona ni swo swini matihlo ya mina ma wa kumihloti loko a ni xiplikara swa ku n'wananga tiva swa ku ni ku kulisi xileswi ni leswi ni leswi ni leswi ni leswi. Leswi koko.
0: Hi swona. Se a ku humelela ka n'wina mi sungule ku humelelisa ku yini ku ve mi swi vona swa ku hi hluphekile kambe swoswi hambiloko hi nga helelanga kambe a swa ha fani mi swi hlulisi ku yini. Leswi hi zama ku hi tipatsa ka mabulu ku ve ni lava va yingisaka kaya va tiva swaku hambiloko va le ka swona leswo va nga swi kota va nga yi kuma hlulelo se hi lava ku tirhisa a qhinga leli mi li tirhiseke na vona ku seketela vantshwa i swini leswi mi nga swi vulaka mi swi humisisi ku yini n'wini
1: a ku kula ka mina nti loko ni kula ni vona xinyimo lexi ni nga suka ka xoho ni vona vamakwenu wa mina ka xinyimo lexi ni nga ka xoho mina i nga li mina wa mkulu abaliko va vambiri va vakulu ka yena.
0: Okay.
1: Kambe na vo a swingana a vangana nchumu mavokweni.
0: Okay.
1: And taw meni we munhu loyi a ku tinyikela he matimba swa ku o want room ni no kumaka.
0: Okay.
1: Ni fanele ni tira watika autike ni fanele ni tira.
0: Okay.
1: Aleswo ni vula swa ku ni sungula ni nghena ka upedreiro wo ti want room upedreiro swa ku pa unzima ka ngakanani
0: u
1: ka mumu ku yini hinkwaswo. Kambe a experience xa mi ili xa ku funda ntirho.
0: Yeah.
1: Loko se ni fundi ntirho like la mini ka mini kuma amlungu mwanyani ni sungula ku msigira.
0: Okay.
1: Amlungu luya ni se a hamba ni nyika ntirho loko ni nyika ntirho mina luya se na mina una kwa va makwenu nghena ni lani ba
0: okay. Ita
1: kuma pawo.
0: Yeah.
1: Se ni sungula ku vona utomi liyantswa. Yeah. Ali bon lo yantswa. Liyantswa.
0: Okay.
1: Se ku ya fika ni ko nyamuhla.
0: Okay.
1: Se leswo.
0: Elenza va inkisetwa grandzeka. Mr. Wona handle ka ku vele mkambi i munhu lweyi a hluleke vutomi ka swikarhati leswi a nga hlangana na swona a hi Johnson kambe a ku ve hi ehleketa a hi kohleteni vunanga la Mr. Wona hi ta vuya ni mabulo.

0: Etsona Mr. Wona. Ya vuya ni mabulu ya hina. Nga hi tlhamusela ka tsongo, a muimbeleli bya nwina bya minyika bindzu lokari.
1: Ni nga ku a wuyimbeleli bya mina bya ni nyika bindzu ko a problema leli nga ko hi ku a ni se duma hinkwako lowu. A bindzu la mina li kumeka lili lokali hi ku makomvhidu lani ma kumaka hi lokali hi ntamu ya lava ni tivaka. Se loko i li ku kombela ka mina a ni lava ku kombela ka vayingiseti swa ku ba lwe vanklakusa and then nje va promote dume ya mainventu vanklakusa loko ni mainventu ndhawini ya so va ni vitana a ku na problema kun'wana kun'wana mina nga kota ku ni ya na tinyikela ka leswo.
0: A vunanga la n'wina loko se mi li khandlisile hi yihi ndlela leyi mi yi tirhisaka kuve mi li paluxa kuve li fika ka lava va li rhandzaka ka lava va swi rhandzaka kuve va yimbelela mi tirhisa ku yini upaluxi bya n'wina?
1: Sweswo swa ku loko u endle a musika u peta ka ma-radios ya xo so alayani na ko vanyingi va sungula va li kuma musika leliyani hi loko va tiva vito la wehe va kota ku li tsala vito la wehe se li huma.
0: Okay.
1: Se loyi a nga tiviki vito la wehe a nga ku tiviki.
0: Yeah.
1: A swi easy ku a li kuma.
0: Okay.
1: Se hikokolano ni mbalaka swa ku a hi kombela ka lava va nga ni utokoto la ku va nga kota ku hi tlakusa va ya mahlweni.
0: Yeah.
1: Va hi tshinelela va hi phuxa hi ya phambini.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Mange mi lavetela van'wamabindzu ku ve va mi pfunisela ka vutambi bya n'wina, mange mi lavetela vo karhi kumbexana mfumo ku ve u mi pfunisela, mange mi yimbelela ka mindzumba ya ta mfumo, nga hi tlhamuselani ka tsongo.
1: Hi swo leswi na kumeka ka ndzumbu ya swa mfumo na kumeka ka va mabisinisi van'wanyani.
0: Yeah.
1: Nje hi masiku ndzhaku swo swi ku nga sungula ku pfuleka hikuva a ku pfalekile muzini leswi swa ma swa maproblema ma nga li kona. Ha kota ku vitaniwa hi vo fana ni vo Filimo Mungwambi.
0: Yeah.
1: Hi ya hi ya tlanganyana koko layani loko a mfumo u li ni ntirho njhe hi manjakazi.
0: Yeah.
1: Xidengele wa hi vitana.
0: Okay.
1: Wa hi vitana hi ya tlangana na vona.
0: Ya ku tikisisa ngopfu xitiviso a xivutiso xa ku sungula xi endleke, ma ri kuma bindzu hi vuyimbeleri bya n'wina, mange mi li vona kumbe ku fika nomu lowu mi lwela ndhuma ku sungula?
1: Ni nga ku a bindzu a hi se li kuma, a ndhuma a hi se yi kuma, kambe
0: a ka sweswo swimbirhi mi lwela yini swo swa kona sweswi?
1: A leswi xi lavekaka hi ntamu i bindzu. Hi ku hambi u kuma ndhuma u nga kumanga bindzu a swi pfuni nchumu.
0: Okay.
1: So na yo a bindzu u li kuma hikokwalaha ka ndhuma, hi ku loko se u kuma swa ku ba u seritarile muzika lowu va ta wu rhandzaka hinkwawo vanhu.
0: Yeah.
1: Se u ta vona hi ku foneliwa hala na hala hala na hala wa vona.
0: Yeah.
1: Se leswo a swi kumi nchumu leyi na yona ya fambisana.
0: Yeah.
1: A ndhuma ni bindzu i nchumu xin'we. Yeah. Mara naswo a swi tsakisi ku u wa ni ndhuma u nga kumi nchumu.
0: Yeah.
1: A swi tsakisi ku la ku kokwalaka ku kuma ndhuma na u kuma nchumu.
0: Okay.
1: Se ni nga swi vekisa xileswo.
0: Mange mi yimbelela ni mikambo karhi handle ka ku mi endla tinsimu mi ri n'wexe?
1: Ni yimbeleleli na Matuva Falsidi Khoseti. Okay. Ni yimbeleli na ye ngopfu Mr. Bibida wa le Maputu.
0: U na unanga na Khoseti?
1: Ni na lowu unanga ni Khoseti.
0: Okay.
1: Ni na lowu unanga ni Khoseti hambi ku hisiya ka yena yini ya rile hi ntamu puruki munhu loyi ni nga ku hi ya nga ni pfuna hi ntamu hi marito swa ku pfutho loko u la ku kula kumbula ku yimbelela zama leswini.
0: Okay.
1: Se ka ku famba ka yena lahlekeliwile mina.
0: Okay.
1: Ya ni nga swi vulisa xileswo.
0: Yeah.
1: Se ni ba mun'wanyana wa ku i Bibida wa Maputu.
0: Okay.
1: Na ina ni tingoma timbirhi na yena.
0: Okay.
1: Se ya kokola ni nga gama kola
0: mini xuvu wa ku yimbela ni vaqambi van'wana va mani vaqambi va kona loko mini xuvu lowo
1: ni na wona hi ntamuntlho wa ku ni nga yimbelela ni van'wanyana vo njhe hi va Tonito.
0: Okay.
1: Njhe hi va Mr. Xiketo hi ku se hi vo va tiqambi leti nga henhlanyana.
0: Okay.
1: Ti ngo kota ku hi fundisa swin'wana ni ku hi nghenisa ndleleni swa ku pa va futhu loko mi la ku nghena lani mahani leswi loko va twa maybe ma musika ya hina ma beda va twa ku byela swa ku hemfutu phela ku la ku lunghisa leswi.
0: Yeah.
1: Laha famba leswi.
0: Yeah.
1: Nje hi mina a ni rhandzi ku yimbelela ma musika ya ku ruka.
0: Yeah.
1: ni munhu wa ku rhandza ku yimbelela muzika lama nga ni nawu wa vo mara ku kula ka ku yimbelela muzika ma nga ni nawu voho yi nga vakulu va nga swi kota ku no wa vona nawu lowu u vekisi xileswi wa vo se na swi navela leswaku ni nga kumana na vo ni yimbelela na vo
0: okay. I don't say ni vunanga la Mr. Wona a ku veta vuheta pfala a mabulu ya hina lawa ma lombelaka ngopfu swinene kambe xa risima hina va la ka xona ku ve paluxa vunanga bya Mr. Wona tsundzuka mikiseto ku rhandzeka leswaku vunanga hinkwabyo lebyi ndlulakalana u ta li kuma eka vuhaxi bya hina hinkwalo kusukela muvulu ku fika sonto kumbexana kusukela sonto ku fika muvulu eka vuhaxi bya hina hinkwabyo hi xiputukezi hi ximaji xicopi hinkwako u ta li kuma vunanga lebyi a ku ve u li twisisa u tikuma ntokoto wa lona kasi swoswi ku ve hi vula swaku Mr. Wona loyi i mani a twene ni vunanga hi ta vuya u nga li khale ni mabulo ku ve hi ta pfala nongoloko wa hina.

0: ikaroku vepala a nongolokwa ina kuma bula nyamuntla lawa hitiveke ka tsongo antilo wa wena wa leswi sungulisaka swona vuyimbeleli lomu tswaliwa ka kona kambe a xarisima ingala kuti va xona ingese pala ile kuti swokasi mina ti singuti ngaki nwina swanga vaqambi
1: Ti simu ninge swikoti bala swa kuti ngaki tikonyana tikonyana ti simu khale nyana na ni ti hoxa hoxa nyana se tiko
0: marito u nga va siyelaka ka vakhuzeli na u nge se veka marito a nhlayo ya wena leyi va fanelaka ku be va kuma tinsimu ta wena hi ya kona
1: ni nga ku a numero ya mina u nga ni kuma ka 086 73 908 a marito ya gamu lani ngo ma vula khani mambo hinkwenu va yingiseli varadu Mosambiki ni karhi ni bonga ni vakhome varadu Mosambiki xikan'we na n'wina va yingiseli hinkwenu ni ku yana ni mahlweni ku yingisela radu leyi la hina lalinene Mr. Warner, what Nikela and Dawing one in one long ago, Loko, Olakum Convitara, Sakuparata, Kangisa, Achungu, Nikoka, Oit Seji, Stende Seji, Vintitres, Nove Zero Oit, Loko Kumashua Fona in Gain, WhatsApp, Yanganaka WhatsApp, Daikuma, Kukunin Kamuanyan in the Fambani Ganyana Majai. Say, Ungakumashu Sikula Lokalero Ufona, Kuini say. Ni ka swin'wanyana se hi leswo se ni ta bonga hi ntamu ka lava ta yi kumaka nomiri leyo va gama va yi tirhisa
0: hi swona mikiseri ya ku rhandzeka lawa ve mabulo nga ve na wona na Mr. Wona nqambi ya hina yi taka hi le ka mandlakazi a dingwini ka thule leyi byele ka tsongo a ntilo wa yona wa ku yimbelela hi ta khensa loko nongoloko lowu fikile hi tindlela tinene ta

lepelele mangwe mo tlhae Roy Makarenge antla wa club de gaza lo beleke ka kwa majambo ya tolo mgivela leso mahlweni ka faro vyari rena wa club ka gaza ama bola manaro ya ko kala ayangulo ka ntlangu lo awela nane super tasa kasina ukombisa aku kanguliwa ko ka nguva enyanwaka ya tabola ishimusha shifunza nkulu gaza mazambane Clezio na Alex Lwogam na ta va angrile ka shenge sha umbere ina vakase va goliseke ithelo la club de Gaza am tlokanye si wan ka wa club de Gaza Rajmo Cabral kare abula do kula mangula radio Mozambique ave avula leswaku akumela loku ka ntla wakwe hilo ku kombisaka leswaku vatlulamisile a vafana ku va koka nguva ya nyan'waka ya tabola va va ni mihandzu leyinene kasi hi tlula mutlhavukanyisi wa ntlawa wa ku ferroviari de gaza maduro a ve a vula leswaku a ku luza ka vafana vakwe swa nini ku kala va nga tinyingetelanga ku fambeni koka ntlangu mindzumba ya ta antimbuluku mintlangu ya bola kasi na spetakulu xikulu hi leswi namuntlha swi veke swi yisiwa mahlweni na swi kumeko ku ka ukulungele ka lesiku lekulu la ku tlakusiwa a xidoropani xa le ka Masingiri swa nga doropa hi tsimatsima hi vulavula hi mincino ya masese makhwayi ni tani hi vuleka ha kona ni ntlangu wa bolwa andle ka uchululoki bya vayimbeleli va ndhuma swinene a murhangeri wa mfumo wa xidorobana xa le ka Masingiri a nyikeleke a mahungu lawa a radio Mozambique hi lweyi a veke a vula leswaku a lisungula namuntlha handle ka ku va hi leli siku la nkhuvu hi leli fanele ku va li voniwa kasi hi tlhelo lavatshami va xidorobana liya swa nga nkarhi wa lowu nga na a lisima swinene nakambe ku hinkwavo va fanele ku va va ehleketa kumbe ku tinyiketela ndlela ku va Masingiri a ya mahlweni a munekele wa hina wa mahungu hi lweyi hi tlhelo n'wana a veke a vula leswaku malembe manharhu lawa namuntlha ma kulungeliwaka a xidorobani xa le ka Masingiri hi lawa nakambe ka hanyimeliwaka swinyingi ku va swi endliwa tanihi vuphalalisi bya mintirho ya vuyavele bya mats magezi ku ka miganga ya ku hambanahambana ka mahungu ya ta politika hi nga na wona ma vula leswaku a murhangeli wa ntlawa a ntsindza wa vandla la Frelimo u seketelaka a xifundza nkulu gaza u vula leswaku a vadelegado lava va hlawuliweke ku fambeni koka nhlengeletano leyikulu leyi tekeke a masiku mambirhi na yi ta va igameli tolo hi lava va faneleke ku va le ximoyo va ya kombisa a swikhalo leswi vatshami va xifundzankulu gaza va nga na swona ndlela na ku va swi kuma a nhlulelo Alcinda de Abreu hi lweyi kasi a vulavula ko ka vakoli va mahungu mugqivela lweyi a doropeni la Njhenjhe a wu gan'wini ko ka nhlengeletano leyi tekeke a masiku mambirhi ya vandla la Frelimo na nhlokomhaka a ya le ku va ku hlawuliwa 150 wa vadelegato lava nga ta kombisaka a vandla leli ku ka nhlengeletano yikulu leyi nga ta va a 21 ku ya fika 23 xika agosto a taka a doropeni la ximoyo ntsindza wa xifundzankulu manika na swi xitano a murhangeri lweyi wa vandla la ta politika etlela Frelimo hi lweyi a veke a ya mahlweni ni ku tsatsiya kumbe ku ba ndleve a swirho swa vandla leri ku va swi tinyiketela ku ka mintirho leyi nga ha seketelaka a nhluvuko wa xifundzankulu a Gaza. Murhangeri wa vadokodela hi tlhelo la tauda hi kulomi xifundzankulu Gaza a tshembisa leswaku a xihubyana lexi hi lexi nga ni matshamela a ku va xihlamula hi ku hetelela loko ko tshuka ku duvuka a mavabyi lawa ma tolovelaka a ku va ma voneka enkarhini wa xirhami. Sergio Jean hi loyi a vuleke leswaku a xifundzankulu gaza xi ni mimirhi hinkwayo a ku va xihlamula loko ko tshuka a mavabyi lawa mo tumbuluka ku fambeni ko ka nkarhi lowu hi nga ka wona wa xirhami. A munyikeli wa hina wa mahungu hi lweyi tlhelo n'wana nakambe a veke a vula a leswaku ku hinkwavo lava nga ha tshukaka va jumajumiwa hi madzedzedze kumbe mavagwi ya ku hambanahambana va fanele ku va va nga teki nkama na va kongoma a ko ka miminti ya tawudayo.
Mungsets, lawa ibe mahungu, mungono matlama apukeni kamikari ilanzelaka. La apelini.

Impela impela kula kulungela lokho ke uwini ntshumo loko ke impela uhlulile ka makunguku hinkwawo lowu ta ku na wu mananza u hlulile valala hi khensa ngopfu swinene ku tiva leswaku kwa ke mpela nyamuhla munyikisetini u ve u kongoma le kerekeni u ve u dzunisa u ve u patsa a ndyangu wa wena eka Xikwembu mayelana ku va ke mpela u ta va u vhikeleliwa eka swikarhati ku hambanahambana ka swona u nga hlanganaku na swona eku fambeni ka vhiki xin'we xa kona hi le xike mpela xi ta kulana na Kilwar Rafael loko ke a vulavula hi vanghani lava va yena laha nga na vona vanghani lava mpela va ku mu kokelela ka leswaku biha a hi vanghana va vanene lava.

tintivi hi tlhelo ta swa ntumbuluko ti vula leswaku matshamele ya misava kusukela ka muganga lowu ku ya ka in'wanyani a yi hambana na ya hlukanisiwa kusukela a Portugal. Lexi nga tiya hileswaku tintivi ta tiko la Portugal ta ku fana na Frei Bartolomé de las Casas hi leti ti nga le ni ku enta ka leti ti yelanaka ni tiendzo emisaveni. Aku sunguleni a xipfumelelwani lexi nakona a xi lamula a dzunga la ku tsumbuliwa ka misava yintshwa kumbe tindhawu tintshwa hi Christophe Colombo lweyi a nga tiva swa switsongo mayelana ni tindhawu tin'wana leti ti nga le kona misaveni. Hi ndzhaku ka sweswo Portugal a hambile a kuma a wutifumi ndzeni ka malwandle ya Atlantico nakona a li a wuswikoti bya ku londzota a mukhandli wolowo wa ku tluta a mabyatsu a va a landza a tiendzo ta ku hambanahambana. Ka malembe ma tlhandlameke Portugal a swi kotile ku va yisa mahlweni a makungu ya tiendzo na ku tirhisiwa a ntsungeni wa lwandle lana a nga nghena a India hi ugamu ku ta humelela ntivi Vasco da Gama leyi i nga landza a le yandzu la ku rhanga lomu ka malembe ya 1497 ku ya fika 1499.

inexidimba loko ke atbatsa nemtiri ya radio mosvik akompela mpela swina ritsima kuva unga tsi chinchelana u chinche kasi abangano lava unga na vona hiku south atlay amundzuku kasi ku kambe ke vavutisela na makuwa wena u endla leswuke na u vuya hikwini 23:10 ramba kuno nkarhi vuna ngale lobako shishelanga Shishelana wa vutisa leswaku wa kempela u vuya hikwini wena u nga ntirhweni tirha kwats wena kempela u pakanatela ku na hina na u tumulelana u mula kwats kambe wena u nga movheni wa wena fambisa kwats movha swo loko vona swaku a swi ringani wo tumelelana